0: Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarik sana!
9: Exciting!
7: Exciting!

91.9 XFL Davao Katrapang Digital. Good morning, good morning, good morning, good morning. Oh! Hello mga katropa, have a blessed Sunday everyone. Today is Sunday. Mga katropa, adlong Domingo, August 9, mga katropa, 2026. And welcome sa itong programa, Exciting Sunday. Siyempre mga katropa, makaubanin sa kanginan ang sassy o sweet mga katropa. Walain, DJ Sexy Sassy. Atin pong balikan ang mga napakagandang mga musika. At siyempre, especially sa ating mga titos, sa ating mga lulos, papas, out there. Hello ho, good morning. Good morning, good morning ho sa inyong lahat. Maayong buntag, maayong maayong pagbangon diya. Sa mga upakabangon, nagligiligid, pakarurasa, bangon na diya. Bangon na, kaya alas utso na. Pamahaw na dahil diya mga katropa. Kaya mo dyan ay pinaka-importante ang pamahaw, giyod. Binabinagod ko ikaw. Binabinagod ikaw kung grabe ka kakapoy. And grabe mo ang trabaho mga katropa. Kinahanglan jud nga mugawas ang mga kusog. Mga katropa, kinahanglan jud na to mamahaw. Bangon na diya. Bangon na. Tika mo bangon, guyuron ti karon. Anyways mga katropa, live na live tayo sa ating Facebook. And may taalam mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital. And syempre mga katropa, pwede po mong mo request inyong mga favorite songs diha. And mga katropa, di po mawala nga to ang pagikas this morning. And hataga na to og pahalipay nga to ang mga katropa this morning. And syempre mga katropa, tubago na ninyo nga to ang pahula. And tawagan ninyo nga to ang number mga katropa para tubag sa to ang pahula this morning. Sa atong hotline sa 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Alright, mga katropa, relax lang diyan aside. Oo, relax.

0: Relax lang usa ta mga katropa, relax usa ta no.
1: Oh!
0: Ato sang hunahunaon mag flashback usa ta sa tuang mga anindutang mga past before.
1: Oh!
0: Especially na gud mga katropa sa mga sunata nga.
1: Green green.
0: Ana jud tay mahinumduman ko madungga nato ni nga kanta.
1: Oh!
0: Alright, welcome mga katropa sa atong programa Exciting Sunday. Just relax and feel the moment. Kung kamo busy diha na side, take your time mga katropa kay naa ra ko diri nga mag-drive. Sa inyuhay. Alright. Mga katropa, 8:14 in the morning. Stay put in standby mga katropa. Mabalik pa nga ito ang programa Exciting Sunday. Di nila mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Duba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo. Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Farmasya.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kadayawan, facts and trivia.
2: Kadayawan! Gikon sa dara ang Davao na durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.
1: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: sa Pilipinas, 8:35 in the morning. Mga katropa, alas 8:35 sa Kabuntagoy. And welcome once again sa itong programa, Exciting Sunday. Kaban gaya po ninyo mga katropa, DJ Sexy Sassy, until 11 o'clock in the morning. Parawas sa itong programa, Exciting Sunday. Good morning, good morning, good morning. Good morning mga katropa. Kamusta ang pagbangon nato diha? Bangon na diha, Arumutin Vlog, Santon Plus Coffee Max. Sa mga katropa nato diha, nung nga mo po siya pagbangon. Mga katropa, higop dayon og Santon Plus Coffee Max. Sa'yo Pasko Buntagon mga katropa, di na magsabot, di na magsapot-sapot ha. Sa'yo Pasko Buntagon mga katropa, dapat sa'yo Pasko Buntagon. Malipayon ta. Happy. Di na mag-uul-guul. Sige problema sa mga problema. Dapat mga katropa, atong i-enjoy ang proseso. I-enjoy na to ang time mga katropa. My life is too short. We need to enjoy our life mga katropa. Good morning, good morning sa to ang mga katropa. No, hilabi na sa to ang Facebook Live. Yan sa mga gapangli-li na diha sa itong gagwapa karon this morning. Good morning! Good morning, Ma'am Lynn! And Harold Salang watching from Proctres. Kaman si New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Good morning sa mga katropa nato diha no. Sa to ang mga loyal na mga katropa. Makaingon tag loyal mga katropa kay always yun na sila no makita nato sa to ang pag-live. Naga-support yun na sila mga katropa. Sa ingon na mga katropa, we are so very very thankful. Anadyo mga katropa nga anda magstay. Rain or shine, anagin na sila mga katropa. Muna sila nindot higugmaon. Nindot higugmaon kay, you know, loyal sila. The unright. Oh, di ka sure. Loyal lagi, pero daghan man sad mo. From afar. Anyways, good morning also sa tuwang mga viewers, no? We are live mga katropa sa ating TikTok page. Our TikTok account at DJ Sexy Sassy. Good morning, everyone! Mga samang tanambot ka mga katropa sa itong pag-CB, no? All over. Around the world. Madili lang man yung Pilipinas, mga katropa. Makita man tas ibang nasod. Good morning, good evening, everyone! Sa inyo ang mga kahimtang diha. Hopefully, anamos maing panglawas. Huwag ginabati ng mga sakit. Ay, gibati nga kaguol. Dapat mga katropa, you know, without... na okay lang, tama-tama lang. Wala kay ka naguol, wala kay ka nalipay. Ano, ragod na siya kasimple. Anyways, mga katropa, di ta maglangan. Ato na po ibuhagay. Ang ato ang pahula this morning. And hopefully, makuha na sa din sa tuang katropa, no, sa mga katropa nagapaminaw or gatanaw sa tuang live this morning. Hopefully, oh, okay, if ever makuha niyo mga katropa, this is 100 pesos pa Gcash. Kung makuha niyo ang eksaktong tubag. Alright, ang atong pahula this morning. Mga katropa, unsay butanga nga kinahanglang pang bas-on una nimo matilawan. Again mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan pa bas-on una nimo matilawan. Alright mga katropa, nga tong number 0969-333-0537. Awag lang mo katropa ha. Oh, para mo tubag sa tuang pahula this morning. Alright, good morning, good morning. Kay Loisky Vlog. Oh, grabe giniya ka thankful daw or sa tingin niyo oy. Buo na ihang adlaw basta makita daw si Sexy Sassy pag siyur oy. Pa shout out ko kang Ma'am Esteria. Dulugay na happy happy birthday to you. Ma'am teacher, happy birthday. Happy birthday, Ma'am. Bonamina o nagtanaw mang kariyaron. Happy happy birthday. Happy birthday. Sa mga katropa na to diyan nang sa ulog sila mga adlaw na tawhan karong adlaw. Ayan, August 9 ang mga katropa 2026. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: So far, maraming pong nag-birthday ng Agosto, mga katropa. Oh, sa amin din doon, maraming nag-birthday ng August, mga katropa. Maraming handaan. O, pag August talaga, mga katropa, no, parang makaingungid daw, mga katropa, skip lang ko sa ang diet. Okay, on sound, left and right man, ang silingan. Nag-birthday ka ron dito sa Pika side. Pagkaugma, nana po dito sa Pika side. Sunod, ano, nana po dito sa unahan. Adi kita mapas mo, basta August.
2: Pinawa!
0: Ang pangutan na kong i-invite.
2: Pinawa!
0: Nga, di man di ay. Anyways, good morning and happy birthday, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Hopefully more and more years to come. Kawan yung mga mahal sa kinabuhi, mga katropa, inyong mga loved ones. Stay strong po. Sa mga may mga karelasyon out there. Sa may mga iniibig
3: to be willing
0: at kaibigan or kaibigan. Stay strong, mga katropa. Dapat kanunang ligon pasposte, no? Alright, 8:42 in the morning. Kadali ba sa oras? Kadali ba? Mura mag-i-click. Mga katropa, 8:42 in the morning. Stay put, mga katropa, in standby. Agusang ipatugtog ang mga sunatang makapahinumdum sa itong mga kagahapon. And syempre, mga katropa, mabalik pa nga itong programa exciting Sunday. Nilagyapon sa 89.1 XFM Davao. Katropa, the digital.

That was the great song, Mga Katropa, Gulong ng Palay, by Eva Eugenio. May kapag marunong tumingin. Alright, welcome back once again, Mga Katropa, sa itong programa Exciting Sunday. DJ Sexy Sassy, inyong makauban sa kahanginan. Gabi ay kamusta nga to ang pag-relapse-relapse dihan na side? Alagin mga katropa, kinabuhi din na ito babalaan sometimes or usahay.

0: ng mga katropa, gulong ng palay.
1: Ang kapalay!
0: May punabot ang mga katropa, no? Based sa mga observations, mga katropa. Sobra nila ka, you know, sobra nila ka mapag, ang tawag na, mapagtaas ha, or sobra nila ka pasikat kay, syempre. Oo, mayaman. Nasa kanila na lahat ng power. Hindi kilikili power. And which is, masyado na silang, maliit na yung tingin nila sa mga yung medyo mga mababa lang ang panghanap buhay. Ang katropa, hugo tayong makampante. Kasi not all the time. Yan lang kung anong meron tayo sa ngayon. Kasi at darating din yung time na tayo na naman yung papaburahin ng panahon. That's why, mga katropa, we need to enjoy the process. Yung time na tayo po ay nakakaranas ng mga sakit. Bighati ba tawag yung bighati? Bighati. O yung bang kasakit, kaguol. Kaya maabot gihapon ang time, mga katropa, na puros na lang pod kalami. Kalami. Puros na pod ka na ganing, basta uy. Love story kayo siya, mga katropa. I don't want to cry. Anyways, good morning, Randy Santisais. Mayang buntag, Ma'am DJ Sexy Sassy pa. Shout out ko kang Leon De Leon, nagika ni Randy Santisais. Good morning, Agaton Gonzales, amping sa pagbiyahe diha. Watching from Purok Tres Camansin News, Ambog, New Corelia Davos, Del Norte. Good morning. And syempre, good morning, Salvador Gregorio. Ano siya, mga katropa? Nakaka-in love yung songs mo, Do. Idol siguro, Do.
2: Pinawa!
0: Gigi, tawag naman ko niyag, Do.
2: Pinawa!
0: Nakaka-in love yung music. How about yung nag-play ng music? Hindi ba nakaka-in love yun? Sorry lang. Good morning, DJ. Pa-shout out naman dyan from Maasim, Sarangani Province. Hi! Good morning! Hi, Miss Steve. Good morning, DJ. Good morning. Kamusta diha sa Cebu? Kung nga sa daghan, agwapa-gwapo. Tinood na. Anyways, mga katropa, balik tayo sa tuwang pahula this morning. Again, mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan una basoin usa nimo matilawain. Again, unsay butanga nga kinahanglan usa basoin usa nimo siya matilawain. Mga katropa, tawag mo sa tuwang number para tubago ng atuwang pahula this morning. Sa atong number, 0969-333-0537. Kung makuha ni may sakong tubag, you have 100 pesos Gcash. Unsa kaya ni mga katropa nung nga bas-on man usa-usa ni mo matilawan?
2: Pinawa!
0: Kay murag, wala dyan siya lami kung dili bas-on. Again, mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan usa bas-on. Uin, usa ni mo matilawain. Pwede rin po ni maihonghong. Maihonghong lang kung maulaw ka. Cute tet, ano? Cute teta, ilong idol ay? Or cute daw ang ilong ni idol? Oh, shout out diha sa may Kimarayag Pigawayan. Oy! Kapitbahay lang tayo ng ano, ah. Kapitbahay lang tayo ng tawag nito. Oh, kapitbahay ka lang namin.
2: Pinawa!
0: Dili na abastos di dili po. Dili ni siya bastos. Usually, marami po ang gumagawa nito.

0: Watch out, idol! Watching from Dakbayan sa Durian. Ay, kumain ako ng durian last night. Oh! Ang chirp. Ang kamalaran. Waral. Alright, mga katropa, once again, unsay butang ang kinahanglang basun una. Usa nimo matilawain. Mga katropa, ang number 0969-333-0537. Alright, 9:15 in the morning. Mga katropa, stay put in standby. Sit back and I will be right back. Mga katropa, tulong yan sa 89.1 XFM Davao. Katropa. Digital.
1: Napilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Oras Habagarin niyo sa Windsor.
1: Time check brought to you by.
2: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
0: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Send money abroad quickly and easily with Mluyear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mluyear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM.
3: Kaklarik sana!
6: Exciting!
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
12: Kadayawan!
13: Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag og managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.
12: Kadayawan!
14: Kada!
0: Exciting Sunday. Exciting Sunday.

Oras sa Pilipinas, 9:38 in the morning, magkatarapang oras sa tudga nato sa Vision Explores. Ang Vision Explores, gito yung paghimo alang sa mata. Adon ay piktibong potent at antioxidant, asama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E, na makatabang aron malikayan ng makabatoy, o glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang sakit sa mata. Vision Explores, mapalit sa mga butika. Alright, mga katropa, welcome back sa itong programa, Exciting Sunday. Good morning sa mga katropa na ito dihan nagpaminaw sa ilahang mga radyo. Good morning also sa mga katropa na ito dihan, nga busy kayo silang ginabuhat sa ilang panimalay. Yan sa mga general cleaning, karong orasa. And take your time mga katropa, no, while busy sa inyong ginabuhat dihan. Patayin ang buta mga katropa sa pagpatukar sa mga anindutang mga sunata this morning. Siyempre, makapawala sa problema. Makawala sa kagool mga katropa nga ito ang mga manindot na mga music mga katropa. Siyempre, stress reliever, ganoon na ito mga katropa ang mga music mga katropa, no? Makahupay sa mga gadugong kasing-kasing. Gadugong kasing-kasing. Anyways mga katropa, 9:39 in the morning. Mga katropa, relax lang mo dihan na side. Sitback lang mga katropa, padayon lang sa pagpaminaw. Ito ang mga nindutang old but gold music mga katropa. Especially your sa itong exciting Sunday. Alright mga katropa, adlong Domingo. Today is Sunday, August 9, 2026. And relax-relax lang ta mga katropa. Sa mga nanay na tugdihan, no? Ay sige, gayaw-yaw dihan na. Kaya ato mga anak na buluyagon, bunala na lang. Shoutout na kay Joy Joy, nga buluyagon kay iyang anak. Sige, pabadlong siyang mother. Shoutout, di magpalupig. Alright, 9:40 in the morning. Mga katropa, aras sa Pilipinas, hatod ka na ito sa Vision X Plus, Santon Plus Gold, and Santon Plus CoffeeMax. Mga katropa, stay pa din standby. Ito lang ho yan sa 89.1 XFM Davao. Katropa, Vegetal.

0: com a Clara e Xaná.
1: Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, diin yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kadayawan, facts and trivia.
14: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall ug wood nagtanyag ug managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local

0: XFM.
1: XFM.
2: Tá claro, Exana?
3: Exciting.
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kaklarik sana!
1: Exciting!
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa,
0: available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
2: Kadayawan! Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista. O mamahimong makaside trip sa Davao Crocodile Park o Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan o kultura sa lugar. Pwede usab nga makarelax sa People's Park o Eden Nature Park o makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.

0: Clarix FM.
1: Kak Clarix sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Clarix, Anna.
4: Exciting!
0: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw ng Sunday, mga gilyo po naming mga kaibigan, mga taga-subaybay at mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan na araw ng Sunday. Parang hindi lang ngayon umulan, halos one week na umuulan. Yan, sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan at ligtas sa anuman pong kapahamakan. At ingat-ingat po tayo dahil ang panahon ay talagang nagsusungit at kailangan nating pangalagaan ang ating buhay at pangalawa na ang ari-arian. Yan, syempre, sabi nga nila, iisa lang po yung buhay natin. Kaya kung hindi kinakailangang lumabas, huwag na muna at stay at home muna po tayo dahil talagang unpredictable ho yung ating weather. Siyempre, welcome pong muli sa atin pong programa, The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Kasama po ninyo ang inyong lingkod, Doc Algie Bacla, ha? Sa pangalan po ng ating CEO, Dr. Emily Tooy, at ni partner, Doc Misael Hines. At tayo po ay aarangkada na naman, ha? Sa atin pong programa na hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Of course, partner natin, ha? Ngayon, katandem natin sa ating palatuntunan ng isa sa atin pong mga bantay kalusugan, isang eksperto sa alternative medicine, walang iba kundi si Doc Ron. Magandang morning, Doc Ron.
1: Isang magandang umaga, partner Doc Algie. Welcome po sa ating mga listeners dito po sa ating programang The Secrets of Health. At sa mga taga-Luzon, isang maulan na umaga po sa ating lahat. At samahan niyo po kami hanggang alas 12 po ngayong umaga. Sa atin pong talakayan, isa sa mga importante at the same time misunderstood na macronutrients na atin pong kinakain. Ito pong tinatawag natin mga fats. At ano ba? Ito ba talaga yung nakakataba o hindi? At paano ito nagagamit ng ating katawan? At anong epekto nito? At anong klaseng mga fats ang pwede po nating kainin upang mapanatili nating malusog ang ating katawan? Yan po ang ating tatalakayan maya-maya po lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health. Ay gabay
0: food supplements na mabisa. At syempre tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM at syempre sa DWW774 na ating mga partner station sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas at syempre sa Metro and Mega Manila. Kumusta na ho kayo? Sana po ay meron po tayo na namang mapulot na mga magagandang bagay sa ating talakayan. Katulad na sinasabi ni Doc Ron kanina tungkol sa taba. O, na laging napapagkamalang ito masama sa kalusugan. Laging, kumbaga parang sa pelikula, laging kontrabida. Ayan, at tayo po'y live din sa Yes to Health page at sa page ho ng DWW774. Ha, live po tayo. Kung nais nyo makita ang inyong mga lingkod, ayan, live po tayo sa ating pong page, ano, sa Facebook. Hanapin lang po ang Yes to Health Inc. At syempre ang page po ng DWW. At kung kayo po ay nakatutok sa ating live streaming, nako, swerte ho nyo dahil meron po tayong handog na regalo sa ating pong Yes to Health Healthy Katropa giveaway. Yan, at sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa radio at sa Facebook, tandaan po yung mga simpleng mechanics na kailangan nating gawin. Syempre, meron tayong requirements dyan. Sayang naman yung dalawang kape.
1: Awa.
0: Ha, yung ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? At ito ay, sabi nga, napakasarap na, napaka-healthy pa.
1: Lalo-lalo na ngayon, Doc, at malamig ang panahon.
0: Tama yan.
1: Masarap, masarap painit.
0: Oo. Eh, ang gagawin po ninyo, i-share po yung ating Facebook live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Eh, pagkatapos ay mag-comment po ng inyong mga good experiences sa paggamit po na mga produkto po ng Yes to Health. At ang mapipiling maswerteng mariregaluhan ay bibigyan ng atin pong napakasarap na coffee. Ang ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. And of course, welcome na welcome po ang inyong mga katanungan sa ating palatuntunan. Pwede po kayo magpadala ng message sa ating official hotline number. Ito po, pakitake note, ha? 0969 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, ilagay po ang inyong location at lagyan ng pangalan kung saan po kayo nakatira. Ilagay niyo po yan, ha? At pangalan kahit hindi naman kompleto. Ano? At gusto niyo pong magpa-shoutout, okay din lang. Ha? Pag may oso tayo, sa shoutout po natin ang inyong mga message na yan. At sa mga nais naman pong subukan ang ating mga produkto, ayan, pwede itong mabili sa lahat ng leading drug stores gaya po ng Mercury Drug. Sa lahat po ng Mercury Drug sa buong Pilipinas ay available na ang ating mga produkto, Santon Plus Gold, yung ating coffee, ang pinakabago ngayon. Dami naghahanap eh. Ating Santon Gold Coffee Mix, Doc Ron, ano?
1: Nagkakaubusan.
0: Pero marami pa naman tayo nakatabi dyan. Doon lang sa mga lugar na medyo mahilig sa kape talaga sila. Uh-huh. Ayan, ay available na rin po ito sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug. Yung coffee po natin, bagong-bago lang, ano? Mm-hmm. Kapapasok lang sa Mercury Drug yan. O, siyempre, yung ating unang version ng coffee, yung Santon Plus Coffee Mix, ay nandyan din ho yan. Sa mga Watson's, the generic pharmacy, St. Joseph Drug, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa atin pong mga bayan-bayan. Tanong nyo po ang tatak, yes to health na mga produkto. And good news, Doc Ron, meron na nito sa Fisher Mall Supermarket. Mm-hmm. Yan, sa Fisher Mall ho, ay meron ng Santon Gold Coffee Mix. At pwede rin po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search po ang Yes to Health 2011 para po sa inyong mga orders.
1: And of course, available din sa ating mga Yes to Health clinics ang ating pong mga Yes to Health products, mga ka-wellness. At ang advantage po kapag kasi Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizen. Mm-hmm. Malaking diskwento na yun. Malaking bagay na din yung discount. Ang gagawin lamang po ninyo ay magdala lamang po kayo ng mga senior citizens ID para makakuha po kayo ng senior citizens discounts sa atin pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Hindi lamang yan, sa inyo pong pagbisita, kung meron po kayong mga karamdaman na iniinda sa matagal ng panahon at gusto po ninyo ng kagalingan at ayaw na po ninyong mag-shopping sa mga sa mga ospital, ay bisitahin po ang ating mga Yes to Health clinics at meron po tayong libreng konsultasyon kasama po ang ating mga well-trained na mga naturopathic practitioner. And also, meron din tayong mga programa specific po sa inyong mga karamdaman, katulad po ng cleansing and detoxification program and nutritional therapy, lalong-lalo na doon sa mga may degenerative diseases, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Nako, maganda yan. Kaya kung kayo po ay nasa particular dito sa NCR, ay meron po tayo dyan sa Quezon City, sa Batangas meron din tayo, sa Santa Rosa meron din tayo, kung pag-uusapan ho yung wellness consultation. At syempre sa iba't ibang bahagi na atin pong bansa, kung gusto po nating masubukan,

0: 0949-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Ating pong palatuntunan. Ayan, sa lahat naman nagnanais na pumunta sa Yes to Health Wellness Clinic, tayo po ay bukas mula po Sunday hanggang Friday. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At yan ho ay open for walk-in, and also maganda rin na pwede kayong mag-appointment para sa atin pong mga naturopathic consultant. Okay, ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang napakagandang uri ng macronutrients. Ayan. Itong macronutrients po na ito, yung tinatawag na dietary fats. Okay? Pag pinag-uusapan ang taba, ay madalas pong sinasabing ito ay nakasasama sa ating kalusugan. Ngayon, ang tanong Dok Ron, totoo ba ito? At ano ba yung totoo tungkol po dito sa mga taba-taba po na ito?
6: Po, ang palaging naiisip natin pagka sinasabing fats, Doc Algie, ano, ay nakakataba. Mm-hmm. At kung titingnan natin, ay ang brain natin, it consists 60% is fat. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung ang brain natin consists 60% of fat, ibig sabihin yan po ay isa sa pinakakailangan din in order for our brain to function properly. Mm-hmm. Hindi lamang po yan, our hormones. Ang ating selula po, 50% ng bawat selula sa ating katawan is fats. And also, sa atin ding puso, kailangan din ng mga healthy fats para mag-function properly. Isa sa pinakamalaking nutritional myths o haka-haka sa matagal na panahon, na kung saan kapag ka ang isang tao ay kumakain ng matatabang pagkain or mga fats, ay nakakataba. Kung titingnan natin, this sounds logical, Doc Algie, pero hindi siya yun yung complete na

0: statement.
1: Kasi yung term eh, taba. Eh, siyempre, nagpapataba.
0: Nagpapataba. Kaya nga, merong kasabihan, sa katotohanan, there's always two faces of the coin.
1: Tama.
0: Pero meron din nagsasabi, there's always three faces of the coin.
1: Oh?
0: The down and the side face.
1: Ayun.
0: Kaya kung titingnan natin, kailangan mas maganda is makita natin yung kabuuan na kompletong tinatawag natin information with regards sa facts. Mm-hmm. Meron ngang teacher namin dati na nagsasabi, you cannot describe an elephant by just looking on the tail. Hindi mo pwedeng sabihin na, nakakita na ako ng elepante dahil nakatingin ka na o nakakita ka na ng buntot ng elepante. So you need to take the whole picture or look at the whole picture in order to describe. Kaya ganun din ang gagawin natin in order for us to understand yung tinatawag natin na fats. Ang atin pong katawan ay nagigain ng fat kapag ka ang ating ginagawa is consistently na mas maraming calories or yung mga tinatawag natin caloric intake kesa doon sa ginagamit ng ating katawan. That's what makes a person to become fat regardless whether ang calorie ay nanggaling sa carbohydrates, proteins o di kaya fat. In fact,
1: ibig sabihin, Dok Ron, susugan ko lang yan, kahit na saan manggaling yung calorie, pag ito'y sobra, magkakaroon ka pa rin ng problema sa pagtaba. So ibig sabihin, ang pinag-uusapan yung buong calorie count. Okay.
0: And in fact, Dok Algino, marami sa mga tao nagigain ng weight kahit na low fat yung diet.
1: Parang merong nauso mula pa noon eh. Actually, dahil nga na-demonize, umaga sa term, yung taba.
0: Siyang
1: pangunahing kalaban ng kalusugan. Na di umano ay dahilan ng pagbabara sa puso, pagkakaroon ng hypertension. So ang naging usong diet ay yung low fat diet. So, ibig sabihin, kahit na low-fat diet, ang dami pa rin na nagkakaproblema sa taba.
0: Bakit marami nagkakaproblema sa taba? Eh kasi low-fat na yung diet, high starch naman or refined starch ang pinalit na pagkain.
1: Kasi nilimitahan mo yung calorie from fat, then bumuhos ka naman sa carbohydrates, sa mga starch.
0: At ang nangyayari din, Dok Algie, nang dahil doon sa tinatawag natin pinalitan yung pagkain doon sa mga refined ng mga flour and starches, nangyayari, mas tumaas yung tinatawag natin na tumataas yung blood sugar. And that is what we call now, what we called rampant cases, kahit hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, nitong tinatawag na diabetes. Mataas ang blood sugar, tumataas din ang cravings ng pagkain kasi palaging gutom, at nagiging cause din siya ng overeating. So the real problem, hindi doon sa healthy fat, ang pinaka-problema is yung tinatawag natin na excessive caloric consumption natin. And also doon sa mga processed, dagdag pa doon ultra-processed
1: pa.
0: Tapos meron pang sobrang
1: walang mega-process.
0: Sana wala na hanggang doon na lang sa ultra-processed. Tapos mahilig pa sa pag-inom ng mga maasukal na mga inumin. Yung tinatawag, ang iba ay hindi na yan tinatawag na soft drinks, ang tawag doon is sugar candies.
1: Ayan, okay.
0: And also kasali din yung recent na lifestyle, yung tinatawag natin na sedentary lifestyle.
1: Kasi ngayong panahon, yung modern modern lifestyle is more on sedentary.
0: Sedentary.
1: Kasi gumagalaw na lang lagi, daliri.
0: remote diba? Jobs.
1: Ayan. At madalas din pong ito yung gusto kong ipunto. Madalas din na namimiss understood nila. Minsan yung fat at saka yung cholesterol, nalilito yung marami.
0: Nagagamit interchangeably.
1: Yeah, parang pag sinabi mong fat, parang cholesterol na rin yun. Ang tanong, ito ba'y nag-iisa? Pero tandaan po natin, ito mga sumusunod na nakita natin sa mga pag-aaral, ang fat at cholesterol ay pareho silang lipid. Dapat tatagpuan natin sa ating pong katawan at syempre sa ating mga pinakain. Pero meron silang major differences. Unang-una, paano ito ginagamit ng katawan? Ito ba'y ginagamit ng katawan directly as energy use? O yung sources ng pagkain, pinanggagalingan ng fat and cholesterol, at paano ginagawa ng katawan natin yung dalawa na yon. Una, yung fat ay nagpo-provide ng calories at energy. Siyempre, pag may calorie, energy. Pag sinunog, magiging energy. Yung cholesterol naman, hindi siya ginagamit ng katawan to burn as energy. So, magkaiba na sila sa punto na yun. Yung fat, pinoproteksyonan niya yung mga organs ng katawan at pinapanatili niyang mainit. Kasi pag wala kang taba na sapat sa katawan mo,
0: walang warm.
1: Eh, konting lamig lang eh, talagang kakaligkigin ka na, di ba? Hindi ka pwede sa Baguio. Maghanap ka ng kayakap dun. Yeah, kasi ang fat is also our natural insulator and temperature control. Natin. So, yun ang nagpapa... Kaya nga doon, alam mo sa ano, pag nanonood ang mga YouTube videos, na napunta ko doon sa mga nasa Mongolia, di ba nakatira sila sa mga maliliit lang na parang mga pabilog na mga tent, di ba? During the harsh winter weather, nabubuhay pa rin sila. Kasi nga, ang kinakain nila more on fats.
0: Fats.
1: Grabe sila kumain ng karne. Talagang taba yung tinitira nilang kainin. Because that's the thing that keep them warm. And also, very important, yung fat kasi is mahalaga sa pag-absorb ng mga tinatawag na fat-soluble vitamins. Na napaka-importante na hindi naman natin kailangan ng maraming fat-soluble vitamins. Ito yung mga vitamin, yung tinatawag na ADEC. O vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Which is very important para sa mga functions na hindi magagawa ng mga water-soluble like vitamin C, mga B-complex na ganyan. Ano? Especially, kailangan ng katawan yung mga fat-soluble na yun to create hormones. Alam naman natin na ang hormone, mga chemical messenger ng katawan natin yan. Ngayon, yung cholesterol, okay mga kaibigan, ito yung nagbibuild doon sa ating cell wall at nagiging vital element to make hormones and vitamin D. So, hindi ginagamit ang cholesterol na sunugin para maging energy, kundi ito nagsisilbing actually yung lipid coating ng ating cell membrane cholesterol yun.
0: Yeah.
1: Oo, tapos yung cholesterol din ay main ingredients to create vitamin D. Kaya dito sa ilalim ng ating skin, pag nasikatan ng araw yung balat natin, yung mga cholesterol underneath the skin can be converted to vitamin functional D. Vitamin D. Yan. Ngayon, yung isa pa yung sources, ang fat ay nanggagaling sa both plants and animals. So yun yung ano. Pero yung dietary cholesterol, wala sa halaman, sa animal sources. So, ibig sabihin, magkahiwalay ang function, distinction ng fat and cholesterol. Ngayon, ang tanong, nakaka-apekto ba itong, ano, itong cholesterol, ay yung fat and sa cholesterol and vice versa? Yun ang tanong ng karamihan.
0: Well, kung titingnan natin is with regards sa cholesterol, most ang cholesterol natin na kailangan ng ating katawan ay minamanufacture ng ating liver. Regardless kung kumakain tayo ng fats o di kaya carbohydrates. And kalimitan is ano, isa kasi yung ano, isa yung daanan, isa lang yung pathway nitong tinatawag natin na cholesterol production ng ating liver para maprotektahan ang ating katawan. Ngunit sa sobrang pagkain ng mga saturated fat katulad ng butter, butter is not bad, pero kapag sobra yung pagkain natin, also yung mga matataba na mga karne, ang ginagawa ay sinasabi ng katawan doon sa ating atay na wag itapon yung ano, yung wag i-dispose yung mga cholesterol na doon sa ano, sa ating dugo. At ang nangyayari ay nagpapataas ito ng blood cholesterol levels even sa mga pagkain na walang cholesterol itself.
1: Kasi sa totoo lang, the body can manufacture cholesterol. Kung baka kahit di ka kumain ng cholesterol na mga pagkain, ang katawan mo gagawa ng cholesterol.
0: Yes.
1: Kaya ang iba, sinasabi nila, ano ba yan? Di na nga kumakain ng mga cholesterol. Mataas pa rin yung cholesterol ko. Because the body can manufacture it. Oo, kaya nga, hindi natin kailangan itodo yung pagkain natin ng mga dietary cholesterol. Dapat balansi lang siya. Ayan, so Doktor, pag-usapan naman natin itong kontrobersya. Ano ba yung pangunahing benepisyo ng taba sa ating katawan? Kasi lagi natin tinitingnan na, uy, ang taba, kalaban. Ang taba, hindi pwedeng kainin lagi. Kasi itong taba, delikado. Baka bumara sa daloy ng ating dugo. Ano ba talagang totoong benepisyo ng fats na yan?
0: Well, maraming benepisyo ang fats. At isa-isahin po yan natin ngayon, mga ka-wellness. First one is source of long-term energy. Kung kakain tayo ng carbohydrates, ang caloric intake or binibigay ganyan na calories per gram is 4 calories.
1: So, 4 calories per gram
0: per
1: ng carbohydrates.
0: Sa fat naman, kapag kumain tayo ng fats, ang binibigay niya is 9 calories per gram.
1: Oh, mas dense and mas mataas per
0: mas
1: gram
0: mataas
1: yung fat. So,
0: kaya mapapansin po ninyo kapag kumain po kayo ng, let's say for example, ng avocado, hindi kaya durian, or makakain kayo ng salads na may olive oil, mas matagal magutom.
1: Yes.
0: Mas matagal magutom. Kaya, kasi mas maano, mas mataas yung tinatawag natin na caloric or mas marami yung caloric energy na binibigay ng ano ng tinatawag natin mga fats.
1: Kung baga sa succession ng energy use o utilization, number one yung carb. Pero kapag sabihin natin ngayong araw na ito, nagkulang ka ng konti sa carbohydrates, yung next option is yung fat.
0: Fats.
1: So it can give you more ongoing energy.
0: At kapag ang nangyari, kapag nagiging kulang yung ano, yung ating or merong scarcity ng energy, yun nga, yung as you have mentioned, kumukuha dun sa fat as a source ng fuel ng katawan. At kapag walang body fat, ang mangyayari, kapag panahon ng taggutom, kaya merong nagsasabi na okay lang maging mataba, pero we do not encourage for you to become obese, ha? This is just a humor na sinasabi na okay lang pag maging mataba, kasi kapag sa panahon ng taggutom, yung iba namamatay na ikaw papayat pa lang.
1: De, parang halimbawa yung kwento ng ano, ito'y isang istorya na narinig ko, na gumuho yung gusali. Yung isa payat, yung isa mataba. Pareha silang natrap. Ang nag-survive doon yung mataba. O, kaya may silbi din naman pala yung mga bilbil niya. Kasi nga, the body will use everything needed na pwedeng pagkuha ng energy. Eh, ang dami niyang taba. O, pero huwag niya naman kayo magpataba. Buti kung laging may lindol.
0: With regards to survival lang yon. Pero we are not in a...
1: Ang point lang doon is, kumbaga, the body consumes anything that is excess or naka-store. Kaya, kumbaga, kung marami ka ng store sa katawan mo, no need to store more. Kasi nga, magiging problema na yun sa kalusugan.
0: Yes, magiging toxic sa katawan. So, first is energy. Number two is it protects our vital organs.
1: Yeah,
0: so, ibig sabihin, it serves as a cushion. Ibig sabihin, yung kumbaga, shock absorber ng ating katawan is itong fats. At pinoprotektahan ito, number one, ang ating puso. No, healthy fats protects our heart, our kidneys, and liver and brain.
1: Yung pinakang mga ano, vital organ pala ng katawan.
0: Yes, pinaka-vital organ.
1: Kaya pag nakikita mo yung mga nagkakarne, ano, especially yung mga malalaking hayop, makikita mo talaga may layer of fat.
0: Yes. Oh. Especially yung kidney, nakabalot talaga yun sa fat. Also, it maintains body temperature. As you have mentioned doon sa Mongolia, yung mga mahihilig kumain. Kaya nga sinasabi nila, yung mga Eskimo mga nakatira sa Alaska, sila daw ay kumakain araw-araw ng karne. Ngunit wala silang sakit sa puso. Pero kung titingnan mo, yung life expectancy naman nila is mababa kumpara doon sa iba.
1: Tama.
0: So, it means... hindi nakaka-apekto yung fat consumption doon sa sakit sa puso, but it also does not give you longer life.
1: Kasi kulang sila sa fresh vegetation, vegetables, tapos yung mga antioxidant.
0: So, yun ang, as we have mentioned, it maintains body temperature. Ang mga fat sa ilalim po ng ating balat, it acts like an insulation or insulator. Now, it helps maintain body temperature, especially sa cold weather, and doon sa mga tao na extremely low ang kanilang body fat, is mas sensitive sila sa tinatawag natin cold temperature. Also, it builds healthy cell membranes. As we have mentioned also, na sinasabi natin 50% ng ating cell membranes is from fat. Every cell in our body has a membrane made largely from phospholipids, mga ka-wellness. At ito ay tumutulong na ang cellula ay mag-communicate efficiently and also to function yung tinatawag natin electrical signals sa ating katawan. Also, essential for brain health.
1: Nako, yan.
0: Kaya mapapansin po ninyo, especially doon sa ano no, sa nagtitake ng mga ano blood cholesterol lowering medication, isa sa naaapektuhan is yung memory. Nagiging malabo yung kumbaga yung concentration, and also mas low yung memory. About 60% kasi ng ating mga 60% ng human brain, mga ka-wellness, is composed of fat. Ibig sabihin, in order to nourish our brain, mm-hmm. we need to consume healthy fats.
1: Pagkain ng brain. Mm-hmm. Oh, kasi kailangan niya to maintain its mm-hmm. integrity.
0: Mm-hmm. And also to function properly. So, it is essential for memory, learning, mm-hmm. concentration, mood. Ito, isa pala sa kailangan natin yung fats in order to have a good mood and also cognitive performance. Mm-hmm. Itong tinatawag natin omega-3 fatty acids partner is particularly important sa brain development ng mga bata and also growing children. Kaya papansin po ninyo, kaya 'di ba sa advertisement ng gatas,
1: sa mga gatas,
0: breast milk is the best for babies up to 2 years and beyond. Bakit sinasabing ganun? Kasi kahit na yung mga milk ay merong DHA, mm-mm. ang gatas lamang ng nanay ay merong complete omega-3 fatty acids.
1: Yeah.
0: Merong tatlong omega-3 fatty acids yung gatas na nanay, ang ALA, DHA, at saka EPA, which is very essential sa tinatawag natin na brain development ng mga bata.
1: Saka naka-ano talaga yun. Kumbaga, naka-set up na compatible. Siyempre, yung gatas ng baka. Eh, sa baka yun eh. Uh-huh. Yan sa mga advertisement. Uh-huh. Minsan, napapangiti ako eh.
0: Gatas ng aso para sa aso.
1: Gatas ng baka para sa baka.
0: Para sa anak
1: ko. Oh, talaga naman, even Department of Health, nagsasabi sila na kinakailangan talaga breastfeed.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kaya lang, walang alternative, walang choice. Eh, busy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pinapayagan na rin yung mga breast milk substitute na yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero importante rin talaga na meron tayong sapat na ganito mga healthy fat galing mismo sa ina.
0: Mm-hmm.
1: Na sinesynthesize ng katawan.
0: Mm-hmm. And that is the reason why during pregnancy, Doc Algie, no, yung yung nanay is nag-a-accumulate ng fats yung kanyang katawan.
1: Yeah.
0: At ang nangyayari kasi doon, yung accumulation ng fat, kapag ka nagkulang ng fat sources yung katawan, yung intake ng nanay, kumukuha ang katawan doon sa mga stored fats in order na ma-provide yung growth ng brain.
1: Kaya wag na kayo magtaka kahit gaano kayo kaganda, kahit gaano kayo kasexy, pag nagbuntis ng anak, nagbe-breastfeed, talagang mapapansin mo nagbabago yung figure. So, yun adaptability ng katawan natin for that situation na kailangan ng inyong mga babies ng iba yung sustansya sa ating katawan. Ayan. Kaya lahat, kahit mga celebrity, di ba, minsan nagtatago sila sa mata ng publiko. Pag makita mo, sexy na sila ulit. Pero totoo nun, tumaba sila, naging mukhang nanay sila, di ba? Because the body adapts kung ano yung situation ng natin.
0: At sa kailangan talaga yun sa development din ng ng growth ng bata. And also, it support healthy hormones.
1: Yun.
0: So, hormonal function. Kaya yung mga yung estrogen, testosterone, and progesterone, and also cortisol.
1: Mm-hmm.
0: So, kung iniisip natin, pagkamataas ang cortisol, well, of course, cortisol kapag mataas in yung tinatawag natin chronic condition is not healthy.
1: Yeah.
0: Pero kailangan yun siya ng katawan in an emergency case. Is yung cortisol in order to protect our body from shock, yung tinatawag na shock. And also, help, ito yung nakakatulong din sa pag-absorb ng vitamins. As you have mentioned already, Doc Algie, yung ADK na vitamins, A, D, E, and K. And that is why, kung halimbawa, magluluto kayo ng kalabasa o di kaya ng carrots or itong kamatis, mas maganda is igisa po ninyo sa...
1: Dapat may oil.
0: May oil.
1: May fat.
0: Para ma-absorb yung vitamin A benefits. So, kaya yung bulanglang na kalabasa, ay hindi pala na-absorb
1: yung vitamins na
0: fat-soluble.
1: So yun. Kaya hindi rin masama talaga na paminsan-minsan igagamit ng ng mga healthy oil. At additional ko lang ha, sa mata, ayan, napakaganda nito sa mata kasi yung ating mata ay talagang kinakailangan ng yung retina natin, kailangan ng mga fat-soluble vitamins. Mm-hmm. Sa skin, kaya mapapansin mo, yung sa balikan ko yung taga-Mongolia, makikita yung balat nila, kakaiba. Napakakinis, napakaganda. Mm-hmm. Even in some places sa buong mundo, na they have sufficient healthy fats.
0: Mm-hmm.
1: Ang ganda ng mga skin nila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi bigabi, pagkulang ka sa fat, especially yung mga kailangan ng katawan natin, parang dry yung skin.
0: Yes.
1: Because ito yung fat is nag-moisturize naturally ng ating mga balat. Nag-maintain ng buhok na shiny, nakakatulong para hindi magkaroon ng madalas na problema sa ating mga balat. Yan. Eh, lagi kong napapansin, binabanggit mo palagi yung tinatawag nating healthy fats. Uh-huh. Ang tanong, meron bang iba't ibang fats? May healthy ba? May unhealthy? O para malinaw, para yung mga ka-wellness natin, eh, makapili kung ano ba ang kailangang gamiting fats.
0: Now, well, regard sa healthy fats, yung unhealthy fats, yung tinatawag nila na unsaturated.
1: Pero bago mo sagutin yan, announce ko muna yung ating mga taga-pakinig, ano, ano daw mechanics.
0: Uh-huh.
1: Kasi gusto nilang...
0: sumali, gusto sumali.
1: mamaya muna explain yan.
0: Uh-huh.
1: Yan, balikan natin at doon sa mga nagtatanong, simple lang ho yung mechanics natin para kayo marigaluhan ng ating healthy katropa giveaway. Mm-hmm. I-share lang ho ang Facebook live stream ng ating The Secret of Health. I-comment po together with your hashtag The Secret of Health.
0: Uh-huh.
1: Mag-comment kayo ng mga good experiences niyo sa paggamit ng ating product. For example, gumamit kayo ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, ano yung na-experience niyo. Babasahin po natin yan at baka isa kayo sa mapili po natin. Ano?
0: Uh-huh.
1: And of course, huwag kalimutan yung hashtag The Secret of Health. Ayan, at mamaya babalikan po natin yan, pansamantala magbe-break muna tayo para magbigay daan sa ating mga ilang mga paalala. Doc Ron, doon sa mga nagnanais pong bumili ng ating mga produkto, puntahan lang po ang ating mga partner distributors sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, gaya po ng Mercury Drug Stores. Mm-hmm. Magbabalik pa po ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
2: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa
4: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Okay, pagpatuloy po natin ang ating talakayan, ha? At sa mga nabibitin sa ating pinag-uusapan, natututo ba kayo mga ka-wellness?
0: Mm-hmm.
1: Alam nyo, habang pinag-uusapan po natin ito, kumbaga nakikita natin yung importance ng isang particular macronutrient. Kasi minsan ang nangyayari, hindi nila pinapansin yung mga health info na lagi nating sinasabi, at kadalasan nagkakamali sila ng anilang ano, kanilang iniisip pagdating sa isang particular na mahalaga pala. Lagi nilang namimiss, kumbaga. Ngayon, balikan natin yung tanong ko kanina, Doc Ron. Ano ba yung mga kinoconsider natin na healthy fats? At kasabay na rin yan, ano yung mga fats na hindi pwede sa ating kalusugan?
0: Isa sa mga healthy fats ay yung tinatawag natin na partner na unsaturated fat or as a general term is healthy fat or heart friendly fats, kasi pagka fats ang naapektuhan, iniisip nila pagka kumain ng fatty foods ang naapektuhan ng puso. Ngayon meron pong mga fats na kung saan ay nagpoprotekta sa ating puso, at itong mga unsaturated fats na ito ay pinapababa yung tinatawag natin oxidized LDL na kung saan ay sumusunog at bumabara sa ating mga ugat, at pinapataas nito ang HDL or term as good cholesterol sa ating katawan. At ang good cholesterol, a function kasi ng good cholesterol, kapag ka madami siya sa ating bloodstream, ito ay nagpapababa ng inflammation at nag-i-improve ng ating heart health. So merong dalawang klase ng unsaturated fat, itong mono unsaturated at saka poly unsaturated. Pag sinasabing mono, isang klaseng fatty acids lang meron. Pagka poly, merong dalawa o di kaya tatlong fatty acids ang meron. Ang mga example or mga klase ng mono unsaturated fats is number one, itong olive oil. At napakaganda ang olive oil as para sa pagpababa ng tinatawag natin na heart disease, especially heart attack. And also yung tinatawag natin na stroke, kasi ito ay nagpapababa ng clotting ng ating dugo o pagbara ng ating dugo. Also avocado, maganda din ang avocado.
1: Ngayon, tag-avocado ngayon.
0: Yes. Lalong-lalo na kapag ka ang avocado ay kinain po ninyo na walang asukal at gatas. Ito ang problema.
1: Sabi niyo, wow, boring.
0: Pero sa totoo lang, when I was, ano, nung pumunta kami ng Australia, tayo kasing mga Pilipino, para tayo mga Portuguese at mga mga Espanyol. Si, ang mga Portuguese at mga Espanyol, pagka kumakain sila ng avocado, asukal at gatas.
1: Parang yun ay default.
0: Yeah, default.
1: Yung avocado, may asukal at gatas.
0: Asukal at gatas. Sa mga ano naman, sa mga etong mga Caucasians or mga Westerners like Australians or mga English people, ang avocado ang nilalagay asin. At sinubukan ko yung
1: sinubukan ko rin yan dahil narinig ko sa iyo yan.
0: yung avocado, tapos i-toast mo yung tinapay, tapos ipahid mo, tapos budburan mo yung pinong asin o di kaya may Himalayan salt. Napakasarap pala, parang ano, parang tawag doon, parang
1: gata. Hindi rin.
0: Parang lasang ano, lasang butter. Butter yung lasa niya. Tapos lalo-lalo na pag nilagyan mo pa ng kamatis, tapos meron ka pang nilagay na lettuce, ay parang burger.
1: Kasi ako natikman ko na yan, hindi ko maipaliwanag yung lasa, basta masarap.
0: Masarap. Oo. Yes, masarap siya. Subukan lang ninyo. Bakit po natin tinuturo yan sa inyo? Kasi yung default pa natin ng Pilipino na pagkain ng avocado na may asukal at gatas, hindi po maganda yung combination na yon. Kung gusto niyo maglagay ng gatas, huwag na po ninyong lagyan ng asukal. O, kasi hindi po maganda ang nagiging...
1: Kaya kaso yung gatas ngayon, alam mo, powder, may asukal.
0: May asukal na din.
1: Kaya nga eh.
0: So, another source din is itong almonds or mga nuts, kasoy, peanuts, ay parte ng tinatawag natin na monounsaturated.
1: So, yan yung healthy fats healthy sinasabi fats. Natin. Oo.
0: Yeah. Ito naman mga polyunsaturated fats is ito yung mga omega-3 sources and omega-6. Tulad ng salmon, sardinas, tuna, yung sardines. O, hindi yung sardinas na nakalata. Ha?
1: Kasi yung sardines pala, yan ay isda.
0: Isda, yes.
1: Sa buri ng isda.
0: At saka yung nasa lata, sardine, ano rin yun?
1: Canned sardines.
0: Ang mas maganda is hindi yung can. Kasi yung ang problema kasi dun sa can is yung mataas na sodium na ano.
1: Para ma-preserve siya matagal. Oh.
0: Yeah, tuna, mackerel, sa ano naman, sa natural source or plant-based source.
1: Sa vegetarian, yung mga vegan.
0: Vegetarian, so. Flaxseeds, chia seeds, and walnuts. Saturated fats naman, ito ay kailangan natin kainin in moderation.
1: Yes.
0: Not in large amount, katulad ng butter, keso, coconut oil, palm oil, and fatty meats. Itong coconut oil, kalimitan is nagiging misunderstood kasi nga sinatawag na ano, ay naging dahilan daw ng pagbabara. But then, it's been a recent study, marami na bagong study na nagpapatunay na ang coconut oil is one of the best oils to be used.
1: Kasi ang kanilang base doc ron, pag daw natutulog, syempre saturated fat yun, di ba? Yung... Pero ang temperatura ng katawan natin is nasa 37 degrees Celsius. So, kumbaga isa 'yun sa ano eh na pepensabi, hindi naman matutulog sa katawan ng literal ng ano nakikita niyo sa labas. pero itong mga 'to, hindi ito ibig sabihin totally bad. Kailangan mo lang i-moderate o hindi kumain ng sobra-sobra nito. O especially kung marami na kayong kinakaing carbohydrate, tapos madami pa itong mga ganito saturated fat. Hindi siya healthy.
0: Lalong-lalo na kapag ka na-oxidize. Ito din ang problema kasi nagiging masama siya sa katawan, especially yung coconut oil when it is oxidized, especially pagka deep frying. Nasusunog kasi nasisira ang molecular structure niya and it becomes yung tinatawag natin oxidized and pagpapasok sa ating katawan, it becomes free radical sa ating katawan. And it increases inflammation kapag ka nasusunog. Kaya kapag ka magamit kayo ng mantika ng coconut oil, huwag yun namang pausukin yung ano. Pabuti na baka nag-uusok na yung ano, nag-uusok
1: niya. Saka yung mga fats na ano, katulad naman ng barbecue, di ba? Pag yun ay pumatak sa apoy, yung usok na bumabalik doon, kundi ako nagkakamali, parang dietyl stilbesterol, isa carcinogen. Yung mga sunog, yung mga burnt fats. Ngayon, isa naman ito, yung pinakang big no sa taba na klase ng fat. Alin yung pinakang big no kung maaari wag talagang subukan?
0: Itong tinatawag, Doc Algie, na trans fats.
1: Yan, ano naman yung trans fat na yan?
0: Ang mga trans fats po ay ang nagiging nagiging epekto nito sa ating katawan is napapataas siya ng LDL, lalong-lalo na yung oxidized LDL sa ating katawan. Mm. It increases inflammation at pinapababa nila ang cholesterol level. Common sources nito is itong tinatawag natin na commercial pastries. Mm. Kasi ang nakalagay, ang nilalagay doon is yung tinatawag natin na hydrogenated fats. Yung oil na pinatigas. Mm-hmm. Kasi mas mahaba yung shelf life ng pagkain at saka mas masarap siya kainin, mas malambot siya kainin. Also margarine, donuts, yung mga cookies, deep fried fast foods. Mm-hmm. Kasi ang nangyari is sobrang high heat na yung paggamit ng mantika doon. Products containing partially hydrogenated oil. And kaya titingnan natin palagi ninyo ang labels pag may nakalagay na hydrogenated oil.
1: Ibig sabihin, trans fat yan. Yan yung mga liquid na turns into semi-solid.
0: Solid, yeah.
1: Oo. Alam na natin kung ano yun. Ayan, Dr. Ron, wala na tayong oras. Sayang, gusto ko pa sanang itanong yung ilan sa mga question na aking inihanda dito.
0: Uh-huh.
1: Pero wala na po tayong oras at marami pa tayong sasagutin. Maya-maya lamang at dyan lang po kayo ha. Salamat sa napaka-informative nating talakayan ngayon. At sana po makatulong po ito sa inyong paghahanap ng mabuting kalusugan.
0: Yes.
1: Okay, kasi lahat yan kailangan natin. Kailangan natin ng taba, ng carbohydrates, ng protina, pero kinakailangan tama yung source natin, tama yung quantity natin. Doon sa mga nais pong mag-text sa ating palatuntunan, ngayon dami ko na babasa mga dito, mga
0: text messages.
1: Yung matatagal ko ng mga dating pasyente ko pa to ngayon ko lang ulit na nakikita chatting live So, ito po yung ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sagutin po natin yung inyong mga katanungan sa atin pong hotline at babalikan natin yung iba pang natitirang paksa sa atin pong talakayan ngayong araw na ito. Diyan lang po kayo, tutok lang dahil magbabalik pa ang programang
3: The Secret of Health.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sunthone Gold Coffee Mix.
8: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sarap ng Sunthone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunthone Gold Coffee Mix.
7: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
9: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasarap kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung soya.
10: Yeah.
9: Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman po yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman po noon na hindi pa ako uminom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, digasi.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Secret is Secret of Health.

0: Okay, balik po tayo mga gilip po namin mga ka-wellness. At mga katropa sa ating programa, sa nais po mag-text, ulitin ko yung ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay atin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawan natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Siyempre, ang The Secret of Health ay katuwang natin araw-araw kasama ang Santon Plus Gold. Ayan, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural, kaya walang side effect. Kaya naman po sa mga hindi pa nakasubok na ating pong produkto, puntahan nyo na po ang ating mga partner distributors sa mga pinakamalapit na lugar, ha? Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, maging sa Shopee. Mm-hmm. At sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kaya itry nyo na kasi malay nyo makatulong ho sa inyo yung inyong pag-take ng ating Santon Plus Gold. Ayan, Dok Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Mm-hmm. Ayan, so may mga nakita ko ditong comment at batiin natin si Colleen Panolde. Uh-huh. Ayan, sa Cebu ito si Colleen, ano? Ding Estrella, ganun din po si si Mrs. nakikinig din. Uh-huh. Ofelia Tolentino, sabi niya, The Secret of Health with two naturopathy, Doc A and Doc R. Galing ng ano, Doc A, Doc
1: naka,
0: R.
1: Naka-abbreviation.
0: Yes na yes to health, healing naturally. As user of its product, I am a renewed being. Psychologically and wow, became physically healthy. I drink Santon Gold Coffee Mix every day for a year now.
1: Wow.
0: Maraming salamat, Ma'am Ofelia Tolentino. Ha? Mm-hmm. And then si Ma'am Lena Padua, The Secret of Health, a blessed morning, Doc Algie Bacla and Doc R. User po kami ng Santon Plus Gold at Coffee. Malaki po ang natutulong sa aming kalusugan. Mm-hmm. Yan, ito matagal ko na itong kakilala si Ma'am Len Padua. Mm-hmm. Doon pa sa mga previous clinics ko, ano? Sabi niya dito, I'm happy to hear from you, Doc Algie. Mm-hmm. Ay, ma'am, na-miss ko rin po kayo. Alam mo, itong mga, yung matagal mo nang naging ano sila, dati mm-hmm. pasyente mo sila. Mm-hmm. Ngayon, tumutulong na rin sila sa iba.
1: Sa iba, yes.
0: Sa pag-educate sa iba na gumamit ng alternative medicine. Mm-hmm. Ano? Ayan, okay, si Sir Rico Baguisi, sabi dito, subok ko na po ang Santon Plus Gold, Santon Coffee, at Santon Plus Gold. Iniinom ko ito bago kumain. Nakatulong ng malaki sa pananakit ng aking tiyan. Mm-hmm. Lumakas ang aking katawan at nawala ang mga sumasakit sa aking katawan.
1: Wow.
0: Kaya mula noon hanggang ngayon, di ako nawawala ng product ng Yes to Health.
1: Wow.
0: Mga Santon Gold Coffee Mix, ano tato?
1: Na tayo.
0: Santon Gold Coffee Mix na tayo. Ang kapeng kumpleto sa sustansya, may glutathione na, may collagen pa, pampaganda na, pampabata pa. Mukhang may nanalo
1: pwede,
0: na.
1: Pwede maging endorser si, ano, si Sir Rico.
0: Si Rico Baguisi. Ayan. Si Ma'am Lilia Pagal, Maribi Carmona, at iba pa. Hindi ko makita na yung ano, parang nag-fresh yung screen ko dito. Mm-hmm. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagtutok, ha? Mga ka-wellness. At siyempre, sasagutin naman natin yung mga text message na ating na-receive dito po sa ating cellphone number.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice. Yan, Dok Ron, maraming kang sasagutin. Dito. Dog, gandang hapon po. Si Emmy po ito. Pwede bang tatlong beses uminom ng Santon Plus Coffee Mix, taga Panabo City?
1: Sagot, Dok. Pagka tatlong beses ay pwedeng-pwede po. Wala pong problema uminom ng tatlong beses. Kahit na bago po kayo matulog, mm-hmm. hindi po yan nakaka-apekto sa inyong pagtulog. At bagkos, mas lalo pang pinapaganda ang tulog nyo sa mga ano, sa mga vitamina at mga minerales na makukuha po ninyo. Kasi ang ingredients niyan is yung Santon Plus Gold ingredients at saka yung collagen and also yung glutathione.
0: Natawa naman ako minsan sa isang comment. Sabi niyo, pambihira, Dok, yung kape.
1: Aha.
0: Nakikipaglamay daw siya. Uminom, nagdala talaga siya para matatag siya. Yung problema sa sleep na magising, lalo siyang nakatulog.
1: Hindi po kasi ano, hindi po kasi stimulant ang ating Santon Gold Coffee.
0: Oh, kaya doon sa mga nag-aalala, ako baka ako'y kabahan niyan, baka hindi ako makatulog. Mukhang hindi kasi sasablay ka lang siguro kung gusto mong gamitin yung Santon Gold Coffee Mix kapag ikaw ay magpupuyat.
1: Aha.
0: O pampagising kasi hindi 'yun yung purpose niya. Actually, yung purpose nito, substitute doon sa ating mga nakagawian at nakasanayang kape na minsan hindi na gusto ng katawan natin for some reason. Especially kung hypertensive tayo at marami pang ibang problema sa kalusugan, eh, ito yung pinakang healthy alternative natin. No? Sabi dito, Sir, Ma'am, good evening. Evening? Ask ko lang kung bukas kayo dyan sa Yes to Health Store bukas. Baka kanina pa to. Baka na-delay lang yung dating.
1: Saan? Saan na Yes to Health Store?
0: Sa Yes to Health. Yes po, bukas. Bukas kami. Okay.
1: Baha
0: lang siya.
1: Baha lang. Pero ang Yes to Health...
0: Baha lang yan. Hindi yan makakapigil sa aming pagbubukas ng store. Ano?
1: So ang store po natin, bukas po yan mula araw ng Linggo hanggang araw ng Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon.
0: Ayan. Sabi dito, good morning, Doc Algie. Boses pa lang, gagaling ka na talaga kung ikaw ay may sakit. How a melodious voice, Doc Algie. Ganun po ba?
1: Ay, talaga namang believe. Kahit ako partner, ay believe na believe po sa inyong...
0: May bagong racket ako ngayon. Kakantahan ko yung mga may sakit.
1: Yeah.
0: Salamat naman sa compliment, ha? Ayan. Okay, the secret of health is yes, the yes to stay healthy. From Ma'am Ophelia Tolentido. Taga ano pala siya, Santiago City. Nag-comment siya di, nag-text siya dito tapos nag-comment siya sa ating Facebook Live. Ayan, doon sa hindi pa naka-follow sa ating Facebook, follow nyo po yung Yes to Health Inc. I-follow nyo rin yung iba pang mga pages natin, ano? And also sa DWW, parang naka-live sila ngayon sa ating programa. Ayan, follow nyo rin po yan dahil yan po ay makapagbibigay sa inyo ng mga latest information pagdating sa ating pong kalusugan. Ayan, sabi dito ng isa natin texter, tanong ko lang po sana kung ano makakatulong sa goiter, sa nodules. Yan, Doc Ron.
1: With regards sa nodules, ang isa, ito subok na sa napakarami. And napakarami ding testimony itong Santon Plus Herbal Capsule natin. So ang gagawin po ninyo para mas maganda na ang effect sa katawan, Santon Plus Gold at saka Santon Plus na capsule, is pagsabayin po ninyo tig isang kapsula tatlong beses sa isang araw. And also sabayan din ninyo ng premium D3. Kasi para po sa hormonal function ninyo. Kasi kapag meron kayong problema sa thyroid, is naapektuhan din ang hormonal function ng katawan. So it would help also reduce inflammation sa ating katawan, lalo-lalo na pag may nodule dyan. Ang pag-take po ng premium DT, 2 soft gels 2 times a day. Umaga, 10 a.m. at saka 4 p.m. to be para mas convenient, alas 10 na umaga at saka alas 4 ng hapon ng pag-inom ng premium D3. Ang Santon Plus at saka Santon Plus Gold naman, tig isang kapsula, tatlong beses sa isang araw, 30 minutos bago o di kaya pagkatapos kumain po.
0: Another text, ilan beses po iinom ng Vision X Plus, Feli Palikpik ng Tagig?
1: Kapag meron po kayong problema, katarata, glaucoma, or anything na nakaka-cause ng panlalabo ng inyong mata, ang pag-take po ng Vision X Plus is one soft gel 3 times a day, 30 minutes after meal. Mas maganda para mas mabilis yung reaction ng katawan and improvement ng vision po ninyo. Sabayan po ninyo ng premium D3. Tig isang soft gel din, tatlong beses isang araw.
0: Ayan. Good afternoon, Doc. Matagal na humiinom ng Santon Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Si Noli Pineda ng Araya at Pampanga. Uy, happy listen. Hindi ba binabaha ang Pampanga? Parang dyan sa part north, medyo mataas-taas.
1: Medyo mataas-taas. Hindi masyado. Ang Arayat kasi nasa elevated.
0: Kasi ang lakas ng ulan. Okay, maraming salamat. Wala na po tayong oras. At syempre, i-announce ko na yung ating masiswerteng mariregaluhan.
1: Yehey!
0: Gawin po ninyo pagka nabanggit yung pangalan nyo, mag-message ka agad dito sa page natin. Ilagay ang inyong pangalan, contact number, yung location po ninyo para agad-agad maproseso ng ating logistics yan. Okay? Si Ma'am Ophelia Tolentino sa kanyang napakahaba at napakagandang comment. And of course, si Mr. Rico Bagisi.
1: Wow.
0: Kayong dalawa ho, yung maswerteng mariregaluhan na sumunod sa ating pong mechanics.
1: Yehey!
0: Sa morning pong ito. Paano yan, Doc Ron? Wala na tayong oras at pwede na tayong baka may gusto ka pa sabihin sa ating mga taga-subaybay.
1: Well, maraming maraming salamat po muli sa pakikinig at pagsubaybay sa ating programa, and also din sa mga user ng ating pong mga produkto sa Yes to Health. And of course, nawa po ay naintindihan po ninyo ang kahalagahan ng pag-consume ng fats, at nalaman po ninyo anong klaseng mga healthy fats ang pwede po ninyong i-consume, kainin, at ano po yung mga fats na dapat po ninyong iwasan. And of course, panatilihing malusog ang ating katawan, samahan ng pag-inom ng ating premium D3, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and premium D3, para po mabanatiling malakas ang ating katawan, mga ka-wellness.
0: Okay, thank you very much, especially sa ating mga taga-subaybay sa Metro Manila na nakatutok sa DWW774. Of course, ating mga XFM stations na nakahalat sa iba't ibang bahagi ng ating pong bansa. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla, hanggang sa muli sa programang ito na babalik bukas. Pag Monday, tayo ay mapapakinggan ng 12:30 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa ating palatuntunan, sa pangalan po na ating CEO, Dr. Emily Tuoy, at si partner, Ms. Elhines, na kasama niya ngayon na nagpapalaki ng katawan. Sana all, sana all. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, at nawa po ay muli kaming tutukan dito po sa ating programang
1: The Secret of Health.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!

0: FM.
1: Kakla Reksana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by...
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: XFM.
1: Sana.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
10: Kadayawan. Nagikan ang kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot og good valuable, superior ug beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani ug kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa kadayawan ang managlahing color, kultura ug pag-usa sa 11 ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug ug Obo Manila.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Ana.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: FM.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Zathon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, Kapatpat Malaybalay, na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo, ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold niya, at tumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab, akong nabantayan, na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Hantong Plus Gold, basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Malay-balay.
4: Zanthone Plus Gold, patak yes to health. Zanthone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zanthone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanthone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanthone Plus Coffee Mix ka mo.
6: Zanthone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanthone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanthone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo.
12: Turbo.
11: Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanthone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zanthone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanthone Plus Herbal Soap.
6: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Zanthone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zanthone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zanthone Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Zanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Kadayawan, facts and trivia.
5: Sa sinugdan, nagkinabuhi ang mga ethnic tribes na malinawon o maghigalaay. O sila ang naghatag sa ngalan nga probinsya nga Davao, nga nagikan sa pulong nga Daba-Daba, nga nagpasabot o kalayo. Subay sa kasaysayan, nagpuyo ang ethnic tribes sa tiilan sa Mount Apo. Kung asa, magtapok sila panahon sa bountiful harvest, nga usa ka ritual sa pagpasalamat.
2: XFM 9.1 XFM
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.

0: FM.
1: Kakla Reksana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santol Blast Gold.
6: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Blast Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Blast Gold.
5: Santol Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
5: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yun ta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
9: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin parehan ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa
2: Malay-balay dito. Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
5: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
14: Purma dagani, pre. Pero may problema.
13: Ay, ano na aw?
14: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
13: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
14: Turbo?
13: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
12: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epic aktibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sethan Plus Herbal Soap.
0: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
19: XFM.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting.
22: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
23: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
24: M2C Graphics Davao.
25: Kadayawan Facts and Trivia.
26: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition. Dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

Napakuso Olongga po. Merong isang babae doon na nagkatrabaho sa isang nightclub na nakapagkwento sa akin tungkol sa kanyang buhay. Kung bakit na niya pinasok yung ganung klaseng trabaho. Malungkot yung kanyang kwento eh. Para bang yung mga nababasa natin sa comics. Napayak pa nga siya eh. Hindi niya alam, ginawa ko siya ng isang kanta. At kung narinig niya ako ngayon, ito'y para sa kanya.

0: XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: XFM 89.1
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong
4: kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang kati-kati.
14: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibung.

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Kak Larex, sana!
2: Exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia.
4: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad og Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw og ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag nga Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang girename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
3: Extra Drive.

0: FM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia,
6: taga Puro,
5: Diamond,
6: Matina at Playa.
5: 75,
6: pero baskog pa.
5: Kay wala ko'y bisyo kayo.
6: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining
6: akong nadunggan sa mga
5: kauban ako na kining
6: Premium Coffee Mix.
5: Maayo daw kini.
6: Akong gisulayan
5: og inom.
6: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
5: Mura mag ni baskog ko gamay.
6: Mura kog ni bata akong lihok ba.
5: Sao na?
6: Oh, siyempre.
5: Naadyo'y panahon na magluya ta.
6: Kasay,
5: labi na kong
6: lahi ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kayo akong pumati.
6: Katong mga
5: parehan ako na senior citizen,
6: hinay na kayo tuhod siguro.
5: Sulayan ninyong
6: Premium D3 Coffee Mix
5: kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
6: Sulayan ninyo.
5: Wala

0: Ingon nga, nagbinuang ko, basta tinuod yun kini, kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang

0: Test this buhangin.
1: Kak Clarex, sana
2: exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia.
4: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang gi-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, lugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
7: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Bago pa man magsildo, wala namang kuy kwarta ni oy.
11: Kaklarek sana.
12: Exciting.

Ayan, maayong gabi sa tanan. Oo, saan na yung ano? Ba't hindi nagtugtog dito? Ano nangyari? Oo, yung beats natin. Yung beats, sige.

Ayong Sunday sa atong tanan. O, ang oras, alas 6. Bahit 4 na. Oo, i-check ang inyong mga orasan, mga katropa. Live talk tayo ngayon, no? Live talk. Oo, real talk and live talk with Angel Hill. Ayan. Sige, ang dami nating pag-uusapan. Anong latest ngayon? Oo, anong latest trending karong mga panahuna? Beauty, health, and wellness tayo, mga katropa, ha? Oo, sige, ba't ayaw maano dito, maano yung ano natin? Help daw dito, ano? Ba't ayaw ma-on? Naka-on naman. Oo, ayaw din. Naka-up na. Ayun, naka-pa-help tayo sa ating technical. Ayan, sige. Hindi siya ma. Naka-on naman siya. Sige. Oh na, atayo. Wala marinig. Wala ko marinig. Wala ko marinig. Baka doon sa ano, sa kabila. Oh, ayong diyan na lang. Ikaw na lang. You're my heart, you're my soul. Sige. Ayan mga katropa, anong latest karon? Oo, ang mga latest na panghitabo karon sa atong mga palibot. Oo, so kinsa may makarelate diha kana ganing as mga parents, lalo na sa mga mama. Oo. Sa mga mama dira mga katropa, oo. Karon nga nagapaminaw sa ilang mga radio dira. Oo, wala ko yung monitor. Wala ko yung monitor. Oo, sige na nga. Ayan. Ayan, bigla tayo. Ano, break muna tayo saglit katropa ha. Kasi hanapin, kukunin ko muna yung aking mga cellphone dira. Ah, sige.

0: Ayan, I'm back. I'm back again. Sa mga nag-monitor ngayon ng 7,000 views. 7,000 views sa ating FB Live, no? Ating FB Live. Sige. Okay, mag-bid lang tayo dyan. Ating katropang Joff, kay Murag Diligid siya din mag-function sa aking, ano, sa aking beatings. Sa aking other side of the world. Ayan, sa mga tanan nga nag-monitor karon, maayong Sunday sa inyong tanan. O ang oras, alas 6:32. You're my heart, you're my soul. Ayan lang. Ayan, live talk po tayo ngayon mga katropa. Live talk with Angel Hill. Pag-usapan natin ang beauty, health, and wellness with your skin therapist on air. Ayan. Sa lahat ng may mga problema, no, pagdating sa ilang pamalat, sa ilang mga, ano, sa ilang mga skin, mga melasma dira, mga warts dira, o kinsa may daghag warts, oo. Sa atong research mga katropa, asagi ka ng warts, oo. Nga nung magkaedad, nga daghan man kaayog warts, opo. Oo. So ang warts katropa, oo, mura na siya kabuti ba? Mm-hmm. Sige daw. Asa gikan ang warts? Oo. Wala man koy warts dati. Unsa nang warts? Kalunggo sa Bisaya. Oo. Nganong naamay kalunggo? Nganong gikalunggo man ka? Oo. Kung sa atua, sa bukid, kalunggo means oo. Daghan klase nga kalunggo ka tropa, no? Oo. Dagha klase nga kalunggo. Nang ay kalunggo sa... Madili mo ni siya maano dali ha. Okay, sige. Madi, ay, tama ba ni? Makadili, pataka naman. Kudaghan mag keyboard dali ka tropa ay. Ay, daghag keyboard. Asa gika ng warts? Kalunggo ka tropa? Kanang kalunggo? Oo. Naay kalunggo sa kamot, naay kalunggo sa ano, naay mga kalunggo nga naa sa lapa-lapa or guys kanang mga nagapamanicure, pedicure, oo, make sure ka tropa nga kanang before gani dili mo na siya pag-NRT, no, hygiene na siya ka tropa. Kamong nagapa-pedicure, manicure, make sure ingno ninyo ang inyuhang mga nail tech. Oo, kanang mga manicurista ninyo katropa na imuha na ng gilapuan dyay. Oo, gilapuan na ba na nimo ng imuhang kanang imuhang manicure pedicure sa kuha kay wa ka kabalo nga ang imong nasunda na ato siya'y kalunggo. O nga makatakot man gud ning kalunggo katropa. O sige daw basahon na to ha kay basin. Oo, ato amo do all the ria do all ta sa ato ang onsa ni warts are small. Oo. Non-cancerous skin growth. Growth. Okay? Skin growth na nagatubo caused by strains of the human papilloma virus. Okay, HPV. Okay. Sige po. Virus katropa ang warts, okay? Buot pasabot ka tropa, mutakod na siya. Okay? Kung ikaw, kanang imuha din ang, na, sige ka nang hiram og sa chinelas, oo, musulod ka sa usa ka panimalay, niya, human mo, tagaan kag chinelas, oo, pag tiniil na lang ka tropa, oo, kapag tiniil na lang, kaya wakaka kabalo dira nga, kanang, ang katong chinelas, nga nagasuot ato na asya'y warts sa iyang lapa-lapa, oo, oo, kung gikan pod siya, kanang init-init, mainit-init pa ba, niya ikaw ang nipuli. Oo, gawas lang, kanang hinlo pa kaayo. Oo, pero mas better na ayaw na lang katropa, ayaw na lang pag unsa ni kay. Dili mo na siya pag-NRT, pero ang warts manggod, it's a virus. Oo, the virus enters through tiny cuts of breaks the skin. Okay, causing rapid cell growth that hardens into rough, bumpy. Mabala ni mo katropa, ang warts katropa kay ma'am, ano na siya, kanang rough na siya. Rough na siya. Kanang murag ganit ko, nang, murag Kalyo ba? Kalyo sa Bisaya. O, gikalyo ka. Mm-mm. Pero kanang magbaga na gani ka tropa mo, dako na gani, murag mo kapal, mutubo, na magtakod-takod. Oo, kana, kailangan na ginani mo ang kanang tambal o imuhan na siyang ipa-cauterize. Okay? Cauterize. Ibig sabihin, electrotherapy. Sunugon siya ka tropa. Nayuban no, dira sa bukid, nayuban dira nga, kana ganing mo, kuan daw, inigkilat gani ka tropa, butangan daw og momho niya, tapos imuhang ipilantik daw na nimo, inigsabay sa kilat, sabay hapak atong momho, miingong ka nga, pahawa diha, oo, maragingon anak ba nga mga tinuhuan mga katropa. Ano man po uban nga usahay matinuod, pero dili gina siya, wala na siya scientific result na ingon anak, matanggal na siya. Ang ato agad anak katropa is treatment gid na siya. Ano ba, mawala naman na siya. Oo, okay, swerte kung mawala. Pero kung dili mawala nga, na siya, magtakod-takod na siya, annoying na kaayo, naman po na mapalit over-the-counter katropa, naana siya tambal-ana nga mapalit sa mga leading na mga drugstore o big, malalaking mga pharmaceutical o naana siya. Or pwede ka mo ito sa imuhang dermatologist. Oo, kung sa bukid, wala may dermatologist ka tropa. Oo, wala may mga ingon ana. So, ano ragin na siya kanang, the more po na siya nga imuha ng kiskison, the more po na siya mudaghan. Mm-hmm. Dili gina siya advisable nga imuha na siyang samaran. Kay virus gani no, mutakod-takod yun na siya, mubaga na siya lalo ka tropa kanang warts. Oo. Kung nakadiri sa syudad, mm-hmm, kanang warts po nga nasa liog, oo, kana ipatanggal na nakatropa, kay mutakod-takod po na siya. Oo, kung imuhang bana na ay warts, o 100% naapod kay warts. Oo, na yung mga klaseng warts katropa na asa liog, naapod siya, ginatawag na asya sa private part na warts. Kana siya, kanang ginatawag na to o genital warts, o kana maraglahi na ginang usapan dira ang anong naka-warts ka dira ang dapita. Oo, kasi pag diha ng dapita, murag diha na gid na siya nga. Oo, something na gid na siya. Mag-explain ni mo anak katropa no, ang imuhang OB-GYN. Nga anong naamay warts sa imuhang vagina or warts sa penis o mga ganyan, okay? Sabi dito katropa na ay types of warts. Common warts, yung permiti na to makita katropa kanang warts no, nga kanang rough, raised, kanang mga shape lumps usually found in the hands, fingers, naana dira no, plantar warts ang tawag ana no. Ay hard grainy bumps on the soles kana. O na ay flat warts, smooth, na ay flat warts kanang sa likod, flat warts, murag sinaw ra siya ba, pero daghan kaayo siya og kuan. O ang tawag ana flat warts, kasi flat man na siya sa likod, okay? Nagatanggal ta na mga katropa no, kay naatay electrotherapy treatment ana, okay? Naapadyo another warts, yung ginatawag natin na thread-like, o kaning filiform warts, kanang naa sa mga mata, growth, the type typical crop of the round, the mouth, the nose, mga ganon. O daghang klaseng warts, o daghan na sila mga mga cousin na warts, okay? Kung naa katropa, ipatanggal na siya. Mhm. Nayuban nga mga katropa no, kana ganing nagaunsa mo, naga self treatment, na mapalit mo ng mga kasoy-kasoy diha, ah. Kada mga kasoy katropa nga ibutang good sa kada mapalitin nyo sa online, o gina-discourage na to na katropa ha, kay na ako'y client or na ako'y naging client anang katropa no, nga ni hubag ang iyahang likod, gamay pagay ka ito iyahang warts ito, dili man good to siya warts, more siya ganang skin tag ba. Nagibutangan niya o ganang unsa ni, butangan niya o kasoy dira na nalata ang iyahang likod, oo. So grabe kaayo to nga mo ang struggle ato unsaon siya pagkuha. Although na ay topical anesthesia yung mga cream na ilalagay natin para pang manhod. okay siya, pero dili gid siya. Murag, anak ko, kung dili gid na ni mo makaya ma, magpa-surgery, surgical na gid na siya ba? Adto na gid ka anak sa SPMC. Ayan. So, mga ganan. Mm-hmm. Okay. Treatment options. Okay, naatay over-the-counter. Oo. Yung daily application of salicylic acid. Okay? Pills or parang peel off ni mo siya. Mm-hmm. Away from layers of the infected skin over time. Mm-hmm. Meron tayong yung surgery. Oh, serious surgery. A medical procedure where a doctor freezes the growth using liquid. Oo, yung ginatawag na sila ginapamutang nitrogen. So may mga like liquid nga ginalagay. In office procedures, meron tayong o daghan kayong klase nga pagkuha o guards. If you want to treat specifically, magpa-specific nga ka ng mga procedure, pwede kayong mag-ano katropahan mo, ato mo siya or mag-query mo. Mm-mm. Pwede mo mag-inquire sa kuha, pwede mo mag-PM sa akong FB page kung naamoy, ano, naamoy mga warts ka tropa. Okay, so as of today, meron tayong 50% off pound sa pagtanggal ang warts. Sige daw, i-ano daw na to, diha ka, ano, asa man ta tong picture na to sa, i-research talaga, yung picture sa warts. Ano sabi yung klaseng warts, dirang dapita? Daghang klaseng awards ka tropa ha. Oo. Na ay ano, skin tag, na asya'y flat warts, na po siya ka ng murag, maraog koan. Mga gagmay lang po kaayo nga mga warts, kana dali ra kaayo. Na apoy warts, ang dugay kaayo no, kaning sakit kaayo kaning sa finger. Oo, sa finger, sakit kayo na siya o sa mga lapa-lapa. Okay. So, na may mga, ano, unsaon may mga homemade. Unsa na pagkaon. Okay. Nasa'y mga remedy. Okay? Pero mas better, Jude, or mag, like self, ano mo, mag self treatment mo katropa. Mas better mag-consult mo. Punta kayo sa, na ako'y home clinic sa Matina Applaya, Dumalag, Davao City. Oo, pwede kayo mag-PM sa akin. Oo, by appointment lang po tayo katropa. Ayan. Sa mga gustong ano yung may mga gusto magpaano, gusto magpa-treatment or gusto magpa like gusto magpaputi or may mga skin discoloration juto o nag-peel off tayo ngayon. Juto ano kanang too much exposure sa sun. So pwede tayo mag meron tayong skin peeling ka tropa pero gina-discourage nato mag skin peeling lalo na kung ikaw naa ka sa unsa ni expose ka sa adlaw. Or nagapaadlaw ka, nagapanguma ka, naga-farming ka, okay lang na magpa-skin peeling kung naalang ka sa sulod, or naalang ka sa office, or naalang ka sa kanang dili ka ika-expose sa adlaw ka tropa. Kasi pag ikaw nagagamit ka og exfoliation, yung ginatawag na to mga peel-off, nga over-the-counter, oo, nagtuo kang gwapa na kakaayo, nga pula na kaimong nawong. Mura na kag gisagpa og 50 ka dili ngo nato ka tropa. Oo. So ayan. Ayan oh, so ang pag-alaga sa atong balat ka tropa dili lang siya basta-basta. Okay, do the research. Ayo sige pud pagtaka lang og kanang dasmag kang naay mga bago. Ako permitin ako mas kampod ko ka tropa kana gining sige daw i-try na nato ng ilang pangmilasma treatment bi. Dili tanan nga ginaistorya diha sa social media or ginaistorya diha sa TikTok or ginaistorya diha sa any ano any platform nga tinuod ka tropa dili na siya tinuod tanan. Oo, dili tanan pero nagug istorya nga dili tanan guwapa bayi. Tapo ba yan? Dili tanan guwapo lucky. Okay? Kaya ayaw pag-assume. Mm-hmm. Ayaw ka mag-assume na ay okay kaya na siya sa kuha, okay kaya na sa kuha, uy effective siya sa kuha, blah blah blah. Oo, alam nyo katropa kasi meron man yung mga ano lang siya, marketing strategy lang. Oo, ay ni puti ko, ni guwapa ko, ni unsa ko, pero sa tinuod anay lang they are not using that product. Oo, kasi parang ano lang, sige, ano natin, i-introduce natin. That's, ikaw lamang good ang giloko, ana niya. Kita po ba, magpaloko, bayadahin tayo po. O, okay, ganahan po ta. Ako na, scumbag na ko, ana nga, humut daw kaayo. Kaya ganing na, ana na, sa ano katropa, na ana siya sa, tawag ani kanang sa nana sa Facebook or nasa social media na oo kanang head turner daw kayo ka sa mga everything humot daw kaayo o kanang sabon nila dira katropa nang sa dihang pagpalit ng ko katropa na mas nindot pagid ang perla katropa o kanang argo o kanang sabon sa kabayo o kay mo bula katong ilang sabon nga gibaligya na nga paskar bang mahala katropa kay ano sad more than duha lang kabuok 300 na siya. So, parang tag 150 ang isa. So, nipalit pa ko atong perla or kanang mga ano dira, mas okay pa siya nga mapalit ka ng tag 80 per kilo nga mga Kojic soap na effective pa kaayo. No? Mao nang ginaingon ako sa inyo, ha, katropa, dili tanan nga ginasulti sa social media, tinuod. Okay? So, dili ta magpadala sa ilang mga atik, mga bulatik dira katropa. Okay? So, as a skin therapist, oo, I am, since 2019, I started my skincare, ano, as a skin therapist, and I was featured already in, ano, yan, very good. So, ingon ana ang pamorma sa warts katropa, ha? Ngilngig kay tanaw, no? So, ayan. Mauna siya ang panagway sa awards o sa mga lapalapa. Nakana siya sa mga kamot. Okay? O lalo na kanang prone na siya sa kanaganing sa mga kanang nagpa-pedicure. Oo. Ako natakdan ko, anak katropa, ha? Kanaganing magpapa-pedicure. O na wala gi-sterilize ng manicurista ang iyang gamit. So, nasundan na ko itong na eye warts. So, natingala na lang ko nga, mubaga naman ang kilid sa ako ang, ano, sa akong kumagko, sa ako ang kuko dirang lapita. So, niingo na to ang ako ang unsagyod. Suki, ginang ko, ma'am, naagog kay warts. Okay? So, diha na mo pasok ang ato ang solo mint. Okay? Ang solo mint katropa, ang atong solo mint is anti ano siya kanang mga anti-inflammations or kanang mga warts dira ana katong sa mga tiilang pod after nimo gi-treatment okay ang ano okay ang solo mint yung haplas natin na daghan kay siyang dala yung solo mint natin so but ano talaga siya ang warts talaga matanggal lang gid na siya through electrotherapy okay cauterize. Iko-cauterize siya pagkatapos nilalagyan namin niya ng vitamin E. Okay? Yung vitamin E, yung Fern E vitamin E ng iFern product. Or, sa akin talaga, nilalagyan ko siya ng Fern D vitamin D3. Yung sa warts talaga. So, inaano, kumbaga ginasok pa siya o para maglambot and then lagyan ng gamot or salicylic oo na may mga salicylic acid o para masunog siya katropa pag mga ganyang klaseng warts ha pero na warts na kanang naasa liog oo electrotherapy talaga yan dapat tanggalin natin yan sa pagsunog. Very affordable naman katropa ang ato ang warts removal. Opo. Ang magre-rate lang po siya, unlimited na siya. Oo, unlimited. Face and neck, oo, nasa 1,500 lang siya, unlimited. Including na po yung topical anesthesia o yung ginatawag natin na lidocaine or topical cream. Or, naatay mga libre. Oo. Diyan sa kung taga Matina apply mo, naga warts removal ano tayo. Or naatay mga abangan ninyo katropa, meron tayong ano dito sa XFM, meron tayong mga medical mission o abangan niyo, pupunta kami sa inyong mga lugar-lugar kung asa namin mapili o pwede kayong mag-request sa aming SM. Pupunta kami diyan. Oo, minimum lang tayo ng 10 pieces. Oo. Next na naman yung another 10 pieces kay para marami tayong ma-cater. Oo. Libre lang 'yan katropa. Oo. Ang bibilin lang niyan is yung ano yung gamot or yung parang ilalagay o like vitamin D ayan po so yung cream na ilalagay pero yung pagtanggal ng warts o libre lang po yan sige Oo, meron tayong mga palibri dyan. Mag-PM po kayo kung sinong gustong magpatanggal ng warts. Opo. Sige. Yun lang po ang ating ano no, ang ating sa health natin. Yung warts removal, oo, yung warts natin, ayaw basta-basta mo gamit o gamit ng ibang tao kasi hindi natin alam na meron pala siyang warts. So, matakdan ka katropa. Okay, ang oras, alas 6.50 na katropa sa kagabion. Okay, balik tayo doon sa pag-usapan natin ulit ang yung postpartum or yung ginatawag natin na mga unusual o lalo na sa mga kababaihan karon no, undergo ng mga depression and anxiety. Mm-hmm. Lalo na sa mga nanay, daghan kayong anak, oo. Lalo na ang inahan ka ng sugarol. Oo, sugarol kusog manigarilyo, dili ma-action og ka kawala sa kalibutan pag dili makasigarilyo. Oo, dili makapatad og lasto, dili makapatad og unsa ba, loto, unsa ba bang mga sugal. O, dili makatong its. Oo, kanang ano ha? Bato-bato sa langit ang tamaan, likay lang ka tropa. Oo, kung ikaw ni likay lang, kay basin maigo ka sa ako ang banat. Ayan. So, sa ako mga katropa, no, wala magipaltuan ang pagsugal. Maumanggo na siya ang ano, kaning ang tawag nito, easy money, pero makadaog ka, madali na po kayo mawala ng imuhang, ano, imuhang daog, kay kwarta mo na siya sa hangin. Oo. Pero kung magsugal lang, murag ano lang siya, murag pastime lang, okay lang siguro, pero ako gina-discourage ko pa rin yan. Lalo na, you are struggling in your life. O, bisan pag dato ka dira, o sige, bahala na siya, dato mo na siya. Pero pobre ka na nga ni, o, naglisod na gani kagpalit o ginamos, or unsa dira, kanang bugas sa imong panimalay, oo, nang imuha diyang balay dirapas ka ng busluta, oo, mingaw naman po kag ulan rabi ito, amutulo rabi ito nagmuulan, ingon sa kong mama sa una nga, naapamidiha nagpuyo sa sa baganihan. Oo, okay. Inakakman among atop. So, pag ulan, sumutulo, yun siya, magripo, yun siya. So, dili uso ang scene sa unang panahon. Anyway, ang pagsugal katropa, dili gina siya dapat i-lifestyle na to katropa. Kung naakay anak, no, naakay anak karon, nagaunsa siya, nagaeskwela, or unsa pa ba, or naakay anak nga gamay. So, madamay ang mga bata. Mao nang trending karon, no, giunsa niya pag tampalasan ihang anak, or that's reality talaga karon na. Kung makakulata ta sa atong anak, ako, ano ko, ako nagapamunal dyan ko katropa sa kong anak o sa ko ang mga anak kasi I have 2 children. Akala mo meron akong 24 years old. I have my 24, I have my 14 years old. Ang ako ang eldest katropa mag 25, ang akong bunso mag 15. So, tanan ako mga akong mga anak katropa, nakaagi dyan nag palo sa akin. Pero, maugani na nga, kung kita, kanang bounded ta sa tong emotions, mapatuyangan na ta tong gibati, mana makapatay yun ta. Pero kung ikaw, imuha lang siyang idisiplina para pamatngunon lang yun mo nga mali ang gihimo sa imong anak. Muragwit ka na siguro ka isa, pero sabi nga nila, kausapin mo lang. Kausapin mo ng masinsinan. Pero kailangan man nato gyapon o gwit kan gamay kay murag. Lisudsan. Oo. Na yung mga bata karon nga, balingag na kaayo. Mm-hmm. Sige. Mau gani na nga, dato na to itong mga anak sa pagsimba. Oo. Dato na to itong mga anak sa kanang nainagamay-may. Oo. So, ayan. So, kanag yung nahitabo karon mga katropa, no, nga trending kaayo, giunsa niya pag-unsa ihang anak. Oo. Nakita man siguro ninyo sa social media. Okay, trending kaayo o namatay man ata ang bata. So the ang bata is 2 years old if I'm not mistaken. Sige. So kita mga katropa no, kita awakening na sa ato atag sa tagsa kanato no nga kita magmatngon kita dili sala sa mga bata kung nawod ang tagpagkaon. So sala nato na kay wala tay pag panlimbasog o papaningkamot nga kanang obligasyon nato nga tagaan nato og maayong kinabuhi ang atong mga anak. So kung atong mga anak po nagtampalasan, so at least gihimo nato ang dapat natong himuon. Ayan. So Kung diha sa bukid po, kung mananom ka og lagot mo, dili jud ka magutom. Oo. Mao po na no, ako nakita po diha sa social media kanang mga ato apong mga katribo no, nga daghan kaayog anak, dili uso ang family planning kay. Busrot na gani ang balay, halos makita na nga wala na yung mahigdaan, but then we have 10 or 7 ka mga anak. Mm-hmm. So, maupod na ilang tradisyon o padaghanay o mga bata o sa mga atong mga dili naman po tanan kasi na naman po yung mga edukada o karon mga edukado naman po ang ubang mga tribo. So, ayan. So, kita we are so blessed and thankful nga dili ingon ana atong kinabuhi. So, we can be a blessing to other people, no? So, dili ta magpadala sa atong emosyon kung nasuko ta. Okay. Masuko man ta pero ato apo na ang pangayuan o pasaylo. Kaya ako masuko man pud ko pag nasuko ko, palayo na lang pud. Palayo na lang pud. Kasi pag magpaduol ka, delikado. Ayan ang oras, alas 6:50 yes, 6 na sa kagabihon ka tropa. So, mo lang natong checka-checka no for warts removal or you can contact me at 09978579037 or pwede mong mag-PM sa aking messenger, Anjali Hill. Ayan po. Okay po, pwede po kayo magpa-treatment mga katropa. This is your skin therapist on air, Angel Hill. Mamaya po, susunod na po ang ating tabayan sa katropa with your DJ, Sexy Angel. Oo, mamaya. Mamaya na naman tayo. DJ na naman tayo doon. Ayan. Skin therapist tayo dito sa Life Talk. Ayan. Dagan kayong salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa atong programa, Life Talk. It's about postpartum ha mga katropa. Ang postpartum, hindi siya joke. Kasi pag postpartum, pag hindi naagapan ang postpartum, pwede magiging depression o pwede kang mawala sa ulirat. Okay? Sa lahat ng mga kapamilya na kay kapamilya na bag-o ra ng anak. Oo. Kinahanglan gid nato sila suportaan kay emotionally they are not stable. Ayan. O mo na uban kauno nila ilang anak or ipuspos nila ilang anak kay dili nila masabtan ang ilang gibati. Lalo na kung ang usa ka babae gibiyaan sa ilang bana. Gibiyaan sa ilang bana or single mother or nabuntis nga walay bana or without without walang husband nabuntisan in other words mauna siya ang support sa ginikanan o sa kapamilya kay struggle ka ayon ang katropa pag nabuntis ka nga wala kay husband. Oo. Manang nagpalami-lami mo, duha mo. Nung nabuntis na ka, ikaw na lang. Oo, muna siya'y lesson to learn sa mga kababaihan nga dili dapat tanan, imuhang lunukon. Ang uban dapat imuhang iluwa tanan. Oo, kung wala ka sigaro o duhan, iluwa tanan ka tropa. Ayaw tunla. Oo, kay mabuntis ka. Delikadong imong tunlon ka, tropa. Oo, lisod ka ayo. Ang kinabuhi, dili siya ingon anak, kadali. Oo, pag nabuntis ka, panindigan mo yan kasi buhay ng bata yan. Or hindi mo kaya, maghanap ka ng pwedeng magiging nanay sa anak mo. Huwag mo yang patayin kasi mortal sin na gid na. Oo, nakasala na gani ka, naging criminal ka pa. Ayan. Padulong jud ka kalayo sa inferno ka tropa. Init ba kay ang inferno? Although patakad to didto pero init man gani diri sa Pilipinas o diri sa atoa. So init gina didto. Murag nakadto jud didto. Kasi nakadto didto sa inferno. Ayan. So dili tanan. Oo, tanan na mag-ano gani ka, kainit ka ayo, so murag makayo, na mo ka sa impyerno, ay, init man ka ayo. Oo, but the impyerno is here in the earth ba? Oo, kung katapad di mo is, something, oo, ano ka ayo? impair na dyan ang life. Anyway, so daghan kayo salamat sa pag-ubanuman sa itong pa-checka-checka with Angel Hill, Life Talk with Angel Hill, your skin therapist on air. Oo, pwede po kayo magpa-appointment sa atin sa lahat ng gusto magpatanggal ng warts. Opo, daghan kayo salamat. See you later, mga katropa sa tambayan, sa katropa.
1: Inyong nabati ang Life Talk with Angel Hill, skin therapist, hangtod sa sunod higayon sa samang takna o istasyon.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarice, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: Tambayan sa Katropa.
1: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyot, taga na pong Trangabaw de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
4: Sa Thon Plus Gold.
5: Kreating lami na tulog na kayo ko, sa kong ihi, opira kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gipang multikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yes to Health. Ibo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
4: Zathon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zathon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa

0: premium day 3. Daw kay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ni niya. Milani DI taga
1: premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga butiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Sister Pain.
10: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulo.
9: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa. Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: XFM.
14: Kaklarek sana!
8: Exciting!
15: Andito na ang programa.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Express Balita. Balita.
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
0: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
4: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting!
0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
7: Tambayan sa Katrupa.
8: Hiya, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

Ayan, good evening. I'm back with your sexy angel. Ayan, sa inyong mga tambayan. Ayan, sige. Kumusta ang inyong mga panikasikas dirang dapitang? Kumusta man ang inyong mga dinner dira ka tropa? Unsan yung sudan? Kauna pod call. Kumusta man ang inyong mga panudaan dira? Shoutout na to si Sir Harold. Ano nagini si Sir Harold ba? Kung sa GCash pa niya, pag si Sir Harold, amo gina nga, kinahanglan gini siya nga koan. Mani nga to ang follower gid nga. Every day, every night, watching from Borok Tres Kamansin, yo Samong, yo Corelia Davao del Norte. Hi, Sir Joselito Kabigaw. Kabigaw, tama ba, Sir? Kabigaw ang pag-ano ani? Kabigaw. C-A-B-I-G-A-O. Gaw, Kabigaw. Hindi masyadong ano, dili common yung mga apelyado, Sir Kabigaw. Ayan. Taga saan si Sir Joselito Kabigaw? Ayan, sige. Oo, dito mga katropa, ato ang i-ano, ang atong, sige daw, dami ang ato ang, dili man yung mag-move, ay. Kaya kadami yung mga kasi na monitor, dariga. Oo, ato patugtog ang ano. Ipatugtog na to ang, ano, one way. Di na ang one way ticket. Opo. Na, sige. Kanto to. Tapos, akyat to. Di na makyat. Sige. Okay. Tama ba? Wala pa rin eh. Tama ba yun? Ano kaya pwedeng i-ano dito, katropang job? Ayaw pa rin. Wala pa rin tayong monitor dito sa other side. Si ikaw na lang magpa one-way ticket, tira. Nawala na. Nawala na siya. Ayaw pa rin. Marag on? Off? Di naman pwede. Ay. Mic yan eh. Mic test 1, 2, 3. Check. Ano to? Para kang nagano? Para kang mga katropa mo. Ayan. Ano sa man to? Ay, perfect! Ayan. Andyan na talaga. Ayan. Sabi eh. Ayan mga katropa, one-way ticket to the blues. Sino nagpasikat ng kanta na yan? Sige, wala lang, paano lang, pasigwi lang, para pabuhi lang sa inyo mga olerat diha mga oras. Sa mga karong mga oras, oo. E check ninyo yung mga orasan katropa, alas 7:45. E check na ninyo diha ba si nag-advance ang inyong orasan dira? Kung unsang oras karon, dapat pareho lang tayong oras katropa. We have 24 hours a day, 3 days, ilang hours yan katropa. Ang imong oras o gakong oras, pareho na gina siya dapat. Ayan. Parang wala ko'y oras. Wala ba ko'y oras, Ana? Tanan mangguta na'y oras katropa, pareho na manggutag oras. Sabi nga nila, ang dato o ang pobre pareho na oras. Unsay kalainan sa pobre? Ang pobre, ang oras all the time, sige katulog. Ang dato, kadlawon pa lang ni mata na, kay maning kamot na. Ang pobre, dugay kay matulog, dugay pa dyan kay mong mata. O, tapos, ang kalisod sa kinabuhi pag magkasakit, dito isisi sa government. Ah! Ay, okay! Okay kayo! Ayan, so, karon mga katropa, no, sigway lang na ako katropa, ha? Sige. Asa na tong ano? Sigway lang nato, no? Ang... Ay, okay. Sige po. Ayan. Akyat nato, diri ha? Akyat. Iakyat natin. Oo. Ayan. Same.
Sige. Ayan.

0: Ingon ana lang kadali ka tropa. We're karaoke in the radio. Ooh, with your sexy angel. At tambahin sa ka tropa.
1: Sexy Angel sa TSK.

0: Hotel. Kinsa ni kanta ni katropa? Ayan, shoutout kay Ma'am Jing Figueredo. Sana si Ma'am Jing.
1: One way ticket.
0: Ayan, pa-share ng ating live para na ay ano

So, mauna na siya ang mga music katropa. Oo. Sino yung mga kanta na yan? Apo? 6 bucks.

0: Ayan. So, ganun. Ayan, mga katropa. So, one-way ticket. Sino nagpasikat ng kanta na one-way ticket to the blues? Oh, when was that song, when was the song na sumisikat? Oh, 19. Anong 90s yan? Ang one-way ticket to the blues. Ayan. Sino makapag, ano? Sino makapagsabi? Ayan. Pwede po kayong musalmot sa atong mga pakulo, mga katropa. Oo. Pwede mong mutawag din sa ato ang hotline. Lines at 0969-333-0537. 0969-333-0537. Kaya manghatag kita og pahalipay nga daghan ka ang gugma. Oo. Nga pakapina na to og unsa. O sa gusto ninyo? Oo, parang gugma kwarta. Kwarta! So, syempre! Oo, mura na kung nagkaanta ka tropa na. Oo, unsa man. Papiliun ka? Kwarta or gugma. Oo. Unsay pilion?
1: Tukso!
0: Tukso, layuan mo ako. Ganan, tukso, layuan mo ako. Ayan, manguta na taka tropa. Kinsay nag-birthday ka ron? Sige daw, be. Nguta na ta.
2: Kinsay nag-birthday?
0: Kinsay nag-birthday?
2: Kinsay nag-birthday?
0: Hala, kinsay nag-birthday. Sige, happy

Nako, katropa. Nag-ungot na po din ato ang ano. May pa din atong cellphone mo, ungot. Ikaw, adyot ka, nag-ungot, katropa. Ay. Oo nga eh. Happy birthday sa tanong naka-birthday ka ron. More birthdays to come, katropa. Kung wala may handa, ang importante, healthy ka. Ang importante, katropa, naakasama yung panlawas. Oo, ayaw na sige og kaguol kung wala'y handa. Ang importante, naay nahigugma sa imuha, kanang imo katapad diha. Kung wala'y katapad, kanang nagapaminaw ka karon, I love ya. Hi, Sabe! Sabe! I love you all. Mwa, mwa, mwa. Chop, chop, chop. Ayan. Alam mo, katropa, no, sigwe ko lang ha, ang paghatag og good vibe sa usa ka tao, mauna siya ang naghatag og wala ka kabalo nga. Ang imong smile, naghatag na siya og good vibe sa usa ka tao, kanang mag-ingon lang ka, katropa, na good morning sa'yo sa buntag. Oo. Like, dako na kaayo na og kahimuan sa usa ka tao, tapos mo smile ka, ipakita nimo ang imong genuine smile. Ganun. Sige, oo, habang ini-enjoy natin ang mga nalalabing mga music natin, katropa, on saman. Oo, basin wala. Sige, kuya, yaw diri yata. Tapos, huay na pala turo naka-on na ang mga everything. Oo. Oo, ilang tulog na lang. Oo, ilang tulog na lang. Unsa na siyang advertise? Sige daw, be. Sige daw, be. Oo, kanang masyadong ano ba, kung diin ka masaya, ti suportaan ta ka. Unsa na nga advertise? Sige daw, kung nagapaminaw mo, ana. Kiss me out of the twilight time. Kiss me. Ah, sabay ganun. Thank you, Koteki. Asas! Kinsa nagpasikat ng thank you, Koteki? Sino nagpasikat niyan? Sige daw. Ayan. Sige, ato ana siyang ipatugtog, be. Hindi. Sex bomb to eh. Ayan. Sige daw. Ayan. Hey! Ah, diba? Parang ganun lang. Pawala sa kalaay.

Ayan, yung mga pakipot. May mga katropa no, na meron ng ano sa inyo, pero pakipot pa rin. Oo. Oo, yung mga taong pakipot. Sinong pakipot dyan? Oo. Ayan, Sir Arnold Altivo, magandang gabi po. I'm watching from Coronadal City. Kumusta? Mayad na gabi sa imo, Sir Arnold. Kumusta na ikaw? Long time. Long time po. Where you have been? You have been. Saan mo kagaling? Ayan. Sabi nga ng sex bomb.

Ayan mga tropa, sa tanang gustong mag-ano ha, sa ganang gustong mag-ano karon, mag-request sa ilang mga songs, tingnan natin din sa itong mga playlist kung meron ba siyang mga gusto ninyong ipatugtog natin ka tropa. Sige? Anong gusto niyong tugtog? Aray, oo. Sige. Patugtog natin tong kay May. Oo. May Rivera na aray.

Olay! Sige. Ayan. Kay... Para to sa mga katropang nasakitan.

Ayan, itong kanta na ito, pinasikat ni May Rivera. Oo. Tama ba ako? Oo, May Rivera. Oo, hindi si Ariel Rivera, si May Rivera. Ayan mga katropa, kani nga ato nga music karon, brought to us by Santon Gold Coffee Mix. Sobrang sarap ang kape na walang katulad. Parang ikaw lang katropa. Hindi ka mapapaaray pag ang iniinom mo na kape katropa, Santon Gold Coffee Mix. Bakit po? Meron po siyang collagen at saka glutathione. Pag nakainom ka katropa, masasabi mong hindi walang aray. Oo, hindi masakit. Sobrang sarap. Sabi! Ay, aray. Oo. Oo, first time lang na aray. Oo, pero pag matagal, hindi na po, mamamanhid na po kayo. Ayan. Ayan mga katropa ha. Pag ganitong tugtog, dapat, pag hindi ka aaray, dapat nakakape ka ng Santon Gold Coffee Mix. Nako, mga katropa, pag nakape mo itong kape na walang katulad ng Santon Gold Coffee Mix, masasabi mong, ang sarap! Instead na aray, hindi. So, sige pa daw.

Ayan. Ayan. Ang daming nag-revives, revival. Ni-revive po yung aray, ni-revive po yan ni Istukwa. Istukwa. Alisod kayo. Si Esta Iskwakle. Ano daw? Ano yung kanta ni katropang job? Yung aray, gi-revive ni Stiglo. Lisod may abi na nga iya nga. Ang pangalan niya ga, ang kairap-irap nga i-pronounce. Pwede spelling na lang? Oh, ayan. Sige. Ayan mga katropa, kung ikaw na ay balak mag, loving-loving ni Mrs. Ayaw kalimot sa ato ang Turbo Capsule. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika. Dira sa inyong lugar katropa na anak. Na-adjud na ang ato ang Turbo Capsule. Ayaw kalimot pag-inom para dili maloya si Manoy. Dili ta mapahiya mga katropa. 30 minutos before mag-loving-loving kay Mrs. Opo. Para may laban, kinahanglan mangandaw. Kung wadto ka sa gera nga maistorya nimo nga magmadaugon ka, pagpangandam. Kaya inom og Turbo Capsule 30 minutes before ka maglabing-labing. FDA approved kini katropa. Very affordable. Wala nang alibay. Wala na yung mga daghan pang ek-ek. Kaya nga to ang product. Very effective and very affordable. Mapalit kini sa ato mga suking mga butika. Og naapod ni siya, mapalit sa ato ang Shopee. Ayan sa tanang nagbangutan karon sa inyong mga kasing-kasing nga samaran. Oo. Kung nasamaran man kaniya ka tropa, ayaw ka balaka. Kay kanang imong samat o mapilat ra na siya. Kung naa may scar, ayaw ka balaka kay na ay tattoo. Ipatato na lang na. Oo, ipatato na kanang scar nga iyang gihimo. Butangi ka ng butterfly. Oo. Butterfly, fly, butterfly. Apo. Mag-move on kita ka tropa. Oo. It's up to us. It's up to us kung mag-move on o dili. Ayan po. Sige, enjoy muna natin ang ating mga music habang ating ipatugtog sa inyo mga katropa ang mga kanta na piling-pili para sa inyo. Para timely masyado. Yung kanta ni Whitney Houston, yung Saving All My Life. Tingnan natin katropa kung ang daming pinasikat si Whitney Houston katropa no, na kanta. Ano pa yung pinasikat niya? Ano pong isang pinasikat ni Whitney Houston? Opo. Ayaw mo kalimot ng kanihang-ihang timely na I Will Always Love You that I Have Nothing. Opo, itong kanta niya na I Have Nothing. Okay, para sa inyo katropa.

0: kung wala mo kasabot sa akong trabaho, tamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Dini ako mata, sir. Dini ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
8: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry,

0: Lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santong Plus Coffee Mix kamo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santong Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santong Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santong Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Paige.
3: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in front

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Ayan. Ayan din ang request, ni Sir Erwin Ala Erwin, ang request ng Dahon na Laya by Dolce. Ayan. At saka yung request kanina ng Alipin by Shamrock ni Sir Arnold Altivo. Ayan. Sabi nga ni Leo Herbolario, o nga na maligya siya itlog dira sa tanan gustong ano no, shoutout na to. Kung kamoy, wala na itlog. Kung kamo wala na itlog, oo, itlog nga kanang lungagon kut katropa. Oo, shoutout dira ka kanang naay mga itlog. Oo, kanang itlog nga naatay organic egg mga katropa. Oo, available diha kay Ann Leo Herbolario. Ann Leo, oo, ayan. Pwede po kayong magpa-deliver dira sa inyong doorstep. Oo, in just ano, Davao City, Philippines lang siya. First district, oo. Pag third district, okay lang ka tropa. Basta daghan ka ayo pong ipa-deliver. Natay organic egg, oo. Medium, large, XL, jumbo. Ang atong one tray, kasigway lang natin, no? Ang one tray daw kay, one tray na medium is 205. Ang large is 215. Ang XL is 245. Ang ato ang jumbo, medyo 270 ang atong jumbo. Ang atong double size organic is 340. Ayan. Ganan. Ayan. Na-shoutout ko na rin. Ayan. Sige. Sa mga tanan nga, balik tayo si karaoke, mga katropa. O, sabayan niyo po itong pinasikat ni Dolce. Sige. Pinasikat to ni Dolce. Ang paano. Sige. Paano. Sabayan na itong karaoke in the house. Ang oras, i-check ang inyong mga orasan. Alas 8:39 na sa kagabion.
1: Paano ba ang mag-isa?
0: Ayan, karaoke.

Anong taon pinasikat ni Dolce ang paano? Sige daw. Natay pa Gcash. 0969-333-0537. Tawag daw, B, kung kanus pigipasikat. Unsang tuiga ni sikat ang kanta na Paano by Dolce. Sige, i-google nyo sa internet. And then, pagkahuman, tawag mo kung napatay oras. 0969-333-0537. Unsang tuiga ni sikat ang paano? Oo. Ah, sige. Ang paano, gikanta na sa usa ka sa One in a Million? Oo, One in a Million. Kinsay nagkanta nga girevive niya ang paano sa One in a Million? Oo. It's a contest. Opo. Sa gika na siya sa ano no, sa television. Opo. Girevive na siya ni Letter M, nag-start ang iyang pangalan. Letter M. Naayway sa katapusan. Oo. M niya, naayway sa katapusan. Dali, given ng kayo nakatropa. Oo. Girevive ni? Oo. Dili mo siya gisurvive. Girevive ng isang kontesero. Oo. Kontesero ni siya, no? Nahimo ni siya, maalaga ni siya ni alaga ng ato ang ano ni Leia Miss Leia Misalucha Leia ni Leia sino si Leia katropa? Kilala niyo si Leia? Si Leia yung kumanta ng anong kinanta ni Leia Salonga katropa? Anong sikat na kanta ni Leia Salonga? Opo. Ang nag-ano nito? Oo. Ang nag-coach nito is Leia Salonga. Opo. Pinasikat ang paano. Wala talaga eh. Sige. Sayang ang Gcash. Mahal. Opo. Sige. Ayan. Sige. Napay another song? Bisaya naman to katropa. Mao ni ang para sa inyo ha. Kung mawala mo unsahay, ginadamgo ko ikaw. Para ni sa inyo ha, nga mga naga long

0: sa inikantaan eh. Given naman, kisa may nagkantaan eh.
1: Damguhon sa kanunay kami nga.
0: Ayan sa tanang nagapaminaw karon sa ilang mga radio diha sa mga kabukiran og nagamonitor sa ilang FB Live. Oo. Sa wala pa naka-follow sa itong FB page, ang atong FB page ka tropa, XFM 89.1, XFM Davao Katropa Digital. I-type lang sa inyo ang mga Facebook, sa inyong mga cellphone, o dira sa inyong Facebook katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. Ayan, sa tanan akong mga followers, more than 100 naman po akong followers. Ayan, kung i-follow nyo ako katropa, pang 101 followers ka. Follow nyo po ako, Angeli Hill. Oo, para marami mong makatunan. Oo, murag, naay kwenta, daghag kwenta, daghag benta. Ayan. Dili mo mukantag usahay. Oo.
1: Kanimo dong.
0: O, diba? Kanimo na dyan akong gugma dong. Wala na dyan lain dong. O, magtinarong lang ka dong, kahigugmaon ta ka dong, hantod sa kahangturan. Ay, sabi! Sabi? Ano? Gitiaw. Tiawan. Ayog tiaw, tiawi.

Ayan, kanimo dai. Sige. Ayan, sundan na to, katropa. Pinasikat ito ni Ate Imelda Papin. FYI lang, katropa, no? Nakauban na to si Ate Imelda sa iyang pa-concert og yung Imelda Papin story, Untold. Ang hinahanap ko. Karaoke in the house. Kanta, katropa.

utong Sir Erwin. Shoutout kay Sir Erwin. Hello Erwin, Arnold Altivo, Sky Tollets. Good morning po. Kumusta na Sky Tollets? Kumusta ang imong dugan di ang dapita? Sa Namnam, Marahan, Marilog District, Davao City. Kumusta na ang atong mga balita dira sa lugar kung asa ka nahimutan?

0: Bakit
1: sa'yo? Ayan si Gwil lang mga katropa ha. Kaning Bakit Ikaw Pa by at Imelda Papin. Napapansin niyo mga katropa, tanan niyang mga kanta, murag na adyo hilak sa iyang kasing-kasing. Soulful kaayo mo kanta si Imelda Papin. Oo, in person. Ingon ana gid siya, wala gid siya pagkalaos. Kaya ginatawag siya og Jukebox Queen.

Ayan o, advice lang tayo mga katropa, no? Sa mga karunaga paminaw, kung ikaw, naakigihigugma, o naapakay mga pangutana, ganong siya man ang imong gihigugma. Kay naakay nakita nga wala sa uban. Na-fulfilled ka pagkauban ni mo siya. Ingon, ana, ang bakit ikaw pa? Ayan, sabi. Ito yung sa mga para ni sa inyo mga katropa, kana ganing bawal na pag-ibig.

Ayan, itong kanta na itong bawal. Oo, bawal na pag-ibig. Oo, kahit sinabing bawal ang pag-ibig ka, tropa. Opo. Oo, para pagmahal mo, kahit bawal, tuloy pa rin. Opo. Alam mong mali, patuloy ka pa rin. Ayan, bawal kitang ibigin.

Ang sakit ng kanta nito, katropa. Pero that's reality. Apo. Ayan, ang oras, alas 8:51 na. Oo. Ilang minuto na lang, katropa. Mutong-tong na po ang alas 9. Ayan. So, daghan kayong salamat sa pag-ubanuman sa atong mga katropa, no? Sa atong mga nag-subaybay. Kay Sir Sky Toilets ng Namnam, Marahan Marilog District, Davao City. Ayan. Ayan mga katropa, kung ikaw na ay balak o maglabing-labing karong mga oras, ha? Kaya happy to put ang tigpangpahulay. Oo, nakakaibalag sa iyong partner, sa iyong asawa, kay tugno kayong panahon. Ayaw kalimot pag inom sa Santon, Santon Coffee. Ayaw, pwede ka magkape. Oh, before ka mag, inom ng Turbo Capsule. 30 minutes before maglabing-labing kay misis. Kung wala pa kakapalit, pwede ka mo palit o mga katropa. Naana sa inyong mga butika, diya sa inyong lugar. Oo. Dili ka mag, ano, na, ah, saan ako palito? Naana sa inyohang lugar. Dira, sab, inyohang. Kung asa man ka nahimutang karon, nationwide ito ka tropa, Luzon, Visayas, and Mindanao, mapalit ang atong Turbo Capsule. Opo. Very affordable. Opo. And then sa lahat ng mga mahilig magkape, yung parang, coffee is life. Oh, ito lang ang kape na walang katulad, na kape-kape, pero walang caffeine. Opo. May collagen at glutathione pa ang ato, ang Santon Gold Coffee Mix, katropa. Amazing. Ang sulit ang lasa. Masasabi mo na, ikaw na. Ikaw na sapat. Ay! Buti pa itong kape ng Santon Gold Coffee Mix. Hindi ka iiwan. Pero siya iniwan ka. Ah, diba sabi? Ayan. Enjoy na muna mga katropa ang mga nalalabing music para sa inyo. Huwag makalimot. Hindi kita iiwan. Kapag puso ang utos. Kaligayahan mo, kaligayahan ko rin. Ito yung last

0: Timan iha, bisag naglingkod ko. Nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumog, siging gasiyok. Nang buwak kong babumog. Kasul ka ayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya ko kay kayuhan sa atong lawas. Ako dudyay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging dua kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Bibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Clarex, Anna.
10: Exciting!
7: Exciting! Exciting.

0: Akong kalipay, wala in tao ni reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumog, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ko kay kayuhan sa atong lawas. Dako, Jujay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Bibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Sa Clarix sana!
6: Exciting!
1: Sister Pain!
7: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa

0: buhangin.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Andito na ang program.

0: suka klarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Klarik sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: FM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Kaklarik sana.
0: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na dinig ka, tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
5: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
0: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
0: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
11: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: C. Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarit sana!
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Kadayawan, facts and trivia.
8: Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa kinika street dancing competition dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: Bakla Reksana.
1: Exciting!
2: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: Exciting morning. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Kadayawan Facts and Trivia.
6: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling na nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
7: Kadayawan!
8: Kada-kada!
7: Kadayawan!
8: Kada-kada!
5: DJ Edgeboy Arky on XFM.
2: Exciting morning!
9: Exciting morning!

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kaya wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
6: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigbahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad. Sa kamatuuran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
7: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:01 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita.
4: VP Sara Duterte, abli sa posibleng mayoralty bid ni retired General Torre sa Davao City. Lalaki, arestado human gilugos ang kaugalingong igagaw sa Jensen. Tulo patay, apil ang usa ka bata sa airstrike sa Ukraine. Pagdula kauban si legend Serena Williams, handum ni Venus kang Alex Yala. Lorna Tolentino, opisyal ng reservist sa Philippine Navy. 70 million pesos winning lottery ticket na labay sa basurahan sa Italy. Tag-iya ug kumpanya sa basura mitabang sa pag-ukay ug pagpangita. Alang sa health alert, kaliskis sa panit ayaw pasagdi. Pagkaon ug gustong pag-atiman makatabang.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas, uga Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Lunes, Pizza Jess ning bulan sa Agosto tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako yung tiga balita karong orasa, katrupang Alan Abais. Uga karon sa mga pagbuhagay sa balita, balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang ato nga balitang lokal hatog kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropang, Santon Plus Coffee Mix kini magatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya ug pagkusgon ang cognitive function sa utok nga mao hinungdan sa pagawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Available kini sa tanang mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balita nga lokal gipadayag ni Vice President Sara Duterte nga able ang kaniyang alang kaniya ang bisan kinsa nga kwalipikado nga individual nga gustong mudagan sa umabot nga eleksyon sa Davao City, lagip na ang gikatao nga posibleng mayoralty bid ni retired PNP Chief og MMDA General Manager Nicolas Torre III. Matod sa Vice Presidente, kabahin sa demokrasya ang paghatag og higayon sa matag Pilipino nga mudagan sa public position basta kwalipikado kini ubos sa balaod. Dugang pa nga wala siya nakita nga problema kung adunay bag-ong nga kandidato nga masulod sa lokal nga politika sa Dakbayan sa Davao. Bisa pa man ini, wala paghihapon opisyal nga nagapahibalo si Torre kung mudagan ba siya isip mayor sa Davao City. Wala pa sab kini nagkumpirma kung mag-file ba siya sa iya nga certificate of candidacy sa umalabot nga eleksyon. Himduman nga si Torre kanyato nagsilbi isip regional director sa Police Regional Office 11 sa Davao Region ug nahimo kini nga chief of PNP sa wala pa siya matudlo isip general manager sa MMDA. Nailan usab siya sa mga high profile operations nga iyang gipanguluhan atol kini sa iyang serbisyo sa gobyerno.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Batan-on nga misulti lamang og lami itira og bayot. Gikulata kini og mga nagpailang nga police intel. Kalinan police station sa Davao giklaro ang nisgutan nga panghitabo. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Nakaangkon og daghang bunog sa lawas ang usa ka 23 anyos nga batan-ong estudyante nga si alias Archie nga taga Barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Human kini gikulata og duha ka nagpailang police intel pasado alas 2 sa kadlawon dili pa lamang dugay. Atol sa pagpablatter ni ini, giangkon sa biktima nga human sila nag-inom sa Beer Plaza bagsa Kalinan poblasyon. Nakabuhi matud pa kinig pamahayag nga naghinam-hinam siya makighilawas og binabayi og gidudahan nga posibleng gituuhan sa mga armadong suspek nga kanila gitumbok ang maong pamahayag rason sa kalit nga pagpangulata. Tungod usab niini, hugot nga gikundina sa pamilya sa biktima ang panghitabo. Ilabi na nga nakitang wala matudpay gihimo ang responding personay sa Kalinan Police Station samtang padayong gibunog ang biktima. Hinungdan nga nagpagawas sa ilang kadismaya ang kabanay niini uban ang panawagang masilutan ang mga suspek ug maaksyonan ang nagpasagad nga responding kapulisan.
6: Shoutout ni kutong police diay katong nagkulata dito sa atong bata gabi sa Bear Plaza. Luoy kayo. Kita bangag duwa. Labi na sa isa katong isa ka nagpaila ko nuway ng police intel daw siya daw. Karon duwa ka tao dia nga dinipinsaan karon dia sa police station sa Kalinan nga wala daw nakaila. Pag-imbestigar lang ko ani ug labi na sa kang mayor, basta mayor, mga ilang tabang sa inyo ha. Ay naay police tanin Kalinan dari nga mga bayolinte kayo ba.
4: Sa pikasbahin, sa gipagawas nga opisyal nga pamahayag usab sa Kalinan Police Station ubos sa pagdumala ni Station Commander Police Major Robel Saavedra, giingong dili kabahin sa ilang police intelligence ang mga nangulata subay usab kana sa kumpirmasyon sa biktima. Giimbestigahan na sab niini ang wala pahinganling mga suspek. Lakip ang gikareklamong duha ka mga sakop niining niresponde atol sa insidente. Nasairan nga miani og nagkadaiyang reaksyon og spekulasyon ang maong panghitabo og nunot niini nag-awhag ang kapulisan ngadto sa publiko nga likayan ang pagkonklud dayon o pag-akusa kung wala pay kumpletong impormasyon labot sa tibuok insidente aron malikayan ang pagpakaylap og fake news ngadto sa katawhan. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Adto na kita 8 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag. Duga pang hukad sa itong balita nga lokal padayong gitrabaho sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Ang parte sa kilid sa Talomo River sa Barangay Bangkal o Barangay o sa Taala Bangkal ning Dakbayan sa Davao. Aron nga proteksyonan ang mga residente gikan sa subli nga pagkalubog sa baha. Nakatutok ang operasyon sa paspas nga pag-ayos sa mga guba o nga mapatasaan ang ubos nga bahin sa dike nga nakita kini nga mauhinungdan sa dakong baha niya doon nga nakalabay nga bulan. Pareho sab ang dredging operations sa mga mabaw nga bahin sa sapa aron nga mapugnan ang subling pag-apaw nini ilabi na nga sagad ang hitabo sa pag-ulan sa Dakbayan. Subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., gitahasan ang DPWH nga pukusan ang walay undang nga flood mitigation, clearing operations ug ang pagpakusog sa uplan na kontrabaha kon OKB sa tibuok nasud sa pagsiguro nga dali ang paghuba sa tubig baha sa mga flood prone low-lying areas.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Duga pang hukad sa itong balitang lokal hato kratos sa Santon Plus Gold. Ay nga Santon Plus Gold, malikayan mga katropang diabetes, pinagi sa pagtumarog Santon Plus Gold. Kaya kung kini nga ikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level, sa itong lawas, ay nga Santon Plus Gold, available kini sa tanang mga butika nationwide.
3: Headlines.
1: Gatosan ka mga kabataan sa dato sa lumay ang nakadawat kini og mga gamit pang eskwela isip kabahin kini sa balik eskwela program nga gipangunahan kini sa Future Potential Foundation uban sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP og mga lokal nga leader. Giapil sa maong programa ang mga estudyante gikan sa dato sa lumay elementary school, Nangalid Elementary School, Patag Elementary School, lakip na mga bata sa daycare center. Gipadayag ni Meldy Loking o Rodelio Pulikit sa New Year's Peak Mountain Resort o organizer ang ilang dako nga pasalamat kini kang Miss Amara Juan o Mr. Earl sa Future Potential Foundation. Kapitan Mansamano o Mansamo Lito, IP leader Mamungkal o sa tanang teachers, estudyante o mga ginikanan nga mitambong kinig mitabang sa kalampusan sa kalihukan. Tumong sa mga inisyatibo nga makatabang kini sa mga kabataan, ilabi na sa mga estudyanteng nanginhanglan og suporta sa tribong matigsalog pinagi sa paghatag og mga gamit sa ilahang pagtuon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Nagpadayon ang paghatod sa uplift assistance ngadto sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa lungsod sa Kiblawan, Davao del Sur, isip kabahin kini sa programa sa gobyerno alang kini sa mga kabus o near poor households. Sumala sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11, ikaduhang adlaw na sa payout activity nga nagasugod kini atong Agosto 7 o magpadayon kini pag o magpadayon hangtod sa Agosto 18. Aron nga masiguro nga maabot ang tanang kwalipikado nga benepisyaryo. Gilauman nga mukabat sa 3 mil ka mga benepisyaryo sa Group 2 ang makadawat kini sa mga ayuda sa Kiblawan. Tumong sa programa nga matabangan ang mga pamilya nga napiktuan sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton o uban pang ekonomikanhon nga hagit. Matod pa sa DSWD, padayon nilang agipadali o agipalapad ang paghatod sa serbisyo bisan sa mga adlaw nga walay trabaho. Karon nga mas daghang mga pamilyang nanginhanglan ang magkabenepisyo sa programa sa labing dali nga panahon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Unom ka personalidad o personalidad sa Tagum City, priso. Uman nalang bigit kini sa drug den activity. Ang Express Balita manukad ni Lar Sanyol.
3: XFM Report.
7: Mukabat sa unom ka mga personalidad sa Tagum City, ang dungang giaristo sa kapulisan, kinihuman nalang bigit sa drug den activity, nagipuhag sa otoridad sa Purok Bougainvillea, Barangay Magupo North ning siyudad sa Tagum, sa Milabayang Kadlaon. Naglakip ang mga narakpan sa alias JR, 38 anyos, kansang subject sa operasyon, alias Jessa, drug den employee, o upat ka mga drug den visitors, nga sila si alias Dudong, alias Anat, alias Rico, o alias Gaga. Sumala sa report, gibangunahan ang mga operasyon sa mga sakop sa PDIA 11, o ka Philippine Coast Guard. Di inabay ba si alias JR, o gabalitan o gituwang Cebu, nga nagkatidad og 7,000 pesos. Mukabat sa 15 ka mga pakete sa gituwang Cebu, nga mitimang og 26 gramos, nga gibanabana ang nagkatidad og 182,000 pesos ang nasakbis sa mga operasyon. Samtang mga suspek, himastriyas na og nagkatubang sa kaso paglapas sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Walay gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katrupa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Lars Sanyol, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 13 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita. Balitang regional.
3: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Ang ato nga balitang regional, ato grato sa Santon Vitamin C. Ato na ginispirulina nga puno kini sa vitamin A o 10 times kini nga mas daghan o vitamina mga katropa kaysa sa karot. Nakuntabang kini aron nga munindot o klaro ang imong pananaw, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Lalaki arestado human gilugos ang kaugalingon rapod niyang igagaw dito sa General Santos City. Ang Express balita manugad ni Philip Oligario.
3: XFM Report.
8: Nagtingkagol sa selda ang usa ka lalaki nga nalakip sa listahan sa most wanted person sa General Santos City tungod sa giingong pagpanglugo sa iyang menor de edad nga igagaw ni atong Enero 2026. Ang mga operatiba sa Tambler Police Station sa koordinasyon sa Jensen RRU 12 nagsilbi og warrant of arrest sa duwa ka ihap sa statutory rape batok sa lalaki sa Purok Saydala Barangay Tambler Dakbayan ni nakalabayng alas 5:30 sa hapon. Giila ang dinapan nga si alias Acer, 23 anyos nga unitabo o taga-barangay Magsaysay Pulomulok South Cotabato apat kasamtangan na puyo sa Purok Badisil Barangay Tambler. Ang warrant of arrest ki-issue ni Presiding Judge Jerome Clarin Biatesola sa Family Court 12 Judicial Region Branch 11 sa Hall of Justice sa General Santos City ni atong Mayo 4, 2026 samtang walay girekomendar nga piyansa alang sa akusado. Giingong gilugo sa sospek ang iyang 13 anyos nga igagaw nga babae duwa kahigayon ni atong Enero 2026 sa ilang puyanan sa Barangay Tambler. Sa pagkakaroon, hingpit ng yatubang sa sospek ang gipasang at kakaso, batok kaniya. Mga katropa, kape ba nga di nila makapalagtik sa tumpang lawas apan kanunay makahatag og healthy body og strong immunity? Mag Santon Plus Coffee Mix na! Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Katapusang hungit sa itong balitang regional, high value target sa Tandag City, sikop kini sa drug raid. 476,000 pesos nga shabu ug armas ang nasakote sa itong mga otoridad. Ang Express balita manukad ni Ale Vicente.
3: XFM Report.
9: Sikop ang usa ka target listed drug personality nga giilang high value target human nakuhaan o gibanabanag 70 gramos nga gituang shabu ug usa ka armas atol sa pagpatuman sa duha ka search warrant sa Purok Madasigon Barangay Quezon Tandag City alas 12:34 sa miaging kadlaon. Giila sa mga otoridad ang nadakpan nga si Danny Momo I. Humawas, 51 anyos, minyo og residente sa maong dapit. Ang malamposong operasyon operasyon gipanguluhan sa PDEA Regional Office 13, Surigao del Sur Provincial Office, kaabag nini ang Tandag City Component Police Station, National Bureau of Investigation o Regional Intelligence Unit, kauban ang uban pang mga unit sa kapulisan sa Surigao del Sur. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang 14 kahit celled sachet nga adunay gibanabanang 70 gramos nga gituang shabu. Ang maong drugas adunay gibanabanang standard value nga nagkantidad og 476 mil pesos. Gawas sa maong mga illegal nga drugas, nakuha usab sa mga nagunang otoridad ang nagkadaiyang drug paraphernalia. Lakip nini ang mga glass pipe, digital weighing scales, improvised bamboo sealer o lighter. Nasakmit usab gikan sa suspect ang usa ka kalibre .22 nga revolver nga dunay upat ka mga buhing bala. Tungod sa maong mga ebidensya, ang suspect balhog na karon sa selda og mag-atubang sa mga kasong paglapas sa Section 11, 12 og 15 sa Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ingon man ang Republic Act 10591 con Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Katropa, aron mas mutinawang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw. Alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Aduna kita 17 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Ugkaroon sa mga hukad sa balita-balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal! Balita sa nasyonal!
1: Ang atong balitang nasyonal, mga katropa, hatog na ito siyempre sa Premium D3. Uga nga Premium D3 o sa kini ka soft gel capsule nga makahatag ni uga instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung musulod kini sa atong lawas, mga katropa, mudiretso kini sa tuwang atay ug maghimo kini uga instant nga kusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga doon na gini BCO o gamuringa seed oil extract. Mapalit ni sa mga butika nationwide. O detalye sa tuwang balitang national manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
10: Mga katropa, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon, habag at sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas na nagdadala ng pagulan at banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Ayon sa PAGASA, makararanas ng monsoon rains ang Benguet, Zambales at Bataan, habang occasional rains naman ang inaasahan sa Metro Manila, Ilocos Region na lalabing bahagi ng Car at ilang lalawigan sa Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. Samantala, magkakaroon ng kalat-kalat na pagulan at pagkulog sa Western Visayas at iba pang bahagi ng Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol dahil pa rin sa habagat. Patuloy ding binabantayan ng PAGASA ang Tropical Storm Peilu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at wala pang direktang epekto sa ating bansa.
3: Express Balita.
10: Sinuspindi na ng Malacanang ang face-to-face classes ngayong araw sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila at 15 lalawigan sa Luzon dahil sa malakas na pagulan dulot ng habagat. Alinsunod sa Memorandum Circular Number 123, ipatutupad ang Alternative Learning Mode sa National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental at Oriental, Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Ipatutupad naman ang work from home sa mga kawani ng gobyerno sa mga nabanggit na lugar kung saan hindi naman kasama sa work from home arrangement ang mga ahensyang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, disaster response, seguridad at iba pang mahalagang serbisyo na inaasahang magpapatuloy sa kanilang operasyon. Samantala, nasa pagpapasya ng mga pribadong kumpanya at opisina kung magsususpindi ng trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement.
3: Express Balita. Express Balita.
10: Umabot na sa 8 ang naiulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Luis at Maymay, habang isa naman ang naiulat na nawawala. Ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang mga nasawi ay mula sa Rizal, Batangas, Benguet at La Union dahil sa rock slide, landslide, pagkalunod at electrocution. Mayroon ding 7 sugatan sa Benguet, bunsod ng landslide at isang aksidente sa kalsada. Bukod sa mga nasawi, umabot na rin sa mahigit 486,000 na individual o 124,000 na pamilya sa siyam na rehiyon ang naapektuhan ng sama ng panahon.
3: Express Balita.
10: Tatlo katawang kumpirmadong nasawi habang anim ang

0: Nanatiling naka-alerto ang mga rescue team sa lugar ng insidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pinalakas ng Philippine National Police o PNP ang deployment ng mga tauhan at kagamitan para sa rescue at evacuation operations sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng malawakang pagbaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., naka-alerto ang mga frontline personnel at nakahanda ang karagdagang puwersa upang agad na tumugon sa mga lugar na nangangailangan ng agarang saklolo kasabay ng mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Hinimok din ng PNP ang publiko na manatiling mapagmatsyag, sumunod sa mga abiso ng otoridad at iwasang magbahagi ng hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita at hindi kinakailangang pangamba.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na manatiling naka-alerto habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat na nagdudulot ng pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Ayon sa Malacanang, mahigpit na minomonitor ng Pangulong sitwasyon sa mga lugar na bahain, kabilang ang pagtas ng tubig sa mga dam at reservoir, at inatasan ang mga ahensya na tiyaking maayos ang koordinasyon sa pagpapakawala ng tubig at pagpapatupad ng mga hakbang para maprotektahan ang mga komunidad. Patuloy naman na namamahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng food packs at iba pang ayuda sa mga pamilyang nasa evacuation centers.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nagbabala ang Malacanang sa publiko laban sa leptospirosis at iba pang sakit na maaring makuha sa baha kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar dulot ng pinalakas na habagat. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health o DOH na paigtingin ang mahakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit kaugnay ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha sa Luzon. Pinayuhan din ang publiko, partikular na ang mga lumusong sa tubig-baha, agad maghugas ng katawan gamit ang malinis na tubig at sabon, magpakonsulta sa pinakamalapit na health center kung saan libre ring ibinibigay ang doxycycline para sa mga kwalipikadong pasyente. Bukod dito, naghanda rin ang DOH ng dengue fast lane sa mga ospital para matugunan ang mga pasyenteng makararanas ng sintomas ng dengue.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Balik din sa to sa Duck Bench sa Davao, mga katropa. Doon na kita, 24 minutos na palabay si Kalasay sa Buntag. Ug katuwa nga luparan ng balita-balita ang international.
3: Balita sa international.
4: Balita sa international.
2: Ang ato nga balita nga international, hatog na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, gituyo kini paghimo alang kini sa mata. Adto ra kini epektibo nga potent antioxidant sama kini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton kini og glaucoma, katarata ug pterygium. Labi na ang mga sakit sa tuang mga mata, mga katropa. Available kini sa tuang mga butika nationwide. Sa detalye sa itong balitang international, patay ang tulo ka tao, lakip ang usa ka bata human sa usa ka airstrike na gihimo sa Russia. Dool kini sa kapital sa Ukraine nga Kyiv, sumala kini sa mga otoridad. Nasairan nga ang maong pagatake ni tabo pipila lamang kaadlaw human sa laing serye sa mga opensiba nga mikalas usab sa daghang kinabuhi ug nakahatag ginigdakong kadaot sa infrastruktura sa Ukraine. Sa airstrike, daghang mga building o sakyanan sa lugar ang nadaot samtang nagapadayon ang rescue o assessment operations aron nga mahibal-an ang kinatibuk ang epekto sa pag-atake. Sa panahon sa insidente, anaa si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Serbia. Ginkikatak na siya nga makigtagbo sa mga leader aron nga isgutan ang mga isyo sa seguridad, ekonomiya o relasyon sa European Union.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Katapos ang hungit sa balitang international, moabot sa 5 ka mga tao ang nasamdan human sa pag-igo sa bagyong Dolphin sa habagatang bahin sa Okinawa, Japan, sumala kini sa report sa mga lokal nga awtoridad. Gikatahong kapin na 14,000 ka mga panimalay o establisamento ang napiktuhan sa pagkawala sa supply sa kuryente tungod sa kusog nga hangin o ulan nga dala kini sa bagyo. Napikto na sab ang Amami Island sa Kagoshima Prefecture samtang daghang domestic o international flights ang gikansila. Lakip na ang mga ruta paingon kini sa paingon o gikan sa China o Taiwan. Base sa datos sa Japan Meteorological Agency, Ato na ginikusog nga hangin nga moabot kini sa 160

0: 2 kilometros sa Matagoras ang bagyo o pagbugso nga hangtod sa 216 kilometers sa Matagoras samtang nagapadayon kini sa paglihok paingon sa China.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuwang nga balita, balita nga paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balitang paugnat sa kusog. Atong grato siyempre sa Turbo Man Enhancer. Sulid ka kung nakaturbo ka. Makatabag kini sa sex life ninyong mag-asawa. Aga turbo, if they approve, mao nga safe kining inumon, magturbo na. Available sa mga butika nationwide. Sa detalye, handom ni kanhi Grand Slam champion na Venus Williams nga magkapares ni Alex Iala, si tennis legend Serena Williams sa doubles. Iniaron nga makumpleto na ni Iala ang Williams sisters sa iyahang pagdula sa doubles. Sumalaban ni Venus ang iyang ilakip sa listahan ni Iala nga makauban si sa dula si Serena. Samtang dili matago ni Iala ang kalipay nini tungod kay usa ka dako nga dungog alang sa iyahang nga makauban sa doubles ang tennis legends sama nila ni Venus o Serena nga ilado sa natad sa tennis. Kaya naman nga, nitanaw pa si Iala ni Serena niya ito nga nitula kini sa Wimbledon Championship sa London, England.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Tatuwa nga balita nga showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Atul ka na ito siyempre sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga maalagaron. Tatuwa nga pamanit mga katropa, kung mga sakit-sakit sa tuwa nga pamanit, mag-Clear Skin Herbal Soap na. Opisyal ng kabahin sa Reserve Force sa Philippine Navy ang bitiranang aktres nga si LT or Lorna Tolentino. Umansayahang graduation na niyatong Agosto 7 sa Taguig City. Sayahang social media post, gipaambit na Tolentino ang mga hulagway sa maunga kwestiyon uban sayahang anak nga si Rafa Fernandez. Uguban pang makauban o pamilya nga mitambong kini sa seremonya. Ipasabot sa aktres nga ag disiplina o ga determinasyon mao'y makatabang kaniya aron nga una katabang kaniya aron nga malagpasan ang mga hagit atol kini sa military training kaya ang giagian sa Cavite sa milabay nga mga bulan. Daghang mga artista o ga personalidad sa industriya sa showbiz ang migrit o ga mipasinungog kaniya tungod sa iyang bag-ong kalampusan o ga dedikasyon sa pagserbisyo sa nasod isip reservist sa Philippine Navy.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ato ang balitang LRG kung lahi region. Ato ka na ito siyempre sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar o Santon Plus Gold mga katropa. Kaya kung hindi nga tabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa itong lawas ang Santon Plus Gold. Kapalit din sa butika nationwide, 70 million pesos! Winning lottery ticket, mga katropa. Lalabay sa basurahan sa Italia. Tagiya og kumpanya sa basura, mitabang ringay sa bag-ukay og pagpangita. Usa ka winning lottery ticket sa Bitonto, Italy, nga nagkantilad kini og 1 million euro o kapin 70 million pesos. Ang aksidente kining gilabay sa tagiya sa basurahan. Apa na swerte na lamang nga nakit-an kini pinagi sa tabang sa Sanbi SPA or Service Ambientale Nord Barrese o sa waste management company sa lugar. Ang wala nganling residente sa Bitonto mipalit kini og million day ticket atong tungura alang kini sa draw niadtong July 31 gamit ang iyang paborito nga mga numero 2, 4, 8, 10 o 51. Uman sa draw, iyang giskan ang ticket o migawas ang mensaheng non-payable. Busa iyang gihunauna nga wala nakadaog o gilabay niya kini sa basurahan ang iyang ticket. Apan sa ulahin, hibaw-an niya nga tanang numero sa ticket mao ang winning combination. Ang non-payable di ay wala magpasabot nga pildi ang ticket kundili dili mahimo nga bayran sa maong tindahan ang 1 milyong premyo tungod sa kadako nini. Gipanguluhan ni Roberto Nicola Toscano, administrator sa Sanbi, ang pagpangita sa ticket taliwag ni sa daghang basura sa operasyon nakit-an og nabawi ang winning ticket na nakahatag og gayon og kahigayunan sa Tagiya nga maklaim ang iyahang 1 million euro nga premyo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito ang health alert kung balitang panglawas. Mga katropa, kining kaliski sa panit, ayaw pasagdi, pagkaon o gustong pag-atiman sa, ang makatabang, labi na pag-inom o Santon Herbal Tea, mga katropa. Ang uga o nagpanit-panitan na nga panit o dried flaky skin. Kasagarang resulta kini sa kakulang sa moisture, sobrang paggamit o sabon, init kaayo nga tubig sa pagligo o uga nga panahon. Apan mahimo usab kini nga timailhan sa eczema o eczema o fungal infection. Gawas kini sa eczema, ilabi na kung adunay pangatol, pamula o samad. Aron man kayan ang pagkauga sa panit, girekomenda ang regular nga paggamit og moisturizer. Ilabi na human maligo, paggamit kini og mild nga sabon o paglikay sa sobrang nga kainit nga tubig. Importante usab ang igo nga pag-inom og tubig aron nga malikayan ang dehydration, mga katropa. Makatabang usab ang hustong pagkaon sama sa isda nga dunay omega 3, avocado, nuts og seeds, itlog, carrots, kalabasa, kamote, bayabas og oranges. Kini nga mga pagkaon na dunay healthy fats, protein, vitamins og antioxidants kay importante sa kahimsog sa tuang pamanit. Kung ang kaliski sa panit magpadayon, katag o kusog mangatol, mamula pula o dunay samad og nana. Ikatabang ang dakoga, ikatabang ang Santon Herbal Oil kay dapat sa apektado nga panit aron nga dili maguga o gamita kanunay ang antibacterial nga sabon sama sa Clear Skin Herbal Soap. Adunay tatak Y2H kon Yes to Health Incorporated, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo kato naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Lunes sa Pizza 10 na gayo ding bulan sa Agosto 2, 2026. Good morning mga katropa, labi natong ato ang mga nagapaminaw karon sa 89.1 sa dial sa tuang FM band. Good morning kang Jim Pigarido, Ricky Briones og Angel Comania and Archie Sinolichak. Good morning, happy viewing. And kay Randy Santisas, happy viewing. O kang Jerry NK, happy viewing. O kang happy listening sa tuwa din panaguban-uban sa tuwa mga balita karong adlaw. Musunod na ang The Secret of Health. Kaubarihan nato si katropang Doc Remily Tuoy o ang atuwa nga programa nga Bullseye. Back to back with Brixa Flores and yours truly, mga katropa. Alang sa mga balita at impormasyon na ito mag-asawahan tungkol kay importante man ang mga balita. Kaya wat na masayod o madamlag, ikaw kakun na po naman may mong unod sa mga balita. Mga issue por issue lang, trabaho lang, walang personalan. Sangalan sa Kreatibo Kampuwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas. Ugas sa ngalan usab ni katropang Andorina Causon. Condolence once again, ha? Once again sa tuwa mga kininga kaigsunan diya sa New Corilla, labi na sa pamilyang Causon. Condolence usab sa inyong tanan gikan sa tuwa sa XFM 97.9 mga 89.1 mga katropa. Ako niyong katropa nga Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. XFM 9.1.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
7: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yun ta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo palig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
12: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUNDEN Pharmacy Sandawa, GUNDEN Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
15: Klarik sana.
16: Exciting!

0: Kardayawan Facts and Trivia.
1: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.
2: Kadayawan.
3: Kada.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklaris, Ana!
6: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras mga katropa, alas 6:47 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning! Good morning! Good morning!
1: Alright, dahil lang may buntag, welcome back sa tuwang nga programa nga Bullseye!
2: Bullseye!
1: Oy, padaplin sa mga fans, dari ilang mabok, isa. Pila ka bok, be, pila, isa, duha, tulo, pat, lima, unong, pito. Ha? O gani, datag yun, sa'yo pa sa buntag mga katropa, welcome, and good morning. And dali na kayong adlaw, o panahon, o semana mga katropa, Bullseye na punta!
2: Bullseye!
1: Salamat sa inyo hapo din na, nga mga pag-agirod sa tuwang panaglawig sa kahinan. Pagtabang, pagsuporta, paghatag og panahon mga tropa og pakisaw-saw sa mga balita. Tungod kay importante man ang mga balita. Sa tuwang programa nga Bullseye mga tropa, syempre hatugan ato sa Santon Plus Gold og ang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Ang kape nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Mo ni ang kape nga ako ang ginainom karong mga buntaga. Nagatulon ako ka mag mga katropa kay kung feeling drained at work pang guga weekend mga katropa perting kapuya gyud. Mas daghan pataga trabaho siguro pag Saturday ug Sunday kaysa sa weekdays no. Tungod sa tuang mga extracurricular and curriculum. Mga katropa, mo na nga giginhan ako ni atoang Santon Gold Coffee Mix kay kung feeling drained at work manguga. It's time for us for a coffee that does more than wake you up. Inuman ato ni mga katropa kay medyo miyarat na ako tutunlan. Ang Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, China seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen. A powerhouse blend mga katropa to fuel your day. Ang top 3 benefits ani: fights fatigue and boost natural energy, enhances focus and mental clarity, and supports daily wellness for busy lifestyles mga katropa. Stay sharp, stay glowing, all in one cup mga katropa. Inom na tubig, inom nga pinubre kay nabugnon na eh. Nanam! Pure mga katropa! Siyempre, ang atuang pag-agroon sa unahan, atuang i-welcome atuang sparring partner sa programa nga Bullseye!
2: Bullseye!
1: Good morning, Bricks Flores!
3: Good morning, katropang Alan! Good morning sa tanan nato nga mga tigpaminaw siya karon sa ilang taksa-taksa nila ka mapanimalay na minaw sa radyo sa 89.1 XFM Davao o mga viewers nato karon sa Facebook live streaming broadcast sa Pilipinas o gawas sa nasod. Mayong oras ka natong tanan mga katropa o welcome sa nabanaguban sa programang Bullseye!
2: Bullseye! Good morning
1: po rin daw mga katropa ha. Katong mga nilabay nga semana, medyo uga-uga dito itong tutunlan katropang Bricks. Pero karon muraga
3: basa na.
1: Basa na. Anong gi-display mo ko ng tulodihan ato ka muna nga nakaupat na pugo karon uga ininom aning ato ang Santon Gold Coffee Mix. Ato silang pahimangnuan katropang Bricks ha. Kay doon ay mga sumbong may kalabutan na ito mga produkto mga katropa. Kanang magpalit mo kanang sinasi sa shay din na sa mataga butika pangitaagyod ang tatak Yes to Health mga katropa. Ano man
3: muna importante na,
1: oo Y2H ba Y2H
3: timailhan na nga dili fake ang inyong ginapalit ha pure.
1: Kaya daghang santon karon mga katropa, nagpasanton-santon pero santan di ay. Bulo ka ng bulak santan. Mao na ipangkural sa mo sa eskulan sa una.
3: Di atong i-correct na to ang kuan kinibang hearing bitaw sa uban katropang Alan kay ang ilang pagdungog magud aning santon is santol. Santon. X A N T H O N E.
1: Basta gama gikan sa mangustin. Muna yung mga gitawag og tree of life na po ng fruit of living mga katropa. Ang mangustin na to. Ito nag-i-consider og fruit of living. Ang katuang tree of life, ang kining malunggay. Nanatanan din ang mga katropa ang mga nutrients o mga protina. Tanan yung mga vitamina mga katropa kay gikinalan sa itong body. Because ang pinaka mananambal manggod sa itong mga sakit ang ato na pong lawas. Unya, kung ang atong lawas hinay, nagkinahanglan kinig immune booster. Muna mga tropa ang tumong og tinguha sa tuang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Available diri karon sa tuang sibyanan ha sa XFM mga katropa ang atong mga Santon Gold products og available pa din sa tuang health clinics nato mga katropa. Lunes karon na si Doc CJ diha sa Cellpool Building. Atong nga klinika, mga katropa, atbang lamang kini sa Kawayan Drive or atbang kini sa Old Bantay Bata 163, mga katropa. Pero pabor ni gikan sa GSIS nga lugar, mga katropa, dulong ka og south area. Right, no? So welcome once again sa itong programa nga Bulsay. Kita maglangan, mga katropa, like, share, and follow sa tuapod nga sibyanan karon, mga katropa, nata sa 89.1. Nalang gihapon diay nangita, mga katropa, no, na ako na meet kagahapon diri sa may Santa Cruz area. Nangutana nga unsay dial sa tuang FM band atong radio, ha, kay di na ko nabadingon.
3: Natingulaan sila sa tubang
1: anan. Wa sila kabantay, mga katropa, nga nanata sa 89.1. mga katropa,
3: ha? Ito ang mga tigpaminaw diha nga taga Safecon na muraga natigulaan na sila, katropang Alan, taga Safecon, ha, diha sa may I think Darong. Oh, sa Darong.
1: Sa Darong.
3: Mo ni Darong the right.
1: Moro ni Darong wala nang kamali.
3: Oh.
1: The right ganun ay, ha.
3: Darong. Darong place.
1: Darong.
3: For the right person.
1: Darong and Winding Road. Mo na diha nga area, ha, nga way katapos ang repair. Mo na gitawag nga Darong and Winding Road. Dili tong Darong and Lasting Love.
4: Pinawa.
1: Mga katropa, sa topon ng mga tigpaminaw karon sa 89.1, sa tuang kung ay Facebook page, mga katropa, i-dial. Ipangita lamang ang XFM
3: Katropa Digital. Katropa
1: Digital. Yan.
3: XFM Katropa ninyo.
1: Katropa Digital. So, kapag mga nag-like, nag-fit, nag-share, nag-follow, apil ta sa tuang pakape karon, kanan na dyan yung kape. Ha? Kasi magkadaog, mga katropa, o ganang one box of Santon Gold Coffee Mix. Itong paminaw lang mo sa mga programa.
3: Ito ang ingnon karon ng mga tao. Nga nung angay na itong pilion kining Santon Gold Coffee Mix, katropang Alan.
1: Kana.
3: Kuan ang tamoon niya, ha? Taga-pahibaloon tamoon niya. Nga nung kinahanglan na ito, ni? Instead nga, mupalitan na itong kapina-kapipa. Dirita karon sa
1: kapina,
3: tambal man eh. Inaadiri karon ang naadiri karon, katropang Alan, ang mixtures of collagen, glutathione. Naapo diri karon ang mangustin, ang moringa, naapo diri karon ang kape.
1: So kumpleto ni, mga katropa, ha, kaya nga tong body nagkinahanglan kining immune booster. Kaya let your body will be a healer of itself. Mo yun na kasagara, mga katropa. Kaya mutana sila, nga naman nga, gitawag ng tambal. Nga naman, makapaboost kini sa tuwa, mga katropa, auga immune system. Siya lang mong heal siyang kagalingon. Kundili ni siya synthetic ng mga panambal, kundili, muna siya ang natural nga healing process, because ang atong body, pag-ligon, siya po ang adunay component sa pag-tambal sa iyahang kagalingon. Okay, so mga katropa, tangi mga balita, impormasyon. Like, share, follow kayo. Amo na yung basahon yung mga greetings na tataon, mga katropa, ha? Ato nga tigumon, mga katropa, huwag balikan tamo. Kaya musulod na ang ato ang mga headliners karong mga rasa sa mga nagakisi-kisi o mga nagabagabaga na ito, mga balita, mga katropa, ato ang hatagan o bagdagad.
5: Headlines.
1: Ato ba, Mix?
3: Sa gusto karon nga makabati sa unsa man nga mga panghitabo sulod sa milabay nga mga inuras sa mga katropa, diya karon ang ato mga balita, una sa ato mga balitang lokal. Sa balitang lokal, Kadayon Festival 2026 opisyal nang giablihan ubos sa temang We Are One Kadayawan. Uban ang kapistahan nga gigastuhan og pila, katropang Alan, 68 million ka peso. Oh, di ka ma-enjoy ana, katropang Alan, nga 68 million ka pesos. Pero kini, mga kabataan, katropang Alan, ambot og kuano, may puso babatang bata, katropang Alan, kay makakita tag karnabal, maganahan ta ba, no?
1: Oo, una magitag sakay ren og kanang karosel.
3: Pero katong na-remember ni mo, katropang Alan, katong pag-ato ni mo Hong Kong, bump car ang imong isakyan.
1: Oo.
3: Okay, di ka mo sakay atong maglupad-lupa dito sa puting taas kayo.
1: Ito gilap, mahabua ako. Ito,
3: hair racer?
1: Oo. Oh. Di ko ato, kaya basing mahabua akong tiraya to.
3: Sa nungang pangbahin, di ka ron sa pag-atod sa itong mga balita, di ay sakit nga wala ayo-ayo, ogda. Sakit nga wala tambal-tambal. Lungsod dito na pita sa may mungkayo sa Davao de Oro. Gipa ilalom o gipa ubos karon sa heightened alert tungod sa mulo sa pag-ulbo na usab sa African Swine Fever.
1: ASF. Ito na ko'y kami nga pagduda ni katropang Briggs. Di man iingon ang pagdaot sa ito mga...
3: ito mga dagko nga mga kapitalista.
1: Okay. Ang sagad mang good na matikda na ito, ang maigo ni ito mga naga-backyard farming.
3: Oo, mga backyard farming ba? Backyard.
1: Nga ka nang... si tawag na... kanang hapit na gani ibaligya ilang baboy.
3: Mm.
1: Oo, managhan na gani ang mga backyard ng mga hogs na to. Mukalit lag abot ng ASF.
3: Basta magpadulong sa kanang Birman katropanganan. Mugawas gining ASF ba? Gini si ASF, mugawas gini.
1: Mugawas gyud na amot og ginama lang bagha ni og nabay monopolya ni.
3: Oh, mani duda lagi ko ani. Mani duda lagi ka tropang Alan kay dugay naman kayo ni murag nag siguro sa paminaw nako nagkamang pa ka ani ba?
1: Wala eh. Tamawa pa ko ka.
3: Wa pa kan tawo. Karon na medyo murag nanatasak saktong edad na katropang Alan na hamtong na ha. Nalang gihapon ng ESF.
1: Grabe sa Africa probably gigan na sa Pilipinas.
3: Unya wa gini mapaghitay tambal ugon say tambal ani kung unsa?
1: Ang kaluoy magud ani katropa ha, kay nakoy na namugot tay mga amigo pod nga naga kanang hog raiser ba backyard farming nagud na sila mga 12 ka buok baboy unya middle of this year kasagaran muabot ni mga sakita ni unya di ara ba gyud ito no nganang barigyaay na gani katropang bricks pero wa gyud ko kadungog ever since nga naapil ang katong linibo ka mga baboyan pag naay ESF diha duol sila nga lugar.
3: Ang tambal siguro ani katropang Alan no. Although ang atuang mga multinationals na mga companies diri sa kini ba mga hog raiser sa Pilipinas, naga-export pa po ni sila mga baboy. Tambal siguro ani katropang Alan na ku anon ba kanabang tabangan sa gobyerno o ang kining mga kuan kining mga backyard farm raiser o hog raiser.
1: Na karon dili tabangan.
3: Oh. Kay unsa pa'y gusto ninyo kay katubang duna pa'y mga alad-alad o kinahanglan tong wala untong mga alad-alad bitaw katropang Alan nga makuan ba nani mo na mailhan ba nani mo kay nabang simple lang nga kuan ba kulungan sa baboy. Oh, nga kung maghugas ka medyo murag mulang og gid in town. Oh, tuloy ninyo ang katong mga hog raiser unsa kini bang mga backyard kung unsay dapat nila imuon
1: mga requisitos nga limpyo pud sila,
3: limpyo
1: nga safety pud sila. Kay isa ra ka buok baboy ani maigo aning ASF o tagabalo ani ba gi maniobra ba ti buok baboyan anang barangay luoy kayo
3: sa tinod lang katropang Alan bisan kinsa nato no nagtinguha puta nga do na tay alibyo nga to ang pagpuyo
1: kaluoy ko taon
3: lima ka mga kuan ni siya mo sugod tag buhi og baboy day 1 to kuan ni siya 90 days or 120 days.
1: 120 ang pinakadugay niya.
3: So, patkabulan.
1: Kanang litsunon lang mga 3 months o kanang 90 days.
3: So, manay siya karon ang paningkamot in town sa to ang mga backyard farmer ba nga tabangan o ta sa to ang mga taga-gobyerno. Basin o gama, panghitaan yun yung pamagi kay muragipula naman minayaning
1: ESF
3: kay dugay-dugay naman ginihangtod karon wa pa di gihapon ninyo makiti kung say tambal ani
1: wala giigo nila ang sa may makilala area giigo nila ang Del Sur area kato mga naga backyard farming karon di oro na sad na
3: ibalan ganini ni Sir Jojo Parkon Jojo Parkon tumbling gid mo ba kay tabalan din niya ning African swine fever ba sa naman pangbahin kato bang alad dini karon sa to ang mabalita tabukan na to karon ang to mga balitang regional leader sa Dawla Islamiya ug upat ka makauban ini patay sa panag-inkwentro ni Dorpita sa may pikit Cotabato. Misukol man daw ni katropang Alan.
1: Kuya Johnny sa pikit no, mahadlok di muagi katropang Bricks. Ha, kay Nadia halos tanan ang mga kumplito sa Regisados mamurag na malhin ning mga
3: kining pikit katropang Alan kung tan-aw ni mo dito no. Murag di pugka kapikit ba kay nindot man ni nga lugar gud unta.
1: Oo.
3: Naisa pa. Naidako kayo nga sa padya bunda kay diha nga mga isda katropang Alan nga tabang isda sa tabang kita nimo sa Daplins kalsada tinapok-tapok
1: dili,
3: na
1: dili siya mabitin
3: unya kuan gini siya farmland gining lugarahan no farming area ba kining pikit sa Cotabato pero ambot lang ngano nga lubluban man pud ni sa pipila ka mga ingon nato badlungon
1: sa
3: no?
1: Marawi murag diha nang tapok sa pikit ni mga kuan ba kini mga badlungon
3: eh kini man pud kong uban katropang Alan like for example moingon ta karon nga ekstremista ni sila ekstremista man gud is barugana ni ba naon sa man karon ang inyong baruganan nga gusto namong mahibaluan tagae daw minyo og
1: di og daga presenta
3: ipresenta kuno ninyo sa amo kami nga mga yano og mga sibilyan unsay inyuhang gibarugan ngano nga pwede mong tawgon nga ekstremista. Ang ekstremista, di man ni siya pwedeng matawag na katropang Alan nga daotan kung dili violent. Sakto lang.
1: Sakto kung dili violent,
3: no? Oh, pero doon na violence, extremism with violence, lahi na siya nga baruganan. Lahi na
1: mo, extremism, tapos gisaguran o terrorism, lisod na katropang Briggs.
3: Sa lugang pang bahin, dinikaroon sa tuwang balita, habagat, nagbadayin karoon sa pagdala o kusog nga ulan sa bahin sa kasabpan sa Mindanao.
1: Sa mga landslide mga tropa pa sa Mindanao manggod, no? Kung dili baha, landslide yun na kay daghan pa mga kabukiran diri.
3: Daghan pa mga bukid diri, landslide magani dito dapita sa Luzon nga medyo murag patak-patak daw dito.
1: Landslide na ito lahang abuno dito.
3: Karon sa atoang balita nga nahibaluan kay pangalan dunay ubay-ubay sa mga natala nga mga patay dito. Mao ni karon ang atoang balitang regional, dini karon sa panaguban. Dini karon sa atoang balitang balitang nasyonal. Katro pangalan, walo ang napatay samtang kapin sa 124,000 kapamilya ang napiktuhan kini sa habagat sa nakalabay nga bagyo sumala pa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
1: Nakapatay gina si Maymay, no?
3: Si Luis o si Maymay.
1: Si Luis o si Maymay. Puro ni Migo na to ni.
3: Kagapon kay Unom pa man ni, no? Unom. Karon eh, baguhay nga walo na kuno kabuk patay.
1: Naanay na dugan po nga laing duha.
3: Si Bagyong Luis o si Bagyong Maymay nagdala og habagat. Mao'y giingon karon sa
1: tungod ni Luis o si Maymay ipa-extradite si Pastor Apolo Quiboloy.
3: Ana ra ba gidaw dayon karon nga ang extradition na kuan lagi kuan daw kanang liter to ana daw karon sa DOJ.
1: Nana sa DOJ ha. Wadyo ta kay isgot about sa baha gyud kay si Quiboloy gyud ang ilang gi-highlight.
3: Kay wala kay natabunan gyud.
1: Natabunan.
3: Eh. Ang butog nga nun na katrupang alan kay gidubuli lang tabon nun basing musingaw ang isa
1: gidungan, gidungan si Batog si Quiboloy
3: di ang isa katabon katrupang alan si kuan si kining walo 18 ka mga marines
1: katong upat ka nagrecant
3: upat ka mga marines sa former marines nga nagrecant Mibaliktad.
1: Gipapriso ang katong nabilin.
3: Kaya, intang, amutan sa mga tao para lang nga makapiansa. So, kana, pagbamato na katubang alan nga dili ni, walay politiko nga nagpaluyoan ng 18 ka mga kanyang marines. Kayo, doon na pa yung mga politiko, dugay pa yung mamilok,
1: Kapalihan ni Pinsor.
3: Muna, makaluluoy karon. Sa dugang katapusang bahin, transport group nga Manibila, mupadayon karon silang halapad nga transport strike karong adlaw samtang usbaw sa plitihan padayon nga gipangayo.
1: Oy ay mo kabalaka Manibila ha kay ugma daw mag usos kuno big sana discount. Produktong petrolyo ha ang krudo ug ang gasolina.
3: Ingon kay basta magira ang Iran ug US katubang alan walay reduction.
1: Di basta mo andar ang Manibila.
3: Ikaw malagi mo do na malagi reduction ugma.
1: Pero ambot lang respeto lang po kahani. Imbis na big reduction.
3: At sila na po na ka-adlaw. Kaya lahi na ba ni Atua Diri Katropang Alan? Isa lang ka simana, mahal na po.
1: Maro kay sila ha, kay dili yung big price increase kay tag 14 pesos man yun. O niya, ang big reduction nila kay 1.50.
3: May lagi, mabot ang 1.50. O niya, 90 centavos raw, cinta. Sa kita, makaingon lagi kasi magalingon ba nga Ay, wala na lay reduction. Inaanad naman may aning mahal.
1: Ay, nalam mo anay, kay kami diri, ganahan namin mag, murag pobre ra kayo ta kung magbinarato ta. Kaya sa Pilipinas, pobre ra kayo kung palit kag barato. Anyway, mga katropa, moto naglangkom sa to mga headliners ka ng mga orasa. Headlines.
3: Ato sa deng ikuan, ato sa deng i-greet si Adam Muril.
1: Oy, Adam Muril.
3: Dam! Kumusta? Thank you, Dam.
1: Kuyo kau. Ito no, ato ni mga katropa no, naga-monitor sa tuwa karon din mga katropa. Sa tuwa mga balita karon mga katropa atong dagado pagsagad, pagtagad. Pagsagad ani nga wa namatay sagad-sagad ani. Ato ang dalikitan mga katropa ang atong balita gikan kang patrolman mo ni tanawar ko ni patrolman ni. Ako ang nakita diri manggod do, kulang isa ka bag. Sayo pa kay kaya. Sayo pagani. Isa na pud ka bag. Unya na bi kay ma-distract ta nang nasulba ta man. Anyway mga katropa, balita gikan ni katropa nga Marvin Ibano. ang sa naman ni Tema.
3: Dahil suspension ko na sa classic karon katubang alan og trabaho sa Sarangani Davao Occidental tungod sa 7.1 magnitude nga linog gitanggal na. Balik normal na dahil sila dito. Atong i-check karon si katubang Marvin Ibano sa iyang report. Katubang Marvin Ibano, good morning. Please come in.
4: Live report. Live report.
6: Epektibo karong adlawa, adlaw nga Lunes, Agosto 10 ning tuiga, hingpit nang gitanggal ang suspensyon sa tanang klase og trabaho sa Sarangani Davao Occidental gikan nga gipatuman kini ni adtong Agosto 5 tungod sa nasinating 7.1 magnitude nga linog. Pinasikad kini sa gipagula nga ni Sarangani Municipal Mayor Adilan D. Arce nga Memorandum Order Number 04 Series of 2026 diin gipahimangnuan sab niini ang tanang hintungdang opisina, school administrators, teachers, personnel ug barangay officials nga padayong obserbahan ang proper earthquake preparedness, safety ug emergency response measures. Giabisuhan sab ang mga lumulupyo sa coastal areas nga kanunay magmabinantayon ug gilayong mag-report sa tukmang otoridad kung adunay namatikdang gikadudahan nga mga kausaban sa nivel sa dagat ug uban pa. Mahinumduman nga ning nakalabay ang Agosto 5 dihang miigo ang kusog nga linog pasado alas 12 sa udto nga giingong kabahin kini sa aftershock sa una nang miigo nga 7.8 magnitude nga linog nga niigo usab ni adtong nakalabay nga bulan. Padayon usab ang nakamonitor sa mao nga sitwasyon ang Sarangani LGU ilabi na sa pagpatuman sa tukmang mga lakang samtang anaa kini sa recovery status. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Live report.
1: Okay, salamat niyo mga katropa nga Marvin na Ibano at sa nga luparal mga katropa ang lain pang balita sa tuwa nga mga regional patrollers na to sa tuwa nga XFM manukat din sa tuwa sa isla sa Mindanao. At unahon mga katropa kining usa ka 50 anyos nga ginang nakaplagan kining patay sa likod sa ilahang panimalay sa City of Coronadal mga katropa. At nga sa iron ang balita manukat ni Cherish Ligid.
4: XFM Report.
7: Bugnaw na ang lawas sa usa ka 50 anyos nga ginang ang nakitang patay ni adtong nakalabing adlaw sa Purok Cinderella, Barangay General Paulino Santos, Coronadal City, South Cotabato. Giila sa Coronadal City PNP ang biktima nga si Emily Galinag Agustin, 50 anyos nga residente sa maong syudad. Sumala sa imbestigasyon, ang igsuon sa biktima ang unang nakakaplag sa iyang lawas nga naipit sulod sa gamay nga lungag sa likod sa ilang balay. Nagtuong igsuon nga posibleng misulod ang biktima sa maong lungag aron kuhaon og isaon pag was ang pipila ka mga itoy. Nagpadayon ang mga otoridad sa ilang imbestigasyon bahin sa pagkaplag sa lawas o sa posibleng hinungdan sa kamatayon. Ang patayng lawas sa biktima ang naakaroon sa usa ka punerarya sa Coronadal City samtang nagpaabot sa post-mortem nga eksaminasyon. Mga katropa, para sa dugang enerhiya o ligon nga kapukugan, tumar o premium D3 soft gel capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Legid, XFM News.
4: XFM Report.
3: Dan salamat katropang Cherish Legid, gikan sa XFM, Jinsan sa Pikas nga bahin tabukan na to karoon ang Bukidnon. May kalamigitan usap nining tulo ka mga individual, lakip na ang usaka minor de edad, arestado sa gilusad nga by-bust operation sa kapulisan. 100,000 kapesos nga kantidad sa Cebu, gisakmit sa mga otoridad. Katubang mo sa balita, si katubang Michael Ricabo. Katubang Michael Ricabo, please come in.
4: XFM Report.
8: Nagakpan ang tulog ka individual, laki pang 15 anyos ng minor de edad sa gipegayong anti-illegal drug buy-bust operation sa mga operudad sa Purok 3, Barangay Kasisang, Malaybalay City, alauna 17 sa hapon itong Sabado, Agosto 8, 2025. Giilang mga dinapan na sila si Winston, 19 anyos, walay trabaho o residente sa Pangantukan, Bukidnon, Errol, 19 anyos, walay trabaho o residente sa Purok 3, Barangay Kasisang, Malaybalay City, o usa ka 15 anyos ng lalaki, residente sa Pangsilang, Impalutaw, pasukong Bukidnon o ang tanang nadakpan ginakonsidera na street level individuals. Gipegayon ang mga operasyon sa mga satok sa City Drug Enforcement Unit kung CDU sa Malaybalay City Police Station o nakuha gikan sa posisyon sa mga suspect. Ang musunod ang usa ka sasi sa bituang Cebu PC 5-bus item na matimbang o 0.148 gramos na standard drug price na 1,006 o 40 centavos samtang sa likhimong body shops na nakuha ang tulo ka sa sisigipuang Cebu nga gikan kang Winston nga matimbang o 15 gramos nga adunay standard drug price nga 102,000 pesos. Lakip usab sa nasakmit ang 1,000 pesos bill, cellphone o coin purse. Sa karon ang mga tinakpan gidala na sa Malabar City Police Station, samtang ang mga nakumpiskang illegal nga droga gidala sa RFUT alang sa laboratory examination. Kaso paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot o droga ang impasaka sa 40 patok sa mga dinakpan. Mga katropa ron makalikay ka sa sakit nga dala sa pangit inga panahon, tumar pirmi sa mga food supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium B3 soup gel capsule alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropa Haikil Tarato Ricabo, XFM News.
4: XFM Report.
1: Dika salamat mga katropa ng Michael Ricabo sa Bukid Non. Mga katropa, dito sa ito ang mga news trends sa mga katropa, katropang breaks. Una sa ito ang mga greetings sa ito mga katropa. Parin mo sa pag-greet na. Ito na basahon ito doon. No? Doon naman ko'y nag-viral mga katropa. Kanyang reklamo, gikan sa ito ang citizen. Police daw kung numatod pa sa Kalinan, mo nang ipasanginlan, karon nga ng ulata, kiniuga civilian kay lagi. Nakadungog daw nga nangita daw kanang bayo tong gikulata. Unya natungnan po tong giingong duha ka mga intel daw sa Kalinan. Nasuko kay natungnan nga ingon siya nga nangita daw og bayo tron kay panahawang kayo. Bayo ko. Gikulata mga katropa, pero puriting ligar ani mga katropa sa mga taga Kalinan hanga wala kuno sila intel nga mangulata. Diri ni nanukad ni sa usa ka video nga nag-viral. Ato nang paminaw ni makajut no, do di nato ni ingon og kana gani nga human no ni. Mo ni pinagipanukaran sa reklamo. Sige daw katropang kuan, katropang Royce.
9: Nacho bunot sa yambag, sa slim bag niya. E pulis lagi daw siya. Isa ka nagpaila ko nuway nga pulis intel daw siya daw. Pulis daw siya. Hey. Gidaritso niya bunal, bunal lang. Helmet ang ulo sa bata. Oh, mayang hapon sa Tananong sa Karungan Lawa. Happy pista sa Kalinan. O labi na sa
1: polis
9: nga
1: Itong
9: oh, polis di ay itong nagkulata dito sa ako itong bata gabi sa Bear Plaza nga ting luoy kayo kita bangag duwa noon sa naman itong mga seroy. Huwag man na nang ilabot sa inyo ah. Nag-ayaw na ako, ang isa kapag umangko na ako dia, sa iyang pedicab, nag-iwag na sa pedicab kamo, nara mo sa karsada, naingaw lang ta akong pag umangko na nakulatahan ninyo, ano, uglabi na sa isa ka tong, isa ka, nagpahila ko nuway na nga, police intel daw siya daw, police daw siya, kay, gitaritso niya, bunal lang, helmet ang ulo sa bata. Yaksog laban tong driver sa kung isa ka pagumangkon po kay nag-ayaw lang sa pedicab na ibulong lang yung pakakalkal tong ulo kay bunalag helmet. Gipirisahan, giipitan para basing mapil ka, mapil ka. Yaksog bunot sa yambag, sa sling bag niya. Eh, pulis lagi daw siya.
1: Sling bag
9: o sa diya mga kaidol. Nagkagubot na kay ispiras man sa Kalinan gapon, nauman ang kalingawan sa Bear Plaza sa Kalinan.
1: Okay. So, Moni, ang ipanukaran sa, ipadaw lang ko sa kaning audio, ang ipanukaran sa reklamo. Nanay tubag, ana, mga katropa, ang Kalinan PNP, nga wala daw sila'y sama sa gidescribe nga police sa COP nila. Nga gingong gika-report po nga ng ulata. So, doon ay denial. Habang siya, nagpa-police-police na to, ha? O niya, doon naman doon, sling bag po daw gitala. O niya, nga naman po, God, nga, itime man ninyo, nga, may ngon, nangita na po kong bayot ron. Mayutay na doon, nagigulata. Anyway, dirito po tayo sa Pikas Bahin, mga katropa. Ano, doon na denial na ang Kalinan PNP, nga dili na tahakop to. Dirito mga katropa, kay kuya ni katropang Bricks, no, kung ang Pilipinas, masama nini, kana mahimot ang narco state na gani. Dito sa Colombia, kuya dito kay ang mga pulis dito mga tropa, isugay ka kung maka sugakod ka sila ang mga sindikato dito sa droga. Kalimang katropang BRICS nga, gisulong mga katropa ang kining mga otoridad, nanagan! I-risk ka sila chopper! Nanawara ko ni mga katropa niya, gira ni sa narco o mga polis ha. Dito ni sa Colombia mga katropa. Maliog daw ko ni engineer kay nakuyawan ko og basig maabot ni pareha sa tuas dagpan sa Davao. Asa sa
3: Pilipinas. Oh, kini mga narcos oh.
1: Oh, mga narcos.
3: Mo ni maghari dito na pitas Colombia.
1: Oh, tawa. Oh. Perting bakbakay ya. Oh, ni pasibat na sila. Ha? Oh. Nagina-risk na sila, girescue sila silang chopper. Oh. Ang kalaban nila ana katropa BRICS. Katong kuan, katong mga armado, mga sindikatos droga.
3: Si tugtog ng ilahang machine gun, katropang Alan.
1: Oo, kaya para dili ka abante.
3: Di ka abante ang mga kuan, mga narkos.
1: Yan yung makita, mga katropa, mga kuya.
3: Ang mga pulis ito, no, nag-inilugay sa pultaki sa'yo una makaabot.
1: Na isa niya, dugay kinakakat-kat ng isa niya ba? Ang isa kay, ang likid, manggod na iyang gimahagdanan. Ang isa, wa in town, kakat-kat. Para ba na yung radyo Manila?
3: Na yung radyo.
1: Gibira, gibira na lang kayo. Tindugay, ba ni Moin, lupad na. So, ingon ani mga katropa, ang gusto sa to ang kanhi presidente kay nakurat mo ni si EPRRD, I remember ba? Ang pagtuo ni EPRRD nga inala lang kasayon mura lang kanaganing Davao City niya kining Pilipinas mga katropa ngayang solbaro ning problema sa droga. Yang likayan kay hapit at na narco state. Ha? O niya, basig mo balikta din ato mga otoridad daghang mga eskalawag mga katropa niya karon dito na mo depensa nga to sa kinsa to nagfinance nila kay mas dako pa magsweldo ning mga narko o kini mga drug lords mga katropa ngadto sa mga galamay nila diya sa otoridad nato mas dako pa sila sweldo ana nila o naputol po dinon po to kay na confirm ba to ni Digong tong panahon na mga katropa niya nga kalaban nako ang ako ang mga kaubang po sa mga authorities di ba? So anyway, that's what happened sa Colombia mga katropa. Dirita mga katropa sa tong last ng news trends karon.
10: Bullseye! Bullseye!
1: Kabalo ka katropang BRICS, si Rimulya, ngayon. Nga, ang kampo ko ni Martin Romualdez mo ay kapaluyo aning pagbaligtad aning upat ka mga malita boys, mga katropa. Mutuo mo, aning? Ngayon si Rimulya nga, syempre, sino ba naman ang nasa likod nitong mga apat na nagrecant na Marines, ang kampo daw ni Romualdez. Kagiyon sa po ganyan pagkasayod, no? Ha? Eh, katong upat, mga katropa nga na...
3: Wala sila yung gidudahan, katropang Alan.
1: Oo.
3: Aw, kay mama ni mga, ang mga taong gipunting aning 18 Marines, ex-Marines, no?
1: Ang iyang pasangil, nanukad sa mga lawyers ko, no, ni Martin ang nagapakita dito.
3: So, mo ni nag-negotiate kay Bali.
1: Oo, nag-negotiate. So, mo na nga, wala siya duda. Iyang gi-drag dito ang kampo ni Romualdez because ang mga lawyers may nag-unaan ini. Aning upat nga mapagawas ni.
3: Ah, kanang ipasalig niya karon nga, 'di ba? Dunay sulti katropang Alan nga mismong kampo ni Martin nagingon nga og ang DOJ nagingon sila nga mawad ang nagbili wanay ngipon. Kining sumbong sa kining allegation sa
1: mga Marines.
3: 18 ex-Marines gumikan kay doon na may nibaliktad.
1: Pa may 14 na bilin so wala na kay unod to.
3: Karon paimbestigahan ko no gisugo karon sa ombudsman ang DOJ nga imbestigahin na ninyo. So unsa kay may tabo ani katropang Alan?
1: Mo ni isugya og wala bata na appeal sa script ani.
3: Ano yung problema di karon kung unsa ni kanang scripted ba ni nga kunuhay lalis-lalis?
1: Oo nya tapos

0: ni Attorney Baligod. Ingon siya nga, dili mi makapiansa kay walay abli ang korte.
1: Biyernes ni gidakop.
0: Biyernes
1: hapon.
0: Oh, nya pwede sila mo piansa. Wa man doy ni sipot nga judge. Kagahapon pa magyud nagagawas ka tropang bricks, no? Kay kulang pa manggil po din ilang kwarta.
1: Gamot-amutan lagi in town. Gamot-amutan
0: in town mga tropa. O niya na po ito ipasalamatan nilang retired general. Nga mo po'y nagatabang po atong usa sa di man po matanan, no? Kay daghan kayo Bayronon diya. Dako kay Bayronon. So na ito'y nagpasalamat po nga salamat kay General blah blah blah. Kay gitabangan po daw sila. Anyway, isa lang ni sa mga kasikas karon mga tropa. Pagbalik katropang break, susabay ato ang mga issue karon atong hatagan ng pagtagad.
1: Ato mga isgutanan nga hatagan ato pagtagad karong adlaw mga katropa. Kining naglambigit sa mga issues nga nagatuyok diri karon sa tuang nasod sa Pilipinas. Una, kini bang issue may kalambigitan sa upat gihapon ka mga Marines gikan sa 18 nini nga gibansagan og Damalita Boys. Nga mitambling na. Mitambling unsa makahinungdan ani. Ingon karon sa Office of the Ombudsman, ingon si Buing Rimulya nga wa nay laing tao nga nagapaluyo ani. Siya na gyud.
0: Siya ra gyud.
1: Oh, gula nay lain.
0: So mga itong apasan sumpay na ito mga katropa, ha, may kalabutan niya na. Usap po inyo ha, mga reaksyon may kalabutan ini.
1: Samtang iskutan po na ito katropang alan, may kilambigitan usap ni ining kagulanan nga murag namatyan o iring ang Palacios Malacanang. Gool ko nung ayos sila katropang alan, kaya sanay tabo sa mga kabataan, di sa may kalinan. Purting gool sa Palacios Malacanang, oy. Muraguga ni hilak ang langit.
0: Big deal kay ito nila, no? Tabo ato?
1: Tungod silang kagol dito, gibaha sila dito. Gibaha?
0: Labing hilak siguro nila.
1: Labing hilak.
0: Labing luha ni Agas ni Claire.
1: Pero doon na ni mga hiskutanan, you know, kay ang ilang kagool is kini kabahin kuno sa pamatasan sa mga bata diha sa may kalinan nga wa na nagkadimao. Now, doon na mga kuan magod niya na, doon na mga kuan ani katropang alan mga hiskutanan nga angay natong ibalik na pahibalo
0: ni GMRC na to.
1: Oh, ngadto sa katawhan karon.
0: Oh.
1: Now, para bang dili nila gusto nga sawayon ang ato ang pangulo. Now, kana karon ang ato ang hatagan og pagtaga sa
0: anyway,
1: tubag
0: balikan mga tropa mga ginikanan ha. Unsa kahay reaction sa mga ginikanan ato kay nalambigit magid lang mga anak dito mga tropa. Unya karon gitagaan kinig big deal din sa Malacañang labi na kang Ate Claire nga gusto nila nga sumbalikan gyud. Every time nga dunay mga magyaga-yaga sa tong presidente may paglalagyan ka.
1: Kasi si Kwan langgot si Ate Claire gipatubag lang ang vice presidente do na pud baya tayo sa ka media man diri sa Davao nga
0: mission
1: na pud niya.
0: Ni sikat ni nonto atong media man diri. Ato kitong gi-istoryahan diri last week di ba katropang bricks oh.
1: Si Inday Laling. Karon
0: niya nga gusto mahimong parihag lawas ni Marvin Ibano.
1: Naraman na sa skilid karon. Sige si to pang lipstick na karon.
0: Siya Ate Claire ay ginaginot naman ta nga trabaho lang at anyway mga katropa no atuan ni nga tagad pagtagad sa pagbalik ha. Mayong nga buntag una no napamatay sa kaminuto ah. Balikan na nato ni mga katropa no Ronnie Piho may buntag Radyo Santisa sa ugban pa atuan ni nga tagad pagtagad yung mga mensahe mga katropa sa tong pagbalik sa programa ng Bullseye. Ang atong oras alas 7:26 na.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
2: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas,

0: mga construction materials sa safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo sab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by
3: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mac Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili yun pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muring, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: Kadayawan Facts and Trivia.
17: Kadayawan!
0: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting. Bullseye.
3: Good morning.
4: Oy, dura kita 36 minutos na mga katropa ang paglagutok gikan sa ato ang oras alas 7 na sa buntag mga katropa. Ato sa nga timbiyaon katropang breaks no. Nya pagunta na mino mga katropa sa atong programa nga Bullseye ha.
3: Bullseye.
4: Ato sang timbiyaon mga katropa kini ato ang sayo pa kayo nag monitor na og sayo nga nagamatag nga message sa ato adire katropang breaks kinsa man ni sila. Ato reason no. Good morning ni Mudia sa Dalan og Breaks sa Flores. Raksaman de la Piña, good morning po ni Mudia, katropa, Sir Alan. And Bricks, taga Mawab. Og si Nora Bunsukan, taga Bago Playa. Maabot nga kagawad. Diya sa barangay Bago Playa. Isa pa ng uban na diya, katropang Bricks.
5: Si Harold Salang, be. Good morning ni mo, Sir Harold. Message niya, watching from Puruk 3. Kalamansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte, may buntag kaninyo mga taga New Corilla.
4: Good morning. Good morning.
3: Good morning.
5: Minaw sila sa radio dito lapita karon sa New Corilla. Si Uncle Lars, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Okay. Si Archie sino Lietzak sa San Rafael Baliti, Davao City nga nang monitor karon sa tong sibihanan, no? Sa katropa, good morning kanimo sir. Si Karina TCL, a good and blessed Monday morning to our power tandem, Sir Alan and Sir Briggs, og sa tanang katrupa, God praise forever and ever. Alright.
4: Forever and ever, yun ha?
5: Ma'am Karina, may buntag din mo, Ma'am Karina. Si Sir Rinaldo Dizon, kung sa kanina ni Vince Dizon ha? Good morning, Sir Alan. Kay si
4: Kudel Park ni
5: si Vince Dizon murag medyo quiet kay
4: si Vince Dizon da DPWH.
5: Oh, DPWH ba? Murag quiet sa karon dito nga nagbaha ang Luzon katropang
4: ala. Alan nga wa man siya ningon og bilyones ang ating flood control dito.
5: Gusto ko marinig ang statement niya na nakakagalit.
4: Oh,
5: nakakagalit itong baha sa Luzon.
4: Hindi na tuloy siya nakapagsuklay.
5: Sana ang flood control fans dito.
4: Nakakagalit 'yan. Dito wala man siya kasunti dito katropang Briggs kay nalunod man siya. Lumos man siya.
5: Lumos siya sa baha kay murag lapad naman kaya dito, mura na mag Pacific Ocean dito inon katropang Alan.
4: Hindi na nakakagalit ito, nakakahiya na talaga.
5: Hindi lang nakakagalit, nakakahiya pa.
4: Nakakahiya talaga ito.
5: Sino may kapal na? May kapal langit man din ano? Kanang ginawa mo na.
4: Marunong tumingin.
5: Raksaman de la Piña, good morning mga katropa, Sir Alan and Sir Briggs. Always watching your program, Bullseye, Rune de la Piña of Mawab, Davao de Oro. Alright. Good morning ni mo, Sir Raksaman de la Piña.
4: Si Rune Piho po din, may buntag ni mo. Rune Piho.
5: Si Randy Santisas may pagpaminaw kang Amado Amador gikan kay gikan ni Randy Santisas. Salamat nimo si Randy Santisas.
4: Doon sa man imo si Juan, si Amador.
5: Si Papa Jorne. Si ihaning kaliwat ni.
4: Kaliwat niya.
5: Good morning mga katrupa listening while namasada. God bless the two of you, katrupang Briggs og Alan, si Sir Ronnie Piho. Ako aning sangay ni
4: si Ronnie. Mga kaliwatan ni mga Ronnie Ricketts mga katropa.
5: Rona Bunsukan, morning katropa. Good morning po din mo, Ma'am Nora. Musta na imong inahinay na dihag pangampanya, Madam? Bitaw, kay
4: pangkasika sa diha.
5: Ayaw naghulat atong katong proposal ni Senator Chis Escudero.
4: Mo siya ang usa sa nag-ampo nga ipadayon gyud.
5: Dapat mapadayon gyud kay para nga matuloy ang eleksyon karong kanus sa bato, Nobyembre.
4: Nobyembre.
5: Nobyembre ang eleksyon. Kung dili to maaprubahan tong gipropose ni Senator Chis Escudero katong pangalan.
4: Ayaw iampo tong dito maaprubahan.
5: Para nga matuloy ang eleksyon.
4: Matuloy gyud na dapat.
5: Makita ang dili dapat makita ang patag.
4: Makita ang scattered ani.
5: Si Ma'am Jing Picarido, good morning mga katrupa. God is good all the time mga katrupa. Salamat nimo ma'am. No? God is good all the time po nimo. Si Ma'am Romilita Bacaro, good morning katrupang Sir Alan, Sir Briggs. Sa amin na minaw jud ko kada adlaw. Happy Monday. Bullseye Kaklarix ana.
4: Ayan.
5: God bless you always. Morning katrupa, unsa man atong activity sa Kadayawan nato? Katong katrupang Alan,
4: katong mo sa kuan. Adto mo sa Magsaysay Park.
5: Dili
4: ang karong August 16. basara ko na
5: 17 August 17 to 19.
4: 17 to 19 ba?
5: Okay. Mani usa sa tong activity ha. Nga pwede niyo tambungan dito. Pwede bang Kadayawan Festival, Kadayawan na Dabawin niyo. Dili lang ni pista ang ato ang selebrasyon ni ninga tuiga. Panahon na sab-usab kini sa pangnegosyo, business, koneksyon o bag-ong oportunidad. Unsa man yung mga oportunidad ang pwedeng matanyag sa inyo, ng mga tigpaminaw. Apil na mo sa Kadayon Business Expo 2026, karong August 17 to 19 sa may XMX Convention Center, SM Lanang Premier sa siyudad sa Davao. Libre man eh. Libre ang entrance niya. Siyempre, kanang entrance sa sudlanan man nimo katropang alam, libre gina siya.
4: Basta so, walay bayad pag-exit, ha?
5: Usahay man ko kining entrance sa naibayad, pero kini libre gina.
4: Libre gina.
5: Ablin eh, sa mataga adlaw, gikan na last day sa buntag, hantod alas 9 sa gabi eh. Perfect gina for the retailers, wholesalers, o store owners. Din eh, madiscover ninyo ang kini mga bago nga mga local brands, no? High quality products o direct manufacturers deal nga pwede nimong ma-wholesale or ma-distribute, no, sa inyuhang panegosyo.
4: Nala ko tip ya mga katropa ha, kay kasagaran mugod garon na number one dia sa ato ang industry kining gani mga coffee makers na to katropang bricks, no. Daghan jud mga gustong magatilaw og labi nga kape naman ko naka-try sa to ang estilo sa to ang mga pagtimpla diri mga katropa gamit ang ato ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kining mga iced coffee ug uban pa makales mo og inyo ning inegosyo. Makales mo plus dako pa jud mo income. Kaya nga no, sa mga ingredients din mga katropa, perte, kumpleto si Casados na. Isa ka sa shame, magutan ni mga katropa, makales ka diha, o siguro, naaran ni sa 20 pesos siguro. Imuhang, kuan ha, imuhang isa ka sa shame. No? O niya, butangan ni mo ni kanang, kuan lang, kanang gusto ka makatimplag cafe latte, ang style, na igamay nga, kanang,
5: ito na na po na ni mo karon ha.
4: Kanang gatas nga, kuan, kanang, sana kanang, dili tong alpini lang nga kuan, no? Kanang usita kondensada no? Kanang kaning dili tamis
5: kuan kining tawag kaning
4: basta gatas nga imong isagol
5: ang tamis kay kining condense no ang
4: ibap
5: bisag
4: dili ibap nga gatas mga tropa kanang imong 100 so inumon karon nga tabang-tabang imong gamay lang mga tropa isagol mo sa isa kamag imong imix na. Butangan ni mog ice mixture.
5: Mubula na dayon, mubula na murana kanang murana ka kining unsa na itawag kanang uso karon ka kape.
4: Kanang butangan ni og kanang
5: ice coffee.
4: Ice coffee. Unya imong istudyuhan tong pamaagi sa mga bula gani nga i-form ni mog heart. Nya imong i-serve mga tropa. Kabalo ka pila lamang imong magasto? Magkagasto lang ka mga wala ka abot 50 pesos nga 30 pesos lang. 30 to 35. Apil na tong gatas. Pero di pa dyan na mahurutaran ha.
5: Kining isulti ni Katropang Alan, dili ni komedya mga katropa ha, mga tigpaminaw. Negosyo ni.
4: Negosyo.
5: Mao ni siya karon ang usa sa mga offer sa Yes to Health Incorporated nga di man po tayo kape diri nga tambal. Dili lang nga kanang nag-inom ka karon og iced coffee or iced tea nga walay padulngan imuhang maing lawas. Instead nga maulian ang malibyo ang imong gibati sa lawas, musamot. Pero din ay karon sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, uban sa sikreto ni Katropang Alan, nga pwede na din siyang, pwede din siyang himuon nga.
4: Akong ika-recommend diha, ang Santon Gold na to nga coffee mix, ang kining ato ang premium D3. Kaya ang atong kining vitamin D3 nga kape, medyo isugon siya katropang bricks.
5: Premium D3, medyo mana akong paborito eh, kaning premium D3 sa coffee mix.
4: Nya, kung gusto ka o ka ng merjag, mayroon ka ng cafe latte ang dating, ang Santon Gold coffee mix. Pag inom ni mo ka katropang bricks na with ice, kuwan siya, ice mix ha, pwerteng lami ah. Kaya ngayon lagi akong asawa, akong itimplahan, yolo. Lami pa man siya sa Star Diamond.
5: Mahal na ba kayo ng
4: banda nga coffee? Mahal na,
5: tag-200 na kape lagi. 250, 240.
4: Kabalo ka, pili akong gasto siya sa ka, kwan, akong akong giduha ka sa siya kay taas-taas man itong nga cup, katropang bricks. Mag lang, kasama ni, isa lang ka sa shea. Pero marag madoble ani, marag medium, medium size na. Duha para ma-pure siya. Kanya butang ag mixing lang niya, gamayng gatas niya tapos i-mix nimo pag maayo. Wala na, nanam na. Nanais na yun nga purified ice ganyan. Pero pag inom niya siya nga, oh, tilawin niya itong gipalit sa Star Diamond. Pariha, pariha ko na, mixing ha. Oh, tanawa. Noon, malasahan ni mo ang kape in fairness no, sa gining Star Diamond. Pero ang kalami, katropa mo, o ka na mga sustansya o naadri ang ingredients nga, makaingon ka nga, completos ricasados. Asa itong kape, oy?
5: Eh, kinimangod, completos ricasados na gining katropa nga lang. Tingnan no, ha? Atong iingon nga to sa to ang before ta mo hisgot sa to mga hisgutan ng karong katropa nga lang. Gusto na akong ipaabot nga to karon sa to mga tigpaminaw. Nga nung, ang Santon Gold Coffee Mix mo ay dapat natong inumon. Ha? Una, tadadeng, tadadeng, tungod sa mga ingredients niya katrupang alang hindi basta-basta.
4: Oh, tanawa, ragod ha.
5: Tambal ni, tambal ni ha. Glutathione.
4: Ayan.
5: Diba, diba, ang usa sa mga mixtures ani ang ingredients sa Santon Gold Coffee Mix katrupang alang is glutathione.
4: Ayan, tinood na.
5: Oh. Kining glutathione, dungog na kayo niyo kasagarang ako mga miga nga mga...
4: Nagpaglota ka?
5: Na kining mga miga na ako nga mga alanganin, no? Mga alanganin.
4: Alanganin, alam.
5: Oh. Mali, ganahan kay nila kining gluta. Glutathione.
4: Labinag na collagen?
5: Oh. Tungod kay kining Santon Gold Coffee Mix, doon na ni glutathione maka... brighten kini sa imuhang panit.
4: Yan, oo.
5: Sa ito pa, kung medyo murag lagumon-lagumon tagpanit, mga katropa, medyo murag mulight na siya.
4: Mulighter niya, muglow, bagyo na, musinaw.
5: Oo, musinaw. Oga, itumong kininoong ka, sinaw ni nga murag ka ng buko-buko sa kuan, kini nga buko-buko sa kanilitong bakukang.
4: Oo, oh, ano kaya ilan to kay Tom sa bakukang.
5: Nga nang mo-brighten ang ito ang skin katrupang alan, tungod kay nag-reduce diha karon ang melanin production. Nag-fade ang darkness sa spots no sa ito ang lawas. So sa ito pa, kining mga muraga, kinibitaw nga tawag aning brown-brown gani sa itong panit katrupang alan mo, fade na siya.
4: Oo, tapos mukhang siya ka ng matabunon na Japong ka, pero lighter.
5: Muna nga usahay kining basta makagluta ka, glutathione ka mga katropa, mura ka mo pinkish, no? Kaya katong nag-brown, mura ka mo turn into pink.
4: Oh, pink.
5: Unya, nindot po ni siya sa atay, katropang alan, kay detoxify, detoxifies ang imuhang liver.
4: In and out yun ni katropang
5: bricks. So muna nindot ha? Muna siya ang kape mga kaigsunan ko nga epektibo diya sa tuang lawas. Sa glutathione pa lang na. Detoxify ang tuang liver, neutralize ang katong mga harmful nga mga toxins, pinagi sa glutathione mga katropa. Now, i-fight usab niya ang...
4: Isa pa lang na ako lang sa
5: glutathione pa lang na. I-fight niya ang imong aging.
4: Ayan.
5: Medyo... Pwede bitaw nga dugay ka makatulog katropang alan.
4: Dali
5: ka matiguang.
4: Matiguang.
5: Ang imong facial nga appearance is para nang tiguang.
4: Mura ka gikoso-koso sa demonyong pungkol.
5: So, mga kaigsuna, labi na natong mahilig kayong magbilar kay maulagi na nagsigi o timan sa mga trabaho.
4: Baka,
5: o baka kining ato ang mga call agent sa mga call centers kay, katupang alam.
4: Ilang oras eh, kuamagod ka ng paggabi halos.
5: Paggabi, intaw na sila. So, muna inikabuntag, medyo murag, kuwan kayo na, kanabang,
4: haggard
5: kayo sila purma, no? Next is kining collagen. Katong permente magbilar katrupang alan, magkunot-kunot man ang kuano, magkunot-kunot man ang atong panit.
4: Magdry imong skin.
5: Magdry imong skin. Diri karon mag i-replace na niya katong mga lost structural proteins. I-restore niya katong ang imong skin elasticity. So yeah, sa to padili na magdry.
4: Mainat no ang imong skin. Bato na kay mo batan-on ka.
5: Mana mabatan-on ka kay mo-restore naman tong imong elasticity.
4: So, labaw pa sa nagpainat
5: na. Inat na imong panit.
4: Kisa ning asawa ni Kwan ni katong nagsayaw gani ni Kwan, katong nagsayaw yung asawa ni doktora si
5: Doktora
4: Kalimutan ko. Ito nagsayaw ko na viral sa kanto ng Dr. Pod si Saldi si sa siko sa to. Ha?
5: Ah, si
4: Haydin.
5: Haydin ko.
4: Isa man ang iyahang
5: si
4: asawa.
5: Kuan, si sining ni dato na kayo.
4: Oh, kanang di ba official man iya ha.
5: Oh.
4: Pwede man yung inata na diri katrobang Bricks.
5: Oh.
4: Ni game man diri iyahang kwilyo. Pwede oh. Kunutan man.
5: Kunot kayo?
4: Oh. Ah, kunutan man pati yan tangkugo.
5: Wala ka to giliguan og paste na lang iyang liog para mo pilit.
4: Pero pwede inita inata sa iyahang naong.
5: Bata lagi kayo?
4: Bata kayo.
5: Oh, bata kayo
4: naong. Kasi yan tangkugo di maklaro, di mo makita.
5: Naalang kay mura na mangguna siya ga, mura na mangguna kuan ka to pangalan, mura ka 60 or 70.
4: Oo, pero bilib ka. Kay jud kay nanam Japan. Pero katna siya, nato siya gihimo. Kini normal ang pagkainat sa panit because of the collagen.
5: Now, i-strengthen ang imuhang mga joints. Unsa man ni mga joints na to? Kini ato mga mupilo sa tuang lawas ba? Mupilo sa tuang bukton, tiil. Mga mga joints na to.
4: Mubaro gani ka. Gay, ana.
5: E doon na din siya ma-lubricate din ng ato ang mga kuano, ato ang mga joints.
4: So, mahog siya natural nga lubricants.
5: Pinaagi sa collagen. Muna siya nga muratag mubata. Mubata itag balik kung makainom ka ni aning Santon Gold Coffee Mix sa katropang Alan. Unya, imuha pong hair, doon na mag-supply ng amino acids. So, ang imuhang hair nga nagnipis, pwede nga mubaga-baga.
4: Mubaga-baga siya kaya na yung amino acid no?
5: Ang katong mga mag-gravy, tao nga may makapatiguang ni mo,
4: hinainayan niya o kanang replenish niya.
5: Oo. So, mubalik siya sa normal. Now, din na po tas mangustin.
4: Mantura niya ako ang bungot, katropang Bricks, nga uban, nanay itom.
5: Oo, nanay itom. Puti naman tanong.
4: Namuti naman niya itong bungot. Di puti naman yung bungot. Pero tingala ko, nga na rin, sugod o gitong diskilid.
5: Pagkita na to na itong medyo murag nagpabungot kan Alan, uy, buhi man si George Matos. Di ba puti naman itong bungot si aning George Matos?
4: Labi na magkalog palos.
5: Mangustin na mga katropa, no? Muna pinaka-the best. Kay, muna queen of all fruits, kining mangustin. Now, i-fight niya ang karon kini panambal ang gini kay doon na ni siya'y pakigbugno, pakigubat, pakigira sa inflammation katropang Alan, mangustin. Sa Moringa pod, nag-provide kini siya o i-boss niya ang imong immunity. Unya, i-lower pod ang imuhang kolesterol. Asa man kaani magpilip
4: Sa kabi, nanatanan kompitos na
5: So, kung kape pod ang atong hisgutan katropang Alan, ay siyempre maka-enhance ni sa atong alertness kining kape.
4: Yan.
5: You know, pero pure nga kape lang yun hinoon, murag di po maayo. Mas maayo nga doon na siya sagol. So, nadiri ang malunggay, nadiri karon ang ato ang mangustin, naay glutathione og naay collagen. So, mo ni perfect nga combinations.
4: Ano yung combo alang, kompleto,
5: alang sa kape, nga barato lang mga kaigsunan. Tambal, nag-offer ni Uga Tambal para sa tuang tanan mga igsoon.
4: Yun. So, Santon Gold, the coffee mix ni Tatak Yes to Health, mga katropa, at ang kimanin ninyo. Punta mo ni ginaino, mga katropa, ni Remulya.
6: Ayaw pa.
5: Okay, parang nga, naluoy ko ni Remulya katropang Alan, kay medyo murag namuti na yung tao ng iyang buhok katropang Alan sa sigiga tubang ani problema sa Pilipinas.
4: Sige na po, papreskon po.
5: Ang
4: ulahin niya ang gisulti sa to katropang Bricks?
5: Ang wala nang ingon pa niya nga wala na ilain nga nagpaluyo ani.
4: Ang katong sa mga Marines so mga tropa
5: sa mga Marines
4: ni Recant ha.
5: Ingon siya nga si Crispin Remulya nag-akusa kuno kang former speaker Martin Romualdez so being behind the recantation sa kanhing nga mga bodyguards ni former Representative Zaldico. Kaya
4: sabi pag pangukasahan niya no nakita na niya abogado mga tropa ni Romualdez yun siya interpretation no
5: na diri ka sa balita katropang Alan kung ato ang lantaw no kining balita aba kay usahay magud makatuo usahay makaingon ta ba nga nganong nag-away din ni sila nga di ba kauban man ta ni sila dapat
4: siyempre kaya
5: sila ba yung tigukod ni kuano tigukod sa mga nagpangga ni sa mga Duterte
4: ni iniingon na ba si Romualdez nang kay Bao siya kasi mastermind ato ba nanay initial nga pagangkon nga naagyod ni padulungan ni kwartahan ni
5: Na dinhi karon sa tuang ginalantaw nga balita kini si Remulya camp ni Romualdez kampo kuno ni Romualdez mao'y naa sa likod sa pagbawi sa testimonya sa mga bodyguard ni Zaldico
4: ay bugat na
5: mo ni akusasyon ha Now Giakusahan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang kampo ni kaning House Speaker Martin Romualdez nga posibleng nga naa sa likod sa pagbakwi sa testimonya sa pipila ka kanhi bodyguard ni kanhi kongresista Zaldico nga nalambigit sa imbestigasyon sa kontrobersiya sa flood control projects. Now, gingon ni Rimulya nga ang pag-atras ni ning mga saksi sa ilang unang affidavit nahimong pabor kini sa kampo ni Romualdez. Tungod kay ang maong mga testimonya kabahin sa ebidensya sa kaso nga ginbestigahan sa Office of the Ombudsman.
4: Uy, di basta-basta gyud ay pagka pamahayag.
5: Kung wala niya gisugo nga tin kay murag money husto tin. Kining money ginbestigahan ako tin niya. Sintro ra ba ni sila? Laruhin ni ka tuig ini bisig makakuha lang kag upat pais na.
4: Ang ako lang ba kay scriptwriter ra ba yun si Rimulya?
5: Pero kana lagi kong tininuod ning iha katrupang Alan representing
4: nagrepresenta
5: sa millions of Filipinos sa tibok nga Pilipinas. Ato ni i-glorify si ano si Rimulya.
4: Ako nasabdan na ni unsa ba wala kay lain nga kunya witness. Kana lang upat niya nirikant pa yun.
5: Na may 14 pa daw napamay siya. Nag-ingon man to siya dito katropang Alan nga total do na pa may 14 ka book. Di man ingon nga nagapaluyan na daw kini sa kaso.
4: Ang problema mo sa 14 kini siya believe.
5: Ingon siya karon nga kining upat ka mga bodyguard sa miatras sa ilang unang mga pahayag ug miingon nga napirmahan na nila ang joint affidavit human sila gisaaran og kwarta. Ogi pressure. Sa ang National Bureau of Investigation o NBI nagpahibalo nga ilaw sab kini nga susihon ang recantation.
4: Susihon niya. Ayaw marabag ka ng ato ang
5: maayo po kayo mumususi-susi po.
4: Si Ombudsman.
5: Kibalo gina yung mumususi di ay.
4: Di ba ka nalipay sila ni? Di ba mamatoy unang gipatawag ni Kuan ni Matibag?
5: Kaya binin mo katropang Alan no? Kaya kung kining NBI katropang Alan o di ni mo subay sa kanang direksyon ay ibali ni sila sa hulo eh.
4: Si Matibag wala na. Matibag hak yun ang madugay.
5: Kay si Matibag karon ay tanawa kay masulundon man kay siya. Government employee of the year.
4: Di basta-basta.
5: Doon ay award-winning government employee.
4: Lalimang ka na.
5: Under sa Marcos administration.
4: Ang kuha na ang patakaran, sunda lang ko.
5: Ikaw na manulong si Senado.
4: Di basta-basta.
5: Ikaw na nagpabuto dito Senado, di ka makadawat o award
4: ikaw,
5: na.
4: Ikaw na ingnon sa presidente nga ayaw mo pag sinamok, pero ikaw, tuwa dito.
5: Now, mo ni sa punto ni Rimulya. Gisalikway ni Romualdez ang akusasyon ni Rimulya. Matod niya ang pagrikant kuno sa mga saksi nagpakita lamang kuno nga ang mga aligasyon bato kaniya walay ligon nga basihan og trump up lamang kana bang tumutumo. Ipamahayag
4: utang.
5: Pero bisan pa man kuno sa mga bag-o nga testimonya gikan sa pipila ka masaksi si Rimulya nagtuo nga di man na kuha na, wala man na nakapahuyang sa kaso sa ombudsman tungod kay doon na pa kunoy uban nga mga ebidensya nga ila karon nga gikonsidera.
4: Wala siya nagsalig sa 14 na sila ilang sarili nga investigation.
5: Mo na po ni targeton kung mahitabo ni. Sige daw isulti daw secretary ombudsman. Okay para unsa man ni for sale lang imo mga ebidensya basinoga for sale po na.
4: Okay, mo ingon man taga na ako ibugat pero kung di mo na imo na iyag-yag diretso.
5: Ato diri karo katropang Alan no, wala ta nag akusa sa Office of the Ombudsman nga one of the kuan ba? Actor bridging the kuan ba? Bridging the case para sa paglugaw sa kaso. Of course, kay kung may baluan sila nga sila may nagahimo ani katropang Alan, kisa pa may musalig ani atong ombudsman.
4: Wala na, labo na nga wa na bay pagsalig na daan, masamutan pa yun.
5: Wala na musalig sa atong ombudsman, gumikan kay kini untang ombudsman is kuha ni siya kanibang duna ni siya distinguish ni siya sa kanibang gobyerno no.
4: Sa tuwang, isa sa mga sinaligan yun nato nga atong kadangpan kung ugaling wa kay lain nga kasumbungan ba nga pwede ba magsumbong ko diri nga sikreto lang ombudsman na bisan og kanang anggal ra dito, ilan ang imbestigahan?
5: Mao kini masaligan sa mga taong yano katropang alan nga kung dunay mga abuso sa gobyerno, kawat dinhi, kawat dito, left and right, rear to front nga pagpangawat, only the ombudsman ang maasahan nato.
4: Karon kung dapat na.
5: Oh, kung karon sila karon ang nagbridge, nagtulay aron nga lugawon kining maong kaso katropang alan, kinsa pa may tawo nga mosalig sa ila?
4: Malisod, no. Oh. Anyway, katropang Briggs, no. Daghan ta gustong isumpay may kalabutan na. Standby mo na mga katropa, ha, kay amo ni nga pasayan na og sumpay ni nga istoryahan ni mga katropa, no, pagka Secret of Health ta karon. Og labon pa ato ni isigwe unya tawon mga katropa, ha, kay dito sa kining mga kabataan di sa may kalinan nga gitagad pagmayo karon mga katropa sa Malacañang o gihilakan pag gitagad mga katropa kanina yung anak ko na mga kabataan di sa taas Davao City. Davao City, ha, kalinan rin na mga katropa, pero Davao City ginabrag mga katropa. Apil ang 182 na kabarangkaya na na representing sa mga bata na nangansyaw kang PBBM ito yung pag-uli, no? Gikan sa pagbisita atong branching ng mga tropa din, ha, sa may Kalinan Riverside. So, ato ni nga pasan na sumpay po ang ato ang kini mga ex-marines nga nabilin. O say, kapalaraan ni katropang Briggs, ha?